0: mabilang na panalo at kabiguan ng mga atleta ang nasaksihan ng himpilan, gayon din ang mga makasaysayang tagpo tulad ng pagwawagi ni Heidilyn Diaz Naranjo ng unang gintong medalya ng bansa sa 2020 Olympics at double gold medal ni Carlos Yulo sa 2024 Olympics. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento. At bago matapos ang 2025, babalik tayo sa original, doon sa kinalakihan ng karamihan. Dahil bali-balik ta rin man, Sports Radio, ang number one.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their
0: BSC Hour, ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Idi-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. BSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. BSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. BSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. BSC Hour. Sa Sports Radio 918.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
4: Agad magaganda ang mga tinay.
3: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
4: Ang himig natin.
3: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
4: Ang ating musika.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
7: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President.
12: Okay, salamat.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
5: Cycle Lane.

Philippine Standard Time. It's 8:13 na po ng umaga at welcome po dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. Ako po si Timo Itapales, ang inyong kasama for today dito lamang sa Headline Sports kung saan patuloy po ang ating usapan patungkol siyempre sa iba't ibang larangan ng sports. At sa araw na to, marami po tayong mga ibabahaging mga balita syempre patungkol sa patuloy na kaganapan sa MPTC Trabzon kung saan simulan natin ang mga headlines. Ryan Tugawin captures 2026 MPTC Tour of Luzon. Stage 8. 2026 Tour of Luzon race continues today with a 142.6 kilometer stage 9 from Lawag City, Ilocos Norte to Candon City, Ilocos Sur. Samantala, lumipat tayo sa athletics. Leonard Grospe sets new Philippine record in men's high jump. Habang sa inaabangan nating tennis, Alex Ayala faces Wang Xinyu of China in the round of 64 of the WTA 1000 Italian Open. Habang sa basketball naman tayo, PBA games today kung saan sa Ninoy Aquino Stadium ang Terra Firma Jeep ay haharapin ang Meralco Bulls habang ang Titan Ultra Giant Risers makakalaban ang Rain or Shine Elasto Painters. At sa NBA games today, Pistons at Cavaliers kasalukuyang naghaharap habang Lakers at Thunder maya-maya lamang ay magsisimula na ang kanilang tapatan. Mabalik tayo sa WTA 1000 Italian Open. World number 1 Arina Sabalenka dominates Barbora Krejcikova in straight sets. Habang second and third seed Alexander Zverev at Novak Djokovic opens their ATP Masters 1000 room campaign today sa Italia. At yan po ang mga balitang ating pag-uusapan sa araw na ito. At syempre mamaya tatalakayin din natin ang magaganap na Game 2 bukas sa UAAP Season 88 Men's and Women's Volleyball Finals kung saan sa araw ng Sabado bukas, May 9, 2026 sa 11 in the morning magsisimula yung awarding ceremony nitong mga players kung sino ba yung mga awardan, season awardees mula sa MVP, season MVP, best libero, best setter, best middle blockers, tapos best outside hitters, and then best opposite spikers dito nga sa ano sa men's volleyball. And then after that, 12 noon, it will be the match between NU versus FEU Tamaraws. Makakabawi ba ang FEU o makakuha na ng NU ang kanilang 6-peat dito na kampeonato sa UAAP Season 88 men's volleyball. At samantala sa ika-apat na hapon naman, it will be the awarding ceremony ng kababaihan naman kung saan ang best awardees to, ang best setter, best libero, best spikers, opposite tsaka outside, that was best middle blocker, and then MVP will be awarded dito sa Season 88 sa women's volleyball followed by their match at 5 p.m. sa Mall of Asia Arena. Ayan po yung mga abangan natin tomorrow sa UAAP. Siyempre, tutungo tayo dyan para i-cover itong mga kaganapan dahil it might be the last game of the season dito sa women's volleyball. Ganun din sa men's volleyball. Ito sa women's, kung makabawi ba ang NU at itong Lasal, kung makuha ba nila ang season sweep dito sa finals. Dahil nga, noong eliminations, kung matanda natin, they defeated everyone dito sa UAAP women's volleyball. They had a 14-0 sweep dito. At ngayon, tinatangka nilang makuha ang kanilang ika-13th champion and their

0: star player Angel Canino. Andun yung team captain na Shivana Laput, Amy Provido, mga middle blockers. And then syempre, andun din si Shane Reterta, ang super sophomore ng De La Salle University, na maganda rin ang nilaro last game. Talagang it was a dominant match between the De La Salle Lady Spikers last game against the National University Lady Bulldogs. So abangan po natin bukas kung ano ba yung mangyayari dito sa Season 88 Women's and Men's Finals of Volleyball. Ayan po ang ating mga iahandog na balita sa inyong sa araw na ito dito lamang sa Headline Sports. Samahan niyo po kami dito sa Headline Sports mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Siyempre, kasama natin sa Master Control si Daniel Cruz, sa console sa Warka si Chin Barameda. Siyempre, andyan din ang ating kasama na si Sir John Magol sa Master Control ngayon. Philippine Standard Time, it's 8:20 ng umaga. Kuha muna tayo ng konting break. At so, balik natin, himay-himay na natin ang mga balita dito sa Headline Sports.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam mo ba na humigit kumulang 8-10% ng mga tao ay nagigiling ng ngipin o teeth grinding habang natutulog? Ang tawag dito ay bruxism. Madalas, hindi ito napapansin ng mismong tao, kundi ng kasama sa kwarto o ng dentista na nakakakita ng epekto nito. Maaaring dulot ito ng stress, anxiety, o kahit maling alignment ng ngipin. Kapag napabayaan, pwedeng magdulot ito ng sakit sa panga, ulo, at pagkasira ng ngipin. Kaya kung madalas sumakit ang panga pagising, baka senyales na yan. Tandaan, mahalaga ang sapat na pahinga at pag-manage ng stress para maprotektahan ng iyong ngiti.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Mga newsmakers sa mundo ng sports.
9: Interview
8: sa mga trending na atleta.
9: Info
8: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta. Bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
9: Headline Sports.
8: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports.
9: Headline Sports.
8: Dito sa Sports Radio 918.

0: Philippine Standard Time, it's 8:24 na po nung umaga at muli po tayo nagabalik sa Headlines for Sports Radio 918 AM. At syempre, umpisa na natin ng usapang cycling dito sa Headlines Sports kung saan magsimula po ang Stage 9 today dito. It's a road race mass start from Luwag City to Candon City, Ilocos Sur. Ayan, Luwag City, Ilocos Norte. Patungong Candon City sa Ilocos Sur. It will be ano, a grueling Stage 9 dahil marami po itong ahon at bulusok dito sa stage na ito. Siyempre, dito magsimula ang karera sa ika 5 kilometers Marcos Hall of Justice sa Luwag City, Ilocos Norte. And yung sprint will be in the 65.5 kilometer post 416 Santo Domingo feed zone, 72.1 kilometers sa Jendy Hollow Blocks Warehouse sa San Ildefonso. Sprint again 113 kilometers sa kilometer post 358, and then end around 12:33 p.m. syempre sa Candon City Arena sa Ilocos Sur, 137.6 kilometers. So syempre ito makita natin dito sa ano, maraming mga climb at maraming mga palusong dito sa ano, it will be a grueling Stage 9 na dadaan mula sa Luwag, Batac, Curimao, Pinili, ayan, Badok, tapos Sinait, Cabugao, San Juan, Masingal, Santo Domingo, Vigan, then sa may Narvacan, tapos may Santa Maria, Santiago, and then sa Candon City sa Ilocos Sur. Ayan, so mahaba yung karerang ito, 142.6 kilometer race na magaganap ngayon dito syempre sa MPTC Tour of Luzon. At talagang kaabang-abang dahil nga last time yesterday, it was a Filipino who won the Stage 8 nitong competition na ito, na no other than the veteran from Excellent Noodles, Ryan Tugawin. Siya po ang nagugi dito with a total time of 3 hours 16 minutes and 58 seconds para makuha ang Stage 8. Ito, actually, napakaganda nung dulo nito kasi head-to-head sila nung kanyang karibal na si ano ba, yung name nung yan si Nuri, medyo ang hirap banggitin nung pangalan nitong Malaysian rider na to, and si Arif Noor Rosady, yan po ang second placer nitong Stage 6 ng MPTC Tour of Luzon. And then si Marvin Mandak po ang nakuha ng third place dito sa Stage 8 ng MPTC Tour of Luzon from Go for Gold. So it is a 1-3 finish for our Filipino riders. Alam niyo, muntik nang masungkit itong Malaysia itong Stage 8 na ito. Pero napakaganda ng pag-atake nitong si Ryan Tugawin. Talagang kitang-kita mo yung pagka-veterano niya in the last few seconds. Siyempre may tulong dun sa kanyang teammate dito na si, I think it was Tyler Haney. May tulong sa kanya yung teammate niya, and then talagang dinerecho niya yun. Talagang alam niyo yung bumubulusok, talagang una yung katawan talaga dun sa ano, talagang yung bisikleta niya talagang napakabilis dun. Hindi mo talaga, it was really exciting. And then, merong video nga yung MPTC Tour of Luzon 2026, yung last 400 meters. Ang ganda nung pinakita nitong rider natin na si Ryan Tugawin. And syempre naabangan natin today if maka back-to-back ba ang mga Filipinos dito sa Stage 9 ng MPTC Tour of Luzon. And to give us more about his analysis dito, syempre, andito ang two-time Philippine Tour champion na si Commissar Renato Dolosa dito para bigyan tayo ng kanyang comprehensive analysis. Syempre, ito si Commissar 4, Renato Dolosa, siya lamang ay nag-celebrate ng kanyang happy birthday. Kasi yun ang kanyang karawan ngayong araw nito, May 8, 2026. So, ayan. Happy birthday, Commissar 4 and two-time Philippine Tour Champion Renato Dolosa. May, ano, God bless you more. At saka, syempre, more birthdays to come. At saka, syempre, mamaya i-re-report yung kay Renato Dolosa ng analysis. Siyempre, meron tayong report ni Miss Judith Caringal dito. At meron tayong babatiin din ng birthday mamaya. Kailan kumplituin muna natin yung mga maths niya bago natin batiin. Siyempre, bagong lahat, meron pong report si Miss Judith Caringal dito patungkol sa Stage 9 ng MPTC Tour of Luzon. So, pakinggan po at panoorin natin itong report ni Miss Judith Caringal dito sa MPTC Tour of Luzon.
1: Headline Sports. Headline Sports.
2: Thank you very much. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Headline Sports, Sports Radio 918. Another day for the MPTC Tour of Luzon. Stage number 7 na tayo. Pagudpod to pagudpod. This is an individual time trial, ITT, race against the clock. Para sa mga natitirang riders for this Tour of Luzon, we have 77, 77 na lang na mga siklista ang natitira mula po sa 89 original roster. Now we're down to 77 riders. Sino ang matibay? Sino ang hindi napagod doon sa longest stage the other day from Tugeg Araw to Pagudpod? Yan po yung malalaman natin sa araw na ito. So, start is 10 in the morning. May interval na 1 minute ang bawat rider mula rider number 77, the last, di ba, in the individual general classification or overall standings until the very first, the yellow jersey, yun po ang pagkasalansan ng mga riders for today's ITT. This is a 22.9, yes, 22.9, 23 kilometer stage po ito. Pagudpod Town Hall dito sa Ilocos Norte hanggang, syempre, pabalik sa Pagudpod Ilocos Norte. So, ang daan po natin mula dyan sa Town Hall, kanan tayo sa Pagudpod Public Market, tapos makikita natin yung Pagudpod Art, tapos ayan, punta tayo sa may Pagudpod Lawag Junction, bypass road lang yan. Then, diretso lang tayo, madadaanan ang Bangi Town Hall. Kaliwa tayo sa may bypass road, Bangi. Tapos, punta tayo sa right direction, pabalik ng Pagudpod. Dadaanan ang Maharlika Highway, yung overlooking area doon. Bangi Windmills, makikita doon, magiging backdrop yan ng mga cyclists habang dumadaan doon sa parte na yan. Tapos, kakaliwa sa may sityo, Nama, at straight na yon, papunta dyan na sa may direction para sa Town Plaza, at yon finish line na sa Pagudpod Town Hall. So, 10 in the morning, approximately, bawat isang rider tatahakin itong route na ito in 30 or more than 30 minutes. So, kukwentahin natin kung ano ang oras ng pagdating. 1 minute intervals, so 31, 32, magiging ganyan until the last. Last rider na papakawalan sa start and finish line area ay si Nikita Sochenko, ang ating yellow jersey. Around 11:30. So 11:30 plus 30 minutes, 12, kaya lang marami nang dumaan, merong mga 1 minute interval. So probably before 1, pwede na tapos na itong karera na ito. Safe to say na before 1 in the afternoon ay tapos ng ating stage 7 of this MPTC Tour of Luzon. Ano ang hamon? Siyempre nga, yung pagod kahapon, kung gaano pa kalakas yung kanilang legs for today, yung init ulit ng panahon at yung matinding paspas ng hangin dahil nasa gilid nga po niyan ay dagat na. No? Yung Pagudpod, yung may bridge doon, ang gilid niyan dagat, mabilis ang paspas ng hangin. So yun ang challenge na haharapin ng ating mga riders. So ano muli ang mga time difference among riders? So ganito yan. Nasa unahan, Shulchenko ng LCW-UAE, itong Russian, 49 minutes ahead of his teammate Ibrahim Al-Refai, isang Syrian, taga-LCW. Tapos yung sumunod, Emmanuel Montemayor in third, 2 minutes and 13. Tapos itong si Anton UB, some 2 minutes and 16. Si Mervin Corpus, magka-teammate niya, 7-11, 2 minutes and 17. Ronnie Lankita, isa pang 7-11, magkakasunod sila at 2 minutes and 22. Hanay Douglas Tyler ng Excellent, taga Great Britain yan, 2 minutes and 51. Jericho Lucero ng Gopher Gold, 2 minutes and 55 in number 8. Bondoc in number 9 at 2 minutes and 57. si Azur Jaxel ng Standard Insurance. Siya ngayon yung bumabandera si Standard ah. In the individual general classification, he is a very young rider, sa under 23. Siya din po ngayon yung top bet ng Standard. 3 minutes and 8 in 10th place. So yon, and the rest, 3 minutes. Asan yung ating defending champion? Joe Dayong in number 20 at 3 minutes and 46. Anong sabi ng mga expert? Sino ang mataas ang power wattage sa kanilang performance, di ba? Ang sinasabi, syempre, among national, among local riders natin, syempre national champion, back-to-back individual time trial ng field cycling, si Nash Lim. Nasaan si Lim sa standings? Okay, hinahanap natin itong si Nash Lim. He is number 17 in the individual general classification, 3 minutes and 18. Pwede. O, lahat yan. Yung mga 3 minutes, 4 minutes, 7 minutes, pwede pa nga kainin yan dahil matagal pang laban. But in today's particular race, 3 minutes and 18, tingnan natin kung gaano kakain ng oras si Nash Lim. Kilala siyang mahusay na time trialist. Ano? Pero hindi rin papahuli. Ang sabi nila, even Ronald Oranza, maganda. According to the national coaches natin, sila naka-monitor sa mga power wattages nitong mga riders na ito. Ronald Oranza is also good in time trial. And then, who else? Joseph Javiñar, ang ating champion ng isang individual time trial stage last year sa unang MPTC Tour of Luzon. Maganda rin ang kanyang numbers. So, paborito rin siya sa ganitong klase ng karera. Itong Excellent Noodles na ito, let's see kung asan si Javiñar, okay, ng Excellent Noodles, kung gaano siya napapag-iwanan, okay, ng grupo. Okay, so titingnan natin, medyo mukhang malayo-layo ba si Javiñar sa ating standings. Tingnan natin, sa top 20, wala pa yung Javiñar. Ang kanilang captain, si number 21, nasa si Tugawin, 51, nandiyan sa number 21 overall eh. So, tingnan natin kung papaano din siya kakain. Number 44, and malayo masyado, 13 minutes and 34. So, 13 minutes and 34, uhaw siya sa panalo, uhaw siya sa limelight of this year's MPT Tour of Luzon. Kahapon o the other day, kasama siya nung kanyang kapitan sa breakaway. So, tingnan natin kung paano siya maglalaro para sa araw na ito. So, yan po yung mga titingnan natin for today, and we hope na makikita natin yung magandang performance na ng mga Filipino in today's competition. Ilan po sa mga sidelights ay si Excellent Noodles, okay, na Mar Sudario ay nag-bye. Alis na tayo? Okay. Sige, sasabay tayo dito sa mga commissar, okay, sa pagpunta nila sa start area. So, Mar Sudario, Team Excellent number 53, suffered a heavy crash at the early part of the race yesterday. Nasa unahan ng Commissar 1. Kita natin kung paano sumemplang. Ang kita natin, sa bakit medyo malayo-layo pa tayo, nakita natin bumagsak na lang at umaaray na. Collarbone ang injury nitong si Mar Sudario, and he is not racing today. Malaki din ang epekto nito sa isang team, katulad nga po ng Excellent Noodles, ano. But he's okay, mukhang nadala naman kaagad sa hospital, so hindi na siya kakarera for today. So minus one para sa Excellent Noodles, ano. I think, I don't know kung may nagkatamaan ng wheel, pero wala namang nasabit na iba eh. Self-crush nga nangyari the other day. So, let's see. Mamaya i-confirm natin kapag nagpunta tayo sa tent ng Excellent Noodles. So, abangan din. Gusto nating makamusta ang D-Reyna, iba pang mga Philippine team. CCN, di pa tayo nakipagkamustahan sa kanila. And other highlights, or sabihin natin, sidelights of this MPTC Tour of Luzon, ibibigay namin sa inyo. So, abangan. Race against the clock, okay? Race against yourself. Yes, stage 7, pagudpod to pagudpod, individual time trial, 22.9 kilometers is the distance, okay, of the riders another challenge, another day for 77. Okay, 77 riders para po sa ating MPTC Tour of Luzon. Tingnan lang natin kung sino yung mga hindi na kasali, mga DNF the other day. Isang Koreano from Gapyeong, Jang Junyok. Si Mars Daria nga po na nag-crash from Excellent. Si Cha Ashom, another Korean from Seoul, Korea Continental Team. And Rifki Irvansha ng Wijaya. Ito pa naman yung figured prominently in the break. The other day or even yesterday. Big group kasi yun eh. But he is out of the race. So yun po yung mga nagpaalam ng mga riders natin. Abangan pa rin po ang aksyon ng MPTC Tour of Luzon. Mga sporadic reports namin, mga sidelights, kwento, throwback ng mga legends. Dito pa rin po sa Sports Radio 918. Ako pa rin, Judith Caringal. Mula po dito sa Pagod Pod, stage number 7 na tayo. Until later, magandang umaga. Back to you. Good morning.
0: Philippine Standard Time, it's 8:14 ng umaga. Stage 7 pala yung na-play natin doon dito sa Headline Sports. Pero ngayon ay nasa na tayo, stage 9 na tayo ng Tour of Luzon sa MPTC Tour of Luzon dito sa from Lawag City to Candon City Arena sa Ilocos Sur. Ayan. So, to give us more about comprehensive reports dito, comprehensive analysis dito sa MPTC Tour of Luzon, pakinggan po at panoorin natin yung naging analysis ni Commissar 4 Renato Dolosa dito sa MPTC Tour of Luzon, at saka syempre yung mga wild guess ba kumbaga nitong mga technical officials, dahil po nagkaroon ng parang segment si Ms. Judith kanina dito ng wild guess ng mga technical officials dito sa MPTC Tour of Luzon, kung sino yung kung sino yung nakikita nila pwede manalo dito sa karerang ito. So pakinggan po tumalo rin natin yung analysis ni Coach Renato Dolosa, ang two-time Philippine Tour champion, at saka ang bukod doon sa two-time Philippine Tour champion, siya po ay ang birthday boy po sa araw na ito dito sa MPTC Tour of Luzon. So pakinggan po at panoorin natin itong analysis ni Renato Dolosa.
2: MPTC Tour of Luzon, syempre review and preview of the MPTC Tour of Luzon after 8 stages, yeah. Diba? Nandito kami sa Lawag. Okay, Ilocos Norte. Si Commissar 4, si birthday boy, tour legend, Renato Dolosa. Happy birthday, good morning.
3: Yeah, good morning sa lahat po. Andito na naman po lahat tayo sa mga nagsusubaybay. Stage 9.
2: Yes. Kamusta ang gising? A blessed day for you.
3: Hindi ako gano'ng nakatulog. Hindi ko alam kung bakit.
2: Okay, siguro kailangan bigay na natin sa kanila kung ano ang naglalaro sa iyong isip after that another win by a Filipino doon sa stage number 9. Number 8.
3: Yeah, in the stage 8. Yes, nakakataba ng puso at yung mga analysis natin nangyayari.
2: Sumasakto.
3: Yun nga yung mga una kong sinasabi na kayang kumuha ng stage kung tutulungan ng mga Pinoy. At merong nagkukuman sa loob.
2: Yes.
3: Yun ang ginawa nito gawin.
2: Yes.
3: And then, bago pagdating ng finish line, bahala na kung sino manalo. Yun ang tamang attitude.
2: Pwede bang maulit yan today?
3: Pwedeng maulit ngayon kasi nakita nyo naman yung break kahapon, napakarami. Good race, very fast, very nice race.
2: Yes.
3: Hindi ko talaga makita yung pangit na kaanyuan dahil yes, ang ganda ng race, napakaganda.
2: So anong in-expect mo today? Lalo na team classification, even individual, may isa-isa nang umaakyat kumakain ng segundo.
3: Kahit kumain yan, baliwala lang yan. Kasi ang pinakamabigat, yung bukas. Tingnan nyo yung, kung mababasa nyo yung race kahapon, nagpapakawala yung yellow jersey, pinababayaan niya lang. Pero pagdating ng last 50-40 kilometers, saka nila inahabol ng unti-unti. Kumbaga sa ano, pinapagod yung kalaban.
2: Yes.
3: And then yung isang makikita nyo ron, kung babasahin nyo yung laro, bakit nagkakaroon ng mga lead group, chase group, peloton?
2: Yes.
3: Yung nagiging chase group pa yung white jersey,
2: yes,
3: si Ibrahim.
2: Uh-huh.
3: Kasi ang basa ko doon, si Ibrahim ay nagiging decoy.
2: Okay, decoy. Oh,
3: medyo pinakakawalan ni Ibra, ni Lutsenko, yung yellow jersey, yung pangalawa sa overall niya. Yeah. Dahil once na makawala yun, siyempre gagalawin sa likod. Ahabol. Yes, okay. And then, hindi mapipwersa ng gusto si yellow jersey.
2: Ayun.
3: Yun yung move nun.
2: Yes.
3: And then, bago dumikit yung yellow jersey sa white jersey, dahil nasa chase group, idinidikit na ni Syria, white jersey, dun sa peloton.
2: Yes.
3: Although, nag-succeed yung breakaway na 7, bakit ka mo? Kasi, puro mga trangkista yun nandun, lalo-lalo na andun si Naslim.
2: Yes.
3: Although, nasa top 10 si Naslim, saka si Tyler, okay lang yon. Dahil, hindi naman threat yung stage kahapon.
2: Yes.
3: Kita nyo naman, napaka layo. Lang 3 minutes. Pero saglit lang hinabol, naging segundo na lang.
2: Yes.
3: Almost 300 meters na lang yung natira.
2: Yes, yes.
3: Bago
2: tama, tama. Sa team, short, about the team.
3: Sa team, yung team, hindi ganong threat yung excellent dun sa Go for Gold.
2: Kaya nag-stage win.
3: Yeah, yes, kaya ang ginawa ng Go for Gold, trinabaho, nakitulong sila kasi hindi threat yung excellent.
2: Yes.
3: Yung, pero sabi ko nga, pakaingatan nila yung LCW.
2: Yes, yun din ang ating abangan ngayon. Sige, bumati ka muna. It's your time. It's your day.
3: Bumabati po ako sa lahat ng mga nakaalala ko sa siyempre sa kaarawan natin.
2: Uh-oh.
3: At sa mga boss ko, Eric C., Bong Bernal, Chis, si Boss C.
2: Eric.
3: Si Boss Eric, yung sa FD, Fine Gentleman, South Lane, Siklismo, cycling team, American Vinyl, at yung mga kaibigan ko lahat na nakakaalala
2: ko.
3: Maraming po salamat sa inyo.
2: Yes, ano bang pakiramdam?
3: Si Willy Lian, si George Roy, at yung coach ko. Nung nag-champion ako ng two-time champion, si Baby Bacunawa.
2: Yeah, wow. Ano bang pakiramdam?
3: Sana
2: magpagaling
3: po yung business.
2: Oo nga. Yes, yes, yes. Okay. Yun din grupo mo eh.
3: Oh,
2: ayun, kanina pa naka-standby eh.
3: Ko.
2: Mga kumpare. Oh, okay. Yeah, alam ko, ang aga nilang bumati. Ayan o, si...
4: Sa'yo ang birthday, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
5: Ganun talaga, hindi, kahit anong iwas mo, hindi may iwasan eh.
2: Okay, si best friend, Enrique, ano masasabi mo dito sa iyong friend day ito?
6: Mabuhay ka hanggat gusto mo.
2: Ikaw, Johnny.
7: Ang wish ko sa kanya, more blessing at magandang magandang katawan.
8: Mabuhay ka hanggat gusto mo.
6: Sa akin, good health.
2: Yes, yes.
6: Long life.
8: Happy birthday, coach.
6: Okay, mga pang-asar lang yun eh.
2: Yes. Pero napakasarap ng pakiramdam na nagbe-birthday na sa tour. Kahit hindi na isang siklista, kapiling mo yung mga dati mong mga kalaban, di ba, coach?
6: Totoo naman yun. Ang meaning ko sa kanila, nagtrabaho ko ng 14 years, kinalimutan ko yung pag-cycling.
2: Oo.
6: Dahil nagkaroon ako ng problema dun sa cycling, kinalimutan ko siya talaga.
2: Pero ngayon,
6: pinilit akong ibalik ng tadhana.
2: You're so blessed!
6: Yeah. And then, andito ako ulit.
2: Yes! Happy birthday!
9: Happy birthday! Happy birthday!
6: Mabuhay!
2: Okay, si Coach Renato De Rosa. Okay, MVP Seater of Luzon. Okay, Judith Caringal po.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: PTC Tour of Luzon Sports Radio, Ilocos Norte, Capitolio po. Okay, going to the last stages, let's have some of the technical officials na mga legends din dito sa tour. Isa-isay natin siyempre with RD, Race Director Juancho Romores. Good morning!
11: Good morning, Philippines! Sa nakikita ko ngayon sa PTC Tour of Luzon ay Pilipino pa rin na magcha-champion. Sa ngayong 90 stage, palagay ko ang maglalapwin roli ay Pilipino at bukas na mahirap na lugar ay Pilipino rin ang kukuha. Salamat!
2: Yes, salamat! Okay, sige, ipaan natin. Yes, pangalan?
9: Sherwin Carrera. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Manila and world. Beat ko siguro Pilipino ngayon na nasa ating Pangasinan. El Gus Wakarinyo.
2: Wow. Yung mag-win ngayon. Esa Baguio, overall.
9: Ganun pa rin siguro. Mga Pilipino pa rin.
2: Yes, thank you.
5: Motokomporma, Animal Angsa. Ang bet ko man, Pilipino sana mag-champion para makilala sa buong mundo at buong Pilipinas.
2: Yes, Pilipinas. Okay. Another tech official.
5: Good morning, Ma'am Judy. Ang mabuhay po ang Tour of Luzon 2026. At sana po makuha ng Pilipino ang champion ngayon.
2: Yes, second year. And yes.
12: Good morning, tol, Philippines.
2: Elmer Atilano, dating siklista.
12: Elmer Atilano, neutral to. Pit ko, Rustom Lim. Birthday niya ngayon.
2: O ba, happy birthday ko, Rustom Lim.
12: Tara, Pilipino pa rin, Pinoy pa rin magsa-champion. Kaya pa nila yan.
2: Yes, sinabi yan na. Okay, other technical officials, Johnny Borja, sino ang magsa-champion sa tour?
13: Sa akin po, ang talagang gusto ko, Pilipino.
2: Yes.
13: Kaya sana po, ang lahat ng rider ng Pilipino, magsama-sama, pagtulungan, kasi napapansin ko yung ibang foreigner medyo nagkakausap-usap siguro rin po sila, pero itayo natin ang bandila ng Pilipinas.
2: Yes, Johnny Borja. Okay, Ryan Chavez, boardman.
14: Boardman, magandang umaga, Ilocos Norte. Ang bet ko po ngayon sa lap na ito ay mga Pinoy pa rin, pero ang paborito ko si Carl Cueva.
2: Yeah, Carcueva. Si Junel Carcueva, sakyatin. Talaga ang lang ha.
14: Favorite.
2: Yes, talaga. Thank
14: sige,
2: you, Ryan.
14: Salamat.
2: Abuhan. Okay, let's have Miss Diday from ano pa to? Mindanao, tama?
15: Yes, po, ma'am.
2: Okay, anong role mo dito? Ikaw ay?
15: Security staff po, ma'am.
2: Security staff, yes. Isa rin sa mga, okay, oo, mga nag-aaral na maging komisar. Sino ang bet ni, yes, ni Diday?
15: Although may Pinoy bet naman tayo, pero... Pinoy pa rin.
2: Pinoy pa rin, ha? Okay, yung mga girls andon, siguro sa isang araw kukuhanan natin sila ng kanila mga prediction. But definitely, Pinoy ang bet ng ating mga top officials. Country, good morning. Country, Dominic Carpio. Okay, going into the last, ilan na lang ba? 6 stages. Ano ang base sa karera? Pwede pa ba mag-champion ang Pinoy?
14: Kaya pa, ano lang. Team strategy lang, saka huwag magsayang ng tao. Kasi nangyayari, parang kinokontrol lang sila eh. Binibitawan sila ng maaga. Tapos during the last few kilometers, binibigit ng mga ano natin. So, siguro tamang tempo lang. Saka ano, yung hanapin nila yung perfect opportunity para mag.
2: Yes, thank you so much si Com Dominic Carpio, sa rin pong dating national athlete. Okay, ilan pa sa mga komisar? Com Ridam, ikaw ay moto.
16: Motocompto po.
2: Yes, okay. How do you see the race? May pag-asa pa ba ang mga Pilipino?
16: Kung sa pag-asa, ma'am, marami pa naman kasi yung mga crucial na stage, hindi pa naman nangyari. Uh-huh. Hopefully lang maging condition yung mga rider natin. Kasi kung ensayo naman, may mga ensayo naman yung mga yan.
2: Yes. Sinong bet mo?
16: Actually.
2: Wild guess lang.
16: Actually, sa ano yung sa 7-11 na, kung sa ahon ha?
2: Oo.
16: Foreigner, pero doon tayo sa Pinoy pa rin.
2: Yes, sa Pinoy pa rin tayo. Ayan.
17: Thank you, Ma'am Judy.
2: Thank you. Look at the gentlemen. Sila po ang nagpapatakbo ng ating mga karera. Siyempre si Com Lomi, si Com Sunshine. Ayan, yan ang mga officials natin. Hello. Ay, Doc Gary, Motocom.
18: 3 po.
2: 3, yes. Prediction, wild guess, Pinoy bang mananalo?
18: Hopefully, ma'am, Pinoy manalo ngayon kasi winding lang naman yung road natin yan. Saka parang ganun din tapon. Yung
2: sa Baguio, overall.
18: Sana po, makabutan pa nila yung dalawa.
2: Yes, ayan. Okay. Uy, yes. Earl. Pinoy ba? Kaya pa yung Pinoy?
19: Yes po, there's always a hope for Filipino riders po.
2: Yes, okay. And syempre, ang ating finish line judge, si Mr. Philosopho. Pinoy, pwede?
20: Pinoy?
2: Ang manalo?
20: Malamang... Kasi malayo na kwat eh. Ewan ko lang yung sa pangatlo na overall.
2: Yes.
20: Baka suwertehin tayo, makukuha ni Mervin yun.
2: Yes. Thank you. 1 out of 20! Para sa Pinoy, di ba? According to the wild guess of our... MPTC Tour of Luzon Technical Officials. Ayan, ang ganda, oh. Okay, until later, Judith Caringal po, Sports Radio.
0: At napakinggan niyo po si Mr. Renato Losa, Commissar 4 ng 2026 MPTC Tour of Luzon. At syempre, ang birthday boy niya na si Mr. Renato Dolosa, ang syempre lagi nag-analyze ng mga stages dito with Ms. Judith Caringal, at syempre yung mga MPTC Tour officials with their wild guess about who's gonna win this race dito sa MPTC Tour of Luzon. At syempre, dahil napag-usapan natin yung Tour of Luzon, tumungo na rin tayo doon sa mga nanalo kahapon. Ang Stage 8 winner na si Ryan Tugawin from Excellent Noodles, at saka yung pumangalo sa kanya na si Noor, yung medyo na ano ko sa name, nakalito yung name, si Noor Rosady, ayan, Arif Noor Rosady ng Malaysian National Team. Sila po yung nag 1-2 finish dito sa Stage 8 ng MPTC Tour of Luzon mula sa Pagudpud hanggang sa Pawai.
17: Headline Sports. Headline Sports.
2: Congratulations, Excellent Noodles Captain Ryan Tugawin, for this big win. Ano mo sasabi?
21: Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos na wala pong nangyari sa stage na to, at sa mga boss ko sa Bilyan Family. Maraming salamat. Yes. At saka yung mga katim ko, kasi nag-success yung game plan ko namin.
2: Ano ang game plan for today? Mahaba-haba rin, nasa unahan kayo. Paano na ituloy? Halos kainin kayo ng peloton na yellow jersey.
21: Kasi kanina, ma'am, second group kami. Anim kami. Ngayon, dumikit kami sa harap. Tapos nagkabanatan ulit. Uh-oh. Nung nakawala po kami, halos Pinoy. Isang Malaysia lang. Kaya nag-usap-usap kami lahat na nagtulong-tulong para hindi rin dumikit yung grupo. Para hindi rin corner yung mananalo.
2: Konting-konti na lang, aabutan na kayo eh. So, ano bang speed nyo habang papalapit sa finish line?
21: Last three po kasi dinalani yung katil ko si Tyler. Pinadala ko na kasi sabi ko ako na lang re-remate. Kaya yun, dinala niya. Last one. Medyo malapit na yung grupo. Pero relax lang ako, hindi ako nagpapanik na didikit man yung grupo.
2: Yes. Hindi pa tumatanda. Sabi nga ng iyong team director, ikaw yung pinakabata sa koponan. Anong ibig sabihin ng panalo na ito para kay Ryan Tugawin?
21: Siyempre ma'am, ulang-ulang masaya po kasi baka next year mag-retire na rin siguro. Kaya yung mga bata rin ang susunod na malalain up siguro pa.
2: So, ito bali yung huling taon mo? Ganun ba?
21: Depende po sa boss namin kung ano yung plano nila.
2: Okay, so what can we expect from your team, Excellent Noodles? Umakyat na rin sa GC, pati yung inyong reinforcement. Ano pa pwede namin asahan?
21: Sabi ko nga yung mga katim ko, tsaga lang para mayakyat natin yung team. Kasi ang target namin team eh, tsaka yung GC ni Tyler, yun lang ang protector namin.
2: Baka may special shout-out para kanino itong panalo na ito. Nung isang araw, second, di ba? Stage?
21: 5 po.
2: 5. Tapos ngayon, champion na. Para kanino to?
21: Siyempre, ang pan ko, kasi nag-usap-usap kami lahat ng mga katin ko, si Marco. Siyempre, masakit din na nawalan kami ng isang katin. Saka, yun.
2: Para kanya ba itong panalo na to? Kay Marso Dario.
21: Marso Dario po.
2: Yes. Okay, salamat ha and congratulations. Okay, Tour of Luzon, Stage 8 winner.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
2: Nuro Saini, second place, yeah. Stage number 8. Congratulations. What can you say about today's podium?
22: Today's stage, very good. The beach very beautiful.
2: Yes.
22: The road very good and the weather very hot. Yeah.
2: Very hot, but yeah. Still.
22: Yeah.
2: You made it. What was the reason for your second place finish? How did you do it?
22: I want to sprint, and then there are more powerful sprinter, the legendary sprinter. But for me, second place is okay. Yeah.
2: Yes. So feeling good.
22: Yeah, feeling good.
2: Yeah, what can we expect from you in the coming days?
1: Thank you very much. Rosady, Malaysia, national team, second place today.
3: Sports Radio, 918 AM. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Nagalit sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
26: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
27: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
29: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
30: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat.
31: Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo.
30: Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
32: Maging panatag Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 9:03 ng umaga. Isang magandang araw sa inyo itong balita sa oras na ito. The 48th ASEAN Summit and related meetings will formally open this morning in Cebu. President Ferdinand R. Marcos Jr. and other Southeast Asian leaders are expected to discuss food and energy security during the summit. The ASEAN leaders are also expected to discuss regional issues including Myanmar and the Thailand-Cambodia conflict. Earlier, President Marcos said that Cambodia and Thailand have directed their own foreign ministers to sustain dialogues to prevent escalation of conflict and make conditions for peace and security. President Marcos and newly elected Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung agreed to establish a long-term rice trade mechanism. The mechanism seeks to ensure stable supply and strengthen food security cooperation between the two countries. In news overseas, the United Nations Health Agency says an outbreak of hantavirus on board a cruise ship is not the start of a pandemic. Maria Van Kerkhove, an infectious disease epidemiologist at the World Health Organization, told a news briefing that it was not the same situation as 6 years ago with COVID-19. She said the hantavirus spreads through intimate contact. Health authorities are tracing the trace of dozens of people who have recently disembarked from the Dutch vessel of Hemby, Honduras. Yesterday, the World Health Organization said the overall 5 out of 8 suspected cases of the hantavirus have been confirmed. 3 people have died, including a 69-year-old Dutch woman who had the virus. Philippine Standard Time, it's 9:05 in the morning. Matiling Natutok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa laran ng sports. Muli po si Mita Palace. Aris ang magandang umaga sa inyong lahat.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Bahay kubo kahit munti.
12: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
11: Bahay kubo kahit munti.
12: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
11: Ang halaman doon.
0: At yan po, napakinggan niyo po ang panayam, ang nag-

At talagang nagsulong pa rin ng cycling dito sa ating bansa sa MPTC Tour of Luzon. Anyway, after yun, syempre, ngayon, nagsimula na po yung karera. Magsimula na in a while yung karera. At syempre, it will be a long stage. Grabe tong karerang ito. It will be from Lawag City to Candon City Arena kung saan. Kung nakita nyo kanina, pwede natin i-flash yung photo dito. Sa screen. Ayan. Kung makikita nyo yung profile sa baba, ang dami niyang climbed, ang dami niya ring palusong dito. So, hindi siya yung basta-basta ng laro na karera na flat stages the past few times. So, bagamat it is not as long as the past stages na yung mga, alam niyo yung mga kakulado sa, from Cagayan to Pagudpod na it took like mahabang stage yun. Ito, nasa 140 plus stage lang to. Pero, ang kaibahan nito, ang dami niyang climb and palusong dito. Hindi siya yung madali na diretso lang. So, it will take more energy, more effort, more resiliency for our cyclist na matapos itong karerang ito. Bukod sa mainit na, kasi we're in the middle of summer dito sa Philippines ngayon, dahil it's May. So, talagang aabangan natin kung paano lalaruin, kung paano yung magiging karera dito ng mga ating mga Filipino riders. Dahil syempre, nalunguna pa rin sa individual general classification stages yung mga foreign riders dito. Like sa from LCWAE. So, ito, yung Filipino riders natin, like the most, the pinakamalapit, like si Mervin Corpus, I think he's like around 4 minutes adrift dito sa lead rider natin. So, excuse me, itingnan natin kung paano siya mag-a-adjust and yung other riders natin kung paano makukuha yung stage win na ito. Kasi, syempre, the last stage na nanalo tayo was no stage 3 and then stage 8. Yeah. So, tingnan natin kung paano makukuha uli ng isang Pilipino itong stage na to, kasi maganda na talaga na itong Philippines yung nakakuha ng panalo. Maganda na itong Philippines yung nakakuha ng stage win dito. So abangan natin at tingnan natin kung paano yung magiging kumbaga karera ng mga Filipino dito sa stage 9 ng MPTC Tour of Luzon. Ulitin ko ulit, stage 9 ng MPTC Tour of Luzon. Ito, may photo tayo dito sa MPTC Tour of Luzon. Ito yung courtesy of MPTC Tour of Luzon yan. Ito yung yung kung paano sila kakarera. Ito is a going south na tayo ngayon, ha? Dahil we're nearing the end of this race. Ayan, we're nearing the end of this, the entirety of the race. Dahil nga, stage 9 na tayo. And until stage 13 lang ito. Kasi, stage 13, itong MPTC Tour of Luzon. Stage 13, stage 14. Ganun lang kabilis itong MPTC Tour of Luzon. Kaya, aabangan natin kung how they will perform in this. So, ito yung mga dadaanan na ngayon ng karera. From Lawag, dadaan ng Batak, Curimao, Pinili, Badok, Sinait, Kabugao, San Juan, Bagsingal, Santo Domingo, Vigan, tapos Narvacan, hanggang sa makaabot na sa Candon sa Ilocos Sur. Ayan yung mahabang karera nitong MPTC Tour of Luzon today dito sa stage 9 ng competition na ito. Anyway, para sa mga updates, I think this race will end around before 1 in the afternoon, around late 12 in the afternoon. And syempre, itong karerang ito, it will take lang parang siguro mga 3 hours, 4 hours for our riders to finish this. So kung baga nagsimula ito ng mga 8 or 9, and simula siya ng I think it will start ng 9. Yeah, it will start ng 9. So kakasimula lang dito a few minutes ago. And it will, technically, it will probably end ng around ng 12:30 onwards. Ganon yung oras nito na matapos ito. Kasi syempre, may oras din to. Around probably 12:33 yung estimated end nitong karerang ito.
Pero we're hopeful na yun nga, tulad na sinabi ko kanina pa, na Filipino uli ang magwagi dito sa stage na ito. Stage 9 ng MPTC Tour of Luzon. And so titingnan natin sa Facebook page, MPTC Tour of Luzon, kung ano ba yung mga remaining stages dito after ng stage 9. So itong stage 9, and stage

0: So 14 stages to, ah. Yung stage 9 will be from Marcos Hall of Justice sa Lawag City hanggang Candon City Arena. And then stage 10, tomorrow Saturday May 9, Candon City Arena hanggang Besang Pass Natural Monument sa Cervantes. And then stage 10, or stage 11, medyo nakalito kasi, May 10, stage 11. And Sunday, May 10, stage 11, Candon City Arena hanggang San Juan Town Hall, La Union. And then May 11, stage 12. So ayun, tandaan nyo. Kunyari, May 11, stage 12 na yun. So ahead yung stage dun sa date. May 11, stage 12, Eagle of the North Agoo, patungo daang kalikasan, mga Tarem View Deck sa Pangasinan na yun. So from La Union, they are from LU, pupunta sila ng Pangasinan. And then stage 13, May 12. I think this is a time trial, ah, yung competition na to. Pangasinan Baywalk Lingayen, pabalik sa Pangasinan Baywalk Lingayen. And then stage 14, Wednesday, May 13, the grand finish, Pangasinan Provincial Capital Scout Hill Drive, John Habe Hotels, Baguio City. Ayan po, yung natin, yung last stage dito sa MPT Tour of Luzon. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:26 ng umaga. So, balik natin, pag-usapan pa natin yung may iba pang mga sports details dito sa headline sports. Siyempre, tumunguna tayo sa tennis, pati rin sa NCAA. And then, siyempre, meron tayong UAAP usapan. And then, siyempre, PBA, NBA, and then tennis again. That's what we have for today na ibabahagi sa inyo. And abangan nyo pa po ang mga balita ng MPT Tour of Luzon later on sa, siyempre, sa mga susunod na oras. And siyempre, sports news roundup na ibabahagi namin kung sino ba yung nanalo for this time around. Siyempre, Philippine Standard Time, it's 9:26 ng umaga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: The public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan.
9: He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor.
8: Hilig talaga niya ang musika.
10: Mandi pang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
9: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
11: Magmula nung ako'y natutong umawi.
9: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang executive and artistic director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Philippine Standard Time, it's 9:32 na umaga at bago tayo bumalik dito sa mga ibang sports updates, meron naging panayam si Miss Judith sa isa sa mga riders dito bago yung magsimula yung karera. At ito yung tinanghal na most combative rider noong Stage 8 dito na si Mark Giro Paolo. Grabe, ang angas na pangalan niya. Tatlong first name yung pangalan ni Mark Giro Paolo. Siya po yung tinanghal na most combative rider ng Stage 8 nitong MPTC Turf Luzon. At siya po yung nagsusot ng red jersey sa Stage 9 ang nanglawag to Candon City sa MPTC Turf Luzon Stage 9. So pakinggan po at panoorin natin itong naging panayam ni Ms. Judith kay Mark Giro Paolo patungkol sa kanyang naging Stage 8 na karera at siyempre on how he will handle the Stage 9.
1: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
2: Okay, kilalanin natin ating most combative CCN racing factory racing si Mark Giro Paolo ng Samba CCN. Anong probinsya?
3: Baler Aurora.
2: Congratulations, Mark. Wow, ginulat mo kami kahapon. Anong pakiramdam? Nakuha natin ang napakaganda na red jersey, Mark.
3: Masaya po, sobrang saya,
2: lalo na ang CCN, ilang araw na rin nating nakikita doon na gumagalaw eh. Ano ba ang susi? Bakit kayo nakagalaw the other day, kahapon? Anong nangyari?
3: Mama lang po sa Banatan, si mama po sa Breakaway, hanggang sa makuha po yung dalawang sprint.
2: Oh, ang galing naman, paano kayo nag-sprint? Sinong tumulong sa'yo?
3: Mga ka-team din.
2: Pero talaga bang planado yung paggalaw kahapon, Mark? Planado. So, ano pa pwede nating maasahan kay Mark?
3: Ganun pa rin po. Sasama lang po sa breakaway.
2: Sasama lang sa breakaway. Ilang taon ka na, Mark?
3: 18 po.
2: 18, napakabata. Gaano kahirap itong tour so far? The past 9 days, 8 days?
3: Sobrang hirap po.
2: Sobrang hirap. Pero
3: laban lang po.
2: Laban lamang. Saan ka sa probinsya?
3: Baler, Aurora po.
2: Saan doon?
3: Mismong bayan po ng Baler.
2: Paano ka napunta sa CCN? Ha? Sino nag-recruit?
3: Si Sir Rick po.
2: Si Sir Rick. Okay. Ano ang parating instruction sa ni Coach Mark Bonzo? Ano laging advice?
3: Tuloy lang.
2: Pangarap po ba talaga maging champion? Ha?
3: Pangarap. Isa din po sa pangarap po.
2: Oh, sinong idol mo?
3: Marami po eh.
2: Sino? Katulad ni? Sino?
3: Tulad po ni si Mervin kay Janel.
2: Mervin, Janel, okay. Oo, sige, abangan ka pa namin ha. Okay, so yan po ang CCN. Okay, at ang ating red jersey. Okay, most combative. So ito yung mga taga CCN yan. Yan. Okay, thank you. CCN, Judith Caringal, MPTC Tour of Luzon.
1: Headline sports interviews. Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
0: At napakinggan niyo po si Mark Giro Paolo, ang most combative rider ng Stage 8 ng MPTC Tour of Luzon. At syempre, pangarap syempre niya maging champion sa tour. At hopefully one day makuha niya itong pangarap nito. Pero for now, he will again go back to the road and will race it out sa Stage 9 ng MPTC Tour of Luzon. Anyway, going to other news tayo dito. Dahil nga, syempre, itong ating kababayan na si Leonard Grospe from Athletics. After nung kanyang golden moment sa Asian Beach Games noong like last month, ngayon nakuha niya naman ang isang importanteng feat ulit with a new career and syempre Philippine record dito sa NCAA Athletics Competition sa Season 101 sa New Clark City sa Tarlac. Ito si Leonard Grospe na parte na rin ating national team ay nakapagtala ng 2.22 meters na talon. Ayan. Titingnan natin kung gaano kataas yung 2.22 meters, 2 feet. Ayan. 2 feet. And inches. Ayan. Tingnan natin na kung gaano kataas to. So, nasa around 7.2-7.3. Itong 2.2. So, imagine nyo yung mga players like Kai Soto, Bol-Bol. Ayan, yung mga players na yun. Ganun katangkad yung tinalon na record itong si Leonard Grossman. Napakataas ng talon ni Leonard Grossman, really hoping na sana magpatuloy pa ito eventually. Claim multiple medals pa in the international competition. Sayang niya, Leonard Grossman arguably ito the best high jumper natin dito sa Pilipinas. Hindi arguably the best high jumper na meron tayo sa Pilipinas, breaking records and backing golds dito for the athletics team. Anyway, going to other sports dito, syempre, sa tennis naman tayo. Si Alex Ayala ay makakaharap niya na po ang world number 33 na si Wang Xinyu dito sa Italian Open, WTA 1000 Italian Open, matapos siya pong magogi kay Magdalena Freck in 3 sets dito sa naging laban nila. It was a 6-love, 3-6-6-4 win for Alex Ayala, syempre. Noong nangyari nung Wednesday night. And then, today, later today, around 5 PM pa rin po, magiging laban ni Wang Xinyu at saka ni Alex Ayala. Ito si Wang Xinyu, ang Chinese rival niya. Tinalo siya sa ASB Classic noong January in 3 sets. At Alex will, attempt to take revenge dito sa kanyang Chinese rival. Ito ang Chinese rival niya, si Wang Xinyu, stands 5'11", left-handed din ito. So, kung ano yung palo ni Alex, ganun din yung palo ni Wang Xinyu. So, it will be a tough, should I say, it will be a tough matchup kasi left to left itong laban nito ni Alex tsaka ni Wang Xinyu. And we're hoping na sana Alex Ayala will eventually pass through Wang Xinyu na malakas din talaga siya. I think si Wang Xinyu yung second best Chinese netter dito for sa kababaihan. And tingnan natin yung draw list nito. Ayan, kung sino ba yung possible na makakalaban nila dito. Ayan, medyo mabagal na konti yung internet. Pero we're looking at it. Sige, kung mapanalo si Alex dito kontra 31st seed na si Wang Xinyu, ang possible na makakalaban niya is either Maria Sakkari ng Greece or si another Asian, ang world number 2 na si Elena Rybakina. So it would be a tough match if Alex wins this competition. Hopefully, she wins this para syempre lahat magandang makalaban yung mga best of the best, especially like tulad nito ni Elena Rybakina, Aryna Sabalenka. We know the caliber of Alex. She already defeated Iga Swiatek once and then other top 10 netters. And we're hoping na sana in this time around, muli siyang magwagi dito sa mga higher seeds dito. The past two times, Alex wasn't able to go deeper sa mga runs niya sa mga competitions. Then like sa Stuttgart, sa Linz, tsaka sa Madrid. But now, this time around, we're hoping na she will eventually find her groove, kumbaga, and get the needed wins dito for the competitions na sa clay court. Ayan, sa clay court is different sa Alex is magaling sa hard court. Siyempre magaling si Alex, pero I think Alex is a hard court specialist and eto clay court is different. Kaya we're looking forward on how she will handle these opponents dito sa clay court. And aside from that, siyempre etong si Alex mag-celebrate na rin ng kanyang 21st birthday sa May 23, and what a fitting way to celebrate her birthday if she continues to thrive dito sa mga competitions before the much awaited Roland Garros na magaganap later this month until early June 2026. Ayan po ang ating mga updates. Syempre tumungo tayo sa PBA kung saan patuloy pa rin po ang makakaganapan sa PBA. Later today, magkakaroon po tayo ng schedule, Terra Firma Jeepers Meralco Bolts, and then Titan Ultra Giant Risers against Rain or Shine. Yung Terra Firma tsaka Meralco, 5:15 yun, and then yung Titan tsaka yung Rain or Shine, it will be 7:30. So, titingnan natin yung standings dito. I think kasi itong Terra Firma, after their loss dito sa San Miguel, they were already eliminated dito from the contention. So, ayan po yung nandito, yung storya dito. And, ito rin Titan Ultra Giant Riser. So, pwestuhan na lang talaga dito. Kailangan much needed wins para para malaman yung pwestuhan dito, especially for this teams na Rain or Shine tsaka Meralco. If they win this, they will, itong kung manalo yung Rain or Shine dito, they will progress over Barangay Ginebra. And if Meralco wins this, they will tie yung ano, Ginebra tsaka Rain or Shine. It all depends kung manalo yung Rain or Shine later sa kalaban nilang Titan Ultra Giant Risers. Ngayon, magkakaroon ng mga pwestuhan dito later today, whoever wins the situation. And tomorrow, may mga laban po tayo. Second penultimate day ng PBA Commissioner's Cup 50th season eliminations. Blackwater versus Converge. 5:15 sa Inares Center, Santipolo. And then Phoenix versus San Miguel Beerman. Ito, another important, ano to? Important na laban to for placing. 7:30 p.m. yan sa Inares Center, Santipolo. And then sa SM Mall of Asia Arena sa Sunday, May 10, Meralco Bulls against Magnolia, Chicken Templado sa Hot Shots, and then Barangay Ginebra, San Miguel against the TNT Tropang 5. So, yung mga ibang teams, talagang much needed wins yung kailangan nila dito for the PBA kasi nga, syempre, kailangan nila sa pwestuhan, kailangan nila yung top 4 teams for the twice to beat advantage dito sa PBA. And yung syempre, yun yung ano, kailangan. Mas ganda na ikaw yung nasa comfortable situation kaysa naman ikaw yung maghabol dito sa mga kupunan na mga kalaban kasi walang tulak kapigan dito sa mga teams na ito. Talagang best of the best itong mga nakakapasok dito sa playoffs nitong PBA 50th season Commissioner's Cup. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:44 ng umaga. So pagbalik natin, i-discuss naman natin yung mga international news natin dito sa Headlines for the Sports Radio 918 AM. We'll be right back after some few reminders.
1: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radyo Mag 1278,
1: Sports Radio 918,
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
8: Are inaw nandidong warano ni anarampay na.
7: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headline Sports. Headline Sports.
0: Philippine Standard Time, it's 9:48 ng umaga at nagbabalik po tayo sa Headline Sports, Sports Radio 918 AM. At syempre, patuloy pa rin po ang ating updates dito regarding sa NBA naman, kung saan sa NBA games today, itong OKC Thunder, nagsimula na po ang laban nila contra Los Angeles Lakers. 4-0 po ang current score dito with just under 10 minutes sa first quarter. Samantala, nanalo na po ang Detroit Pistons. They are leading 2 games to none dito kontra sa Cleveland Cavaliers 107-97. At yan po ang mga scores natin for this NBA matches for today. At tomorrow, yung mga matches natin for tomorrow, 76ers versus Knicks, 7 a.m. and then 9:30 naman yung labanan ng Timberwolves at ng Spurs. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:49 ng umaga. Siyempre, patuloy pa rin po ang ating usapan dito sa Headline Sports. At siyempre, yung mga tennis matches natin, abangan natin dito kung saan itong mga ibang labanan dito. Siyempre, nagtapos na kahapon. And today, May 8, may mga matches tayo dito from kanina. Nakompleto na yung kay Iva Jovic. Tinalo niya si Kessler, isa ring American. 7-6, 7-6. Pinaging score din. Arina Sabalenka, ang world number 1. Tinalo niya si Barbora Krejcikova. 6-2, 6-3. Samantala, si Solana Sierra, tinalo niya sa Italian Open. Round of 64, si Kalinina with 6-2, 6-3. Ganun din si Taylor Townsend, tinalo niya si Marie Buscova with a 6-3, 7-5 victory. And then later, siyempre, meron pa si Belinda Bencic, tinalo niya si Bianca Andreescu, 6-4, 6-1. And then 5 p.m. naman, it will be Iga Swiatek against Katie McNally. Ayun po yung mga ano, abangan natin later dito. And then Ann Lee against Lyudmila Samsonova, 5 p.m. din. Ganun din si Tala Gemson kontra kay Schneider. Ayun po yung mga laban later dito. And syempre, Alex Ayala versus Wang Shenyu. Ayun po yung mga abangan natin mga laban for today dito sa headline, sa ano, sa Italian Open. Syempre, ibabalita natin dito sa ano, sa Headline Sports yung mga ano sa Lunes kung sino ba yung mga aabante. And then syempre, later sa Sports News Roundup yung mga yung pang mga resulta dito sa Italian Open ay ibabahagi natin. And syempre tomorrow, yung mga postings natin dito, especially kay Alex Ayala, lumalaw ko dito ang kalaban si Wang Shenyu, kung aabante po siya dito sa next round dito after ng round of 64 dito. After ng round of 64, it will be the ano, round of 32. And then after nun, the round of 16. And then the final 4, final 8, and then final 4. And then eventually the championship. So hopefully, in the this round, makabante si Alex, and then she will face either Maria Sakkari of Greece or Alina Rybakina of Kazakhstan. Ayan po yung mga aabangan natin for today dito sa Headline Sports. And syempre, next week na mga kaganapan. Anyway, bukod pa dyan sa kalalakihan naman, men's singles, today pa magsisimula yung mga laban ng mga seeded players. Tulad ni Alexander Zverev kontra kay Daniel Altmaier. At Philippine Standard Time, it's 9:52 ng umaga. Tungo tayo ngayon sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings Opening Ceremony sa Cebu.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: for an important milestone, so do we stand together today to demonstrate ASEAN's capacity to respond with unity, with wisdom, with resolve, at a time when our region is once again faced with profound uncertainty. For we meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. For the Philippines, we made a difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms. Despite the said calibration, we strive to remain responsive to the needs of our ASEAN community and focused on fulfilling our chairship goals. The work of ASEAN must continue, not despite the challenges, but because the times demand our answers to those challenges for our peoples, for our countries, for ASEAN. My appreciation extends to ASEAN and our partners in ASEAN, because despite facing deep challenges of your own, you have come to support us and to work with us to respond to this crisis. We have strengthened our coordination where possible. Our foreign, economic, agriculture, and energy ministers have met to lay out plans with their sectors. Joint meetings between the political security and economic pillars were held to align our responses. We have all done what we can, individually and collectively, to ensure that even amidst uncertainty, the work of building our ASEAN community continues. Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. For ASEAN, challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another. Aligned with the Philippines' 3 P's, peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment, our discussions today will chart our course as we navigate our future together. Once again, I thank you for your presence and welcome you to the 48th ASEAN Summit. Mabuhay at maraming salamat.
12: Thank you, Mr. President.
0: Napakinggan niyo po si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang speech sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings Opening Ceremony sa Cebu.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Uli po tayo nagbabalik sa Headline Sports sa Sports Radio 918 AM. Dahil patapos na rin po tayo sa ating programa. Ayan, ipagpatuloy natin yung ating usapan dito sa tennis. Kung saan sa round of 64, dito po magsimula po yung, ano, yung laban nila Daniel Altmaier at ni Alexander Zverev. Both German netters. Number 2 si Zverev. He will start his campaign dito 7 PM. And then later si Novak Djokovic naman yung laban din niya dito. Ang kalaban ni Novak Djokovic ay si Prismic ng Croatia. Ayan po. Yung laban ni Novak Djokovic may 8:10 PM naman yung laban niya. Dito rin yung mga laban nila, no? Tommy Paul against Vukic, si Hugo Humbert against Kopriva. Andito rin si Dallon Griekspoor against Kay Blocks, and then si Casper Ruud against Viada. And then si Rilehek against Jan-Lennard Struff, si Alex de Minaur against Matteo Arnaldi, Karen Khachanov against Shevchenko, and sila Nuno Borges against Rodar. Ayan. Si Lerner Tien, dito rin, against Zumur. Yan po yung mga laban niyan dito sa men's tennis ng ATP Masters 1000 Rome. Ayan. Yung sa kalalaki yan, ATP Masters 1000 Rome. Yung sa kabaihan, WTA 1000 Italian Open. Ayan po yung competition this time around. Before, ano, meron pang after itong 1000 competition na ito, meron pang mga ilang competition prior sa Roland Garros dito sa clay court season sa tennis. Ayan. Philippine Standard Time, it's 9:59 na po na umaga. Maraming salamat po sa pagsama niyo dito sa amin sa Headline Sports sa Sports Radio 918 AM. Maraming salamat sa mga nakasama sa Master Control, kay Daniel Cruz sa console, at kay Suzanne Barameda sa Wirecast. Ayan po ang ating team for today dito sa Headline Sports, at syempre sa ating malolos transmitter na kaagapay natin sa araw-araw na pagbabroadcast dito lamang sa ating programa. Anyway, muli ako po si Timmy Tapales, ang inyong nakasama. Next week muli dito sa Headline Sports, dahil it will be weekend, next 2 days, Saturday, Sunday, wala pong Headline Sports. And tomorrow, ulitin ko dahil walang Headline Sports po for tomorrow, ulitin ko yung stage 10 tomorrow. Candon City Arena to Besang Pass Natural Monument sa Cervantes, stage 10. And then Sunday, stage 11, it will be Candon City Arena to San Juan Town Hall sa La Union, stage 11 naman yun sa May 10, Sunday. Ayan po yung mga stages natin for this time dito sa Tour of Luzon tomorrow and on Sunday. Philippine Standard Time, it's exactly 10 in the morning. Maraming salamat po. Binabati ko pa lang aking mamugulang, si Mama Arnie Tapales, at si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. And aking girlfriend na si Aika. Hi, say I love you. Anyway, magbalik po ang Sports Radio in a while, kasama si Miss Adeline Dumapong sa In and Out of the Zone, Women in Sports. Maraming salamat po, and happy Friday everyone, guys.
13: This is a public service announcement.
14: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 10:01 AM. Good morning, and here is the news. More than 6,000 farmers affected by the ashfall from Magan Volcano will receive emergency cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. Dalbay Provincial Government said that each beneficiary will receive more than 10,200 pesos. The distribution of cash is expected to begin as early as Monday next week. According to Albay Provincial Agricultural Office, damage to agriculture had reached 6.6 million pesos. In news overseas, two former Chinese defense ministers have been handed suspension death sentences on corruption charges. The Xinhua News Agency said that the military court sentenced Wang Fenghe and Liu Shanfu to death with a two-year reprieve. This means their death sentences will be commuted to life imprisonment after 2 years, without the possibility of sentence reduction or parole. Both men were found guilty of bribery and all of their personal assets were confiscated. Philippine Standard Time, it's 10:02 in the morning. Matinyo ato itong Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Timoy Tapales at isang magandang umaga sa inyong lahat. Susunod na In and Out of the Zone, Women in Sports, kasama si Ms. Adeline Dumapong.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Flight PR1043, now boarding.
18: Hey, that's us!
19: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
20: Dreaming of love while cruising at high altitude.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
20: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
19: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
21: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
20: Leave all your worries as we soar over the clouds.
19: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
20: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
23: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Nagkalat sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
23: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
23: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
23: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
29: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
30: Ng ating walang gutom program.
29: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
31: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
29: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
32: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
29: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
32: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
29: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
33: Salamat, President.
32: Okay, salamat.
34: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa
1: nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
2: Yan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, welcome po dito sa ating programa, no, na kung saan nga, katulad ng nabanggit kanina, nagbibigay pugay tayo sa iba't ibang mga babae, no. At ngayon po, ang magiging guest po natin, ang bisita natin sa araw na ito, ay isang former national judo athlete, no, na ngayon ay nagsisilbing coach naman ng Philippine National Judo para judo team. Ayan, sa bukod sa pagiging coach po, isa rin siyang inspirasyon dahil sa kanyang commitment sa mga athletes na may kapansanan, particularly yung mga visually impaired athletes natin. Yung mga, anong tawag doon, mga visually impaired judokas, yun, ano? At ang kanyang personal story of strength and survival. So, ladies and gentlemen, si Coach Resil Rosalejos po. Coach, maraming salamat po sa pagpunta sa ating programa.
3: Yes po. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating taga-subaybay sa In Out Women in Women's in Sports na karangalan po na ma-share sa inyo kung ano yung pinagdaanan ng para judo sports at ang aking buhay. Yun. Maraming salamat, Coach Ad. Maraming salamat po sa Sports Radio.
2: Ayan, Coach Resil, sa nakakatuwa naman. Coach, sige, diretso na tayo, ha? Simulan na natin, sabi nga nila. Saan ba maganda magsimula? Sa umpisa. So, simulan natin sa pinaka-umpisa. Coach, paano mo unang nakilala ang judo? Yung judo, ha? Hindi mo na yung parang judo. At ano ang nagustuhan mo dito sa sport na ito?
3: Sa nakilala ko ang judo sa sports program ng Summer Sports Clinic sa Muntinlupa. Kasi sa Muntinlupa talaga kami nakatira from province, from Masbate to Muntinlupa. Nagkaroon ng sports program si Mayor Bonita noon. Ang nagustuhan ko talaga sa sports ng judo, yung disiplina. At the same time, ang nasa isip ko, self-defense. Yun yung ano, yun yung pinaka nagustuhan ko sa sports na judo, yung disiplina at the same time self defense.
2: Okay. Ang ganda, Coach, kasi 'di ba sabi mo parang simpleng programa lang ito noon pagkatapos ito na, no, na hindi mo alam na doon pa lang magsisimula yung buong journey, no, ng sports mo, ng career mo. Ah, Coach, at what point mo na-realize na gusto mo talagang seryosohin ng judo? Kasi programa yun for self defense, go ahead.
3: Yes, ma'am. Naging seryoso talaga ako, ma'am, kasi financially kulang kami. Kumbaga, ano, talagang napakahirap kasi yung tatay ko, isang driver, at yung nanay ko, housewife, lima kami magkapatid. Ang pinurso ko talaga nun, kasi no, that time, nung high school ako, nagtanong na ako sa nanay ko kung saan ako magka-college. Ang ginawa ng nanay ko, bumili ng biodata sa tindahan at magtatrabaho pala ako. Tapos sabi ko, nag-judo ako, naririnig ko na may scholarship. Yung coach namin sa Muntinlupa na si Maria Teresa de Castro at yung husband niya, nagpulso siya na, uy, dahil probinsyana, malakas, likas yung, kumbaga natural yung lakas kasi sanay siya magbuhat ng tubig, gawain bahay. Kaya sabi niya, oh, malakas ka. Pwede kang maging athlete, maging ano, tawag nito. Gusto mo bang mag-aral? Sabi ko, yes po, gusto kong mag-college. Sabi niya, sige. Siya yung nag-sustain ng kailangan ko para masurvive ko yung buhay na mag-training araw-araw. Dinadala niya kami dito sa Rizal Memorial. 1995, 96, and then 97, national selection, nakaano naman na nanalo ako, nag-silver ako. Tinalo ko yung national team that time, 1997, doon nag-start. Kinuha na ako ng UST, nakapag-aral ako, nakapag-UAAP ako. Alam mo, kung paano mo paano ko nagustuhan yung judo, yung disiplina, benepisyo, yung pagkakataon, hindi ko talaga binitawan. Kasi yun lang yung choice ko. Wala naman akong ibang choice kung hindi lumaban. Kasi wala akong nakita sa family ko na kaya akong pag-aralin, especially UST. That time, yan, season 66, nakapaglaro ako, ang tagal na, no? Kwento na lang ngayon, pero masaya ako na yung journey yun. At testimonial ko na pala ngayon, inspirasyon para sa ibang mga kabataan. At sa mga, ano, may mga pinagdaanan. Yun, doon nag-start siya. Wala, doon sa walang choice, kumbaga, oportunidad. Yun yung niyakap ko sa sports na judo. Oportunidad na makapag-aral ako, mabuhay ko yung sarili ko. Kasi walang ibang tutulong sa akin kung hindi yung mga coaches ko before kung anong meron sa judo. Yun yung nagbukas na oportunidad sa akin. Binago ng sports yung buhay ko. Totoong literal na binago. Kasi sarili, pinagmamalaki ko yun. High school kami, sariles kami nakatira. Yun yung ano. Yun yung kwento ng bakit niyakap ko yung sports na dito. Yun.
2: At naging matagumpay ka nga, coach. So congratulations, yes. No? Nagustuhan ko yung sinabi thank mo you. Na nakaka-relate ako eh dun sa ano mo, probinsyana, tapos likas yung kalakasan, pagkatapos nun, wala nang ibang choice, no? Kundi, ang sabi mo nga, ang yakapin yung option or yung opportunity na nandyan. And congratulations kasi napagtagumpayan mo yun. Kasi coach, alam mo, sa totoo naman, marami naman kasi yung mga tao, nakikita lang yung mga parang, yung natagumpayan tapos na nag-medal ka, ganyan. Pero, alam mo, maraming hindi nakakakita talaga, no, ng mga, yung mga hirap, mga pressure na kinailangan, alam mo yun, iinda, tapos yung mga sakripisyo behind the scene. Pero, napakagaling mo, coach. Ako, alam ko, nagkikwentuhan tayo, pero first time kong marinig yung ganyang kwento mo. At natutuwa ako kasi dito sa programang to, mas lumalalim yung pagkilala ko, no, sa mga coaches, coach na katulad mo. Nakakabilib po talaga yun. O coach, so bago tayo pumunta pa, kasi di ba bilang sabi mo nga, I'm sure naging memorable lahat yung mga ano mo bilang national team, pero sa lahat ng competitions mo noon, coach, no, may isa ka bang unforgettable na competition na tumatak sa iyo? Kasi nanalo ka, sabi mo nga nanalo ka, pero meron ka bang isang parang tinatanging alaala, no, nung mga nagko-compete ka pa?
3: Yung first competition ko talaga, coach, yung national, yung unang pagpasok ko, unang panalo ko ng national. Kasi doon nagbago lahat. Doon nangyari lahat ang himala. Himala ng sport, doon talaga lahat. Kasi that time, yung coach na, ano, namumroblema na kung kanino na ako inilapit sa UAP school na mas scholar. Kasi that time, wala pa akong record. Hindi ako national champion pa. Wala lahat. Invitational, ang makukuha ko, bronze, silver. Siguro, isa dun sa nakapagpapush sa akin that competition ad. Yung, itong pagkakataon na to, eto na yun. Kaya huwag kong pakakawalan. Kasi, tawag na ito, unang nakascore yung kalaro ko, pero dahil sa kagustuhan na makuha ko yung pagkakataon na yun, kasi magka-college na ako, nakin ko yung opponent ko. Yun yung pinaka-memorable sa akin. Yun nagbago lahat.
2: Okay. Coach Resin, yeah. Coach Resin, babalikan natin yan. Ano? Papasok na, magbibigay daan muna tayo sa speech ng presidente. Babalikan po natin.
3: Sige, salamat.
0: Ng umaga at pakinggan po natin at panoorin si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa opening ceremony ng 48th ASEAN Summit and Related Meeting sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City sa Cebu.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
27: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: to steering ASEAN through changing and uncertain times under our chairship theme, Navigating Our Future Together. As we push forward the first year of the implementation of the ASEAN Community Vision 2045, we are reminded that our region is strongest when we turn shared challenges, however daunting they may be, into shared purpose. And to this end, we recognize the importance of maritime cooperation and look forward to the adoption of the ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, which includes the Philippines' proposal to establish an ASEAN Maritime Center, which will serve as an important platform for maritime cooperation in coordination with relevant ASEAN and ASEAN-led mechanisms. Navigating our future together is not only our chairship theme, but also the task that lies ahead of us. With this, I have the honor to declare the 48th ASEAN Summit Plenary now open. And at this point, I kindly request that our friends in the media leave the room so we may continue with our discussions. Thank you.
1: Mr. President of the Republic of the Philippines.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: At napakinggan niyo po si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang opening speech sa opening ceremony of the 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Halls 2 and 3 Mactan Expo sa Lapu-Lapu sa Cebu. Philippine Standard Time, it's 10:27 ng umaga. Magbabalik po ang sports radio sa pagbalik namin. Magpapatuloy po ang In and Out the Zone Women in Sports kasama si Ms. Adeline Dumabong.
2: Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumabong. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumabong. Dito lang sa Sports Radio 918.
4: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa. At syempre, pagpapatuloy natin yung medyo naudlot natin na kwentuhan. At yun nga kanina, iniwan natin yung ano, no, yung kwento na kung saan in 1997, that was the most memorable na competition para kay Coach Rezil Rosalejos ng para judo. So Coach Rezil, nandito kasama ka pa rin namin, ano?
5: Yes,
4: so ayan, Coach. No, so, Coach, di, yun nga. So, natapos na yung, ano, nakatapos ka dahil sa judo. At, Coach, ano, tawag dito, paano naman ikaw na-involve sa para-judo? Kasi, of course, alam ko, sport mo yun. Pero, ano, paano yung, ano, yung journey? Gusto, interesado ako doon.
5: Yes. Coach, ang nangyari, 2004, naghahanap ng volunteer coach sa visually impaired. Actually, hindi ko din talaga alam, wala akong idea na may judo for the blind pala. Yan. 2003 SEA Games, nagkaroon ng rules noon na 2003 SEA Games Vietnam, yung mga walang medal, inaalis sa national team. 6 months na, walang allowance, wala lang. That time, nagkataon naman na bagong rules yun that time. 2003, naapektan kami nun kasi tatlo kami hindi pinalad nung competition na yon na Vietnam SEA Games na walang nakuha medalya. Kaya sabi ng presidente namin sa NSA namin na sino yung, sige, ganito na lang gawin natin. Yung mga walang allowance, magbo-volunteer sa judo for the blind. Excited ako kasi unang-una, umiisip na sa isip ko kung paano magturo sa kanila. Paano ako mag-uumpisa, paano. Kasi wala talaga akong idea na merong judo for the blind. Sa madaling salita, excited na kinakabahan. At the same time, gusto ko makita yung resulta. 2004, nag-volunteer ako. Tapos, ang aim ko lang talaga nun, kasi lahat ng naging hawak ko that time, sa lead line, ang aim ko talaga is self-defense. Self-defense. Kaya ang nangyari noon, 2004, natuto na sila, talagang tinutukan ko kasi dito pa rin naman kami nakatira noon, kahit wala kaming allowance, dito kami sa Rizal Memorial at dito lang din yung judo gym namin. 6 months yun, natutukan ko talaga sila every day. Ang sipag nila bago sila pumasok sa Harrison Plaza Massage, dito muna sila dadaan para mag-judo. Ang aim ko talaga, self-defense. Dumating yung 2005, nagkaroon ng Para Games Manila. Doon nag-start yung kwento ng matamis ng para judo. Na yung sa 5 athletes ko na tinuruan, hindi lang pala self-defense ang maibigay, kundi karangalan ng ating bansa. Pilipinas na andala nila, hindi lang basta para judo, kundi Pilipinas. Nakapag-ani tayo doon na 4 silver, 2005. Doon talaga yung, uy, ito pala yung purpose ko, kung bakit pala, doon ko nakita yung purpose ko na, kaya pala hindi ako pinalad sa 2003, kasi mas gusto ng Panginoon na makita yung worth ko as a coach. Kaya doon nag-start, 2005. Tapos talagang nasundan, 2008. Tapos, na-stop kasi walang para judo ng ilang beses sa para games. Parang naulit-ulit is 2022 na. After last namin, 2008, bumalik yung sa Indonesia natin, 2022. Tapos nasundan na Indonesia, Cambodia, Thailand. Sawa ng ating Panginoon, nakakapag-deliver pa rin tayo ng medalya at naitataas pa rin yung bandila ng Pilipinas. Yun yung...
6: Siyempre, congratulations dyan, Coach. Siyempre. Coach, itatanong ko lang muna, balik tayo konti, no? Parang atras tayo konti. So, siyempre, curious lang ako kasi dahil nga cited coach ka, tapos syempre hindi siguro kung wala kang exposure sa mga may kapansanan, ano, sabi mo parang first time na ano mo, ang gusto mo lang ituro sa kanila ay self-defense. Ang question ko, kasi sabi mo lahat sila totally blind. So coach, ano yung pinakamalaking adjustment na kinailangan mong gawin? At paano mo na nakuha yung trust nila? Kasi syempre, di ba, alam ko pag visually impaired, of course, they have to trust you, yung communication. Paano po yun, coach?
5: Yes. Siguro yung sa araw-araw na training namin, doon nila nakukuha yung tiwala. Yung tiwala na hindi ko sila maipapahamak sa sports na pinasok nila, sinisigurado ko yung safety nila. Kasi alam mo naman, martial arts, di ba? Wala silang nakikita. Siguro doon nila nakuha yung tiwala nila sa ginagawa namin sa araw-araw. During training, nagkakaroon kami ng bonding. Kaya nararamdaman din nila yung care ko sa kanila. Basta magkakasama kami. At talaga yung alaga ko sa kanila talagang alam, parang kapatid, yun yung care ko sa kanila. During training, yung safety, lago yung iniisip ko para sa kanila. Yun, dun siguro nakuha yung tiwala. Tapos, lagi ko rin silang sinasabihan na ang coach walang hinangad kung hindi kabutihan para sa atleta niya. Kasi, kung wala kayong tiwala sa akin, wala tayong pagtatrabuhuan, wala tayong paghahandaan. Yan yung inaano ko sa'yo. Lagi kong sinasabi sa kanila na nandito ako para sa pangarap nyo, para makatulong sa paraan na meron ako yung skills na meron ako. Yun, doon siguro.
6: At saka coach, napansin ko kasi no, karamihan syempre dahil nga judo yan, madami, there was a time na lahat sila lalaki, ikaw lang ang babae, di ba, na, na coach nila. So, talaga. Pero tama ka, coach. Sige, go ahead.
5: Pag gusto mo naman yung ginagawa mo, coach, tawag nito, hindi mo nararamdaman yung hirap. Kasi kung nararamdaman ko na challenge dahil lalaki sila, matagal na ako bumigay. Mahal ko din talaga yung ginagawa. Yun, talagang everyday na sa araw, ay everyday na ginagawa natin, talagang laging ano, galing sa puso.
6: At yan ang kagandahan ng sports coach, no? Kasi beyond competition, sa tingin ko, it becomes about connection, tapos trust, and empowerment. At yun yung ano. Coach, sa ilang, sa maraming taon, sabi mo nga nagsimula ka 2004, at ano na tayo ngayon? 2026 na tayo. So, ilang years na din ang nakaraan, yeah. Di ba? 14, tapos, oh, more than 20 years na, coach. No, 22 yes, years na yes. Na ano, coach, ito no, ano yung common misconception ng mga tao tungkol sa mga para athletes or sabi natin visually impaired, no, na gusto mo sanang i-correct sa mga taong sighted ganyan.
5: Ang ano ko talaga, coach, yung sa ilang years ang gusto ko sanang mabago na pag may nakita sila na blind, hindi masahis pa yan. Gusto ko, yun yung gusto kong bagugin.
6: Okay.
5: Hindi masahis pa yan. Hindi naman masama ang pagiging masahis pa. Kaso may ibang bagay na sa pagiging visually impaired, may iba-iba tayong kakayanan. Kumbaga, ang yun ang gusto kong baguhin sa mga, ano, sa paligid na hindi lahat siya masahista. Kasi na-offend talaga ako, Ag. Alam mo yung pag naglalakad kami, sample na lang, nasa mall kami noong isang araw kasi nagpa-picture. Kung may humabol sa amin, magkano bayad ka na? Alam mo yung mag-iiba talaga itsura mo, naka-Philippines, naka-t-shirt na Team Philippines, tapos mag-a-ask ka kung magkano massage. At say, ang pinakalas, yung inaabutan sila na parang yung sa
6: parang namamalimos.
5: Yung dalawang yung mag-apartment, medyo na-offend ako ng para sa na hindi lahat. Yan din yung sinasabi ko sa mga atleta namin na ano yan eh, nandito kayo para gumawa ng pangalan, oportunidad. Oportunidad sa inyo na gumawa ng pangalan at maging bayan sa bansa natin, sa larangan ng yun yung
6: wala akong masabi kasi alam ko, coach, no, na ang pagtingin talaga, syempre meron naman tayo mga ano kasama talaga na may kapansanan na talaga namang makikita natin, 'di ba, na mamalimos sila lalo na pagka sa kalsada ganyan at marami nga doon ay masahista, pero tama ka, hindi lahat. No. At yung mga atleta natin yan, talaga naman ginagawa nila yung kakayahan nila para baguhin yung pagtingin na yun, ano? So oo, sa mga listeners natin, tama si coach, no, hindi lahat pag nakita mo na blind ay tawag dito masahista or namamalimos. So, wow, coach. Thank you very much for that. Nakaka-inspire yung conversation natin ngayon. And mamaya po, kasi pupunta na tayo sa final segment natin. Mamaya naman, coach, magbe-break tayo for a while. Pero mamaya, pag-uusapan natin naman ang isang chapter sa buhay mo, no? Your journey as a skin cancer survivor. Paano ito nabago yung buhay mo, yung pagtingin mo, yung perspektibo mo, ganyan, bilang coach at bilang tao. So, magbabalik po ang programa natin. Sandali lang, dyan lang kayo.
7: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS.
9: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
13: Alam mo ba na humigit kumulang 8-10% ng mga tao ay nagigiling ng ngipin o teeth grinding habang natutulog? Ang tawag dito ay bruxism. Madalas, hindi ito napapansin ng mismong tao, kundi ng kasama sa kwarto o ng dentista na nakakakita ng epekto nito. Maaaring dulot ito ng stress, anxiety, o kahit maling alignment ng ngipin. Kapag napabayaan, pwedeng magdulot ito ng sakit sa panga, ulo, at pagkasira ng ngipin. Kaya kung madalas sumakit ang panga pagising, baka senyales na yan. Tandaan, mahalaga ang sapat na pahinga at pag-manage ng stress para maprotektahan ang iyong ngiti.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
6: At nagbabalik nga tayo no dito sa ating programa at kasama pa rin natin si para coach coach ng para judo, Coach Rezil. So kanina Coach Rezil, iniwan natin yung ano no, yung sabi ko na pag-uusapan natin na chapter sa buhay mo. And sa ating mga listeners po, itinanong ko po muna kay Coach Rezil kanina kung okay na pag-usapan ito at pumayag naman siya na okay pag-usapan itong kanyang chapter ng buhay natin. Kasi Coach Rezil, paano nagsimula itong chapter na ito sa buhay mo?
5: Yung skin cancer ko, na-notice ko lang 2011 na meron akong pimple sa ilong na hindi gumagaling. Dahil nga sa atleta tayo before, parang pag walang pain, bed mask. Yes, hindi ko pinansin yung parang pimples ko dito sa ilong ko. 2 years na hindi gumagaling, naglakas loob na akong ipabiopsy. 2013 binayopsi siya, positive squamous cell carcinoma. Ang parang challenge kasi cancer. Ang ano pa is mala sa ulo ko banda, sa upper ano ko, kaya kailangan operahan. Kaya yung actually hindi siya una, hindi siya basal cell carcinoma. May ibang cancer na tinatawag sila. Parang sa dugo ako may cancer. Parang ganun. Mm-hmm. Tapos pina-check. Tapos hanggang kasi kumalat na daw sa katawan ko, kailangan i-rush na operahan ako. Nagpa-second opinion ako. Nung pag-second opinion ko, basal cell carcinoma lumabas talaga. Yun, kailangan akong operahan. Kasi kung hindi, kakalat at the same time, lalala. Kumbaga, mas malaki yung haharapin ko. Hindi ako pinuparahan. Yun yung nangyari sa cancer ko, na parang in denial ako na ang dami kong question na bakit ako eh, dati naman akong athlete, kumbaga wala akong vision. Ang daming question, katulad din ng iba na nagka-cancer. Na ang daming question, bakit ako? Mm-hmm. Yun. Nasagot naman lahat yun. Along the way, sa ngayon, nasagot lahat yung mga tanong. Kung bakit ko pagdaan.
6: Siyempre, Coach, no, para sa isang atleta na katulad mo, na very active ang lifestyle, malaking, I'm sure, malaking adjustment ito sa emotion, sa mentalidad, dahil na pag napagdaanan talaga ang isang health battle, parang, ayun nga, sabi mo, maraming tanong, bakit ganyan, lalo na atleta ka, at lahat-lahat na gano'n. Pero, Coach, no, sa tingin mo, nakatulong ba yung pagiging atleta mo, yung athlete mindset mo para sa recovery mo?
5: Yes, malaking factor yung naging atleta ako kasi minuldi tayo na palabas. Alam mo yun? Pero ang pinagkaiba lang sa pagiging athlete or mag-training ka lang, may chance na mananalo ka sa competition, magpalakas ka lang. Pero this time, cancer yung lalabanan mo, syempre. kailangan mo talaga ng himala. Kailangan mo na yung Panginoon kahit na, kahit di naman sa training, kailangan mo ang Panginoon sa buhay, sa araw-araw. Pero mas lumalim pagkatao ko nung na-challenge ako ng cancer. Kasi dito, hindi mo na pwedeng gawin. Ang natutunan ko lang talaga, Coach Ab, yung hindi mo na pwedeng gamitin yung salitang babawi ako. Kasi hindi mo hawak ang butas. Nakuha mo? Kaya lagi mong gawin yung best. Kung ano yung best sa everyday, sa buhay, sa sports. Kasi hindi mo hawak yung buhay. Isang ganyan lang. Pwedeng tapos lahat. Kwento na lang ang lahat. Kaya masaya ako na sa ilang years na na nakipaglaban ako sa cancer, kwento, buhay na patutuo na itong nangyayari. Kaya masaya ako na naimbitahan niyo ako sa In and Out Radio Sports, Women in Sports, kasi ma-share ko yung na-experience ko. Kasi dati, mapag-usapan lang, alam mo naman yan, Coach Ad, nung bago, iyak, iyak dito, iyak doon. This time, kaya ko nang magsalita na. Ikwento ko anong pinagdaanan ko, kung gaano katatag, gaano kalakas, ano yung himala na ginawa ng Panginoon sa akin. Yung purpose ko. Yung, yun. Doon ako lagi na, nung nagka-cancer ako, sabi ko kasi nun, Lord, ano bang purpose ko? Kung, kasi hindi naman ako mayaman. Wala akong pera. Lord, kung wala na akong purpose, cancer yung naibigay mo sa akin, kunin mo na ako. Pero kung may purpose pa ako, pagalingin mo. Yun, dun talaga yung tumatag ako. Tumatag ako kasi dyan na yung, dyan na pumasok ads yung mga visually impaired ko na atleta. Hindi ko nakikitaan na nagre-reklamo sa buhay. Coach, hindi ko makita. Coach, hirap ako bumuhay papunta dito. Coach, ang hirap ng buhay. Wala, blanco. Totong blanco, wala silang sinasabi. Walang reklamo, walang ano. Wala talaga. Yun, isa sa naging lakas ko rin. Na pinaka-worse yung wala kang nakikita. Kasi hindi mo alam ang nangyayari. Hindi mo. Ako pa kaya na naiba lang yung itsura ko. Diba? Yung purpose ko talaga, yun yung hiningi ko talaga sa Panginoon. Kung wala na akong purpose dito, isinuko ko na sa kanya kasi ano na ako, hands up na ako that time. Pero ito ako ngayon, nagkukwento ng experience. Masaya ako. Kasi kung may mga kababayan man tayo na may pinagdaanan, huwag kayong bibigay. Kasi ang buhay ng tao, kahit 1%, buhay pa rin yan, parang battery. Life pa rin. 1% is life. Yun yun. Yun yung sa'yo. Kaya yung binigay sa akin ni Lord na skills na judo sa community namin sa Cavite, nagtuturo kami ng libre judo. Katulad din ng nangyari sa akin na sports clinic that time, kasi summer, ito ako ngayon. Nagpapatutuo sa harap nyo na yung sports na yun, yun ang bumago sa buhay ko. Na yun naman yung sinishare ko sa community ko at the same time dito sa para judo. Kasi nag-umpisa tayo na volunteer. Nag-umpisa. Alam mo, I think 2004, nag-volunteer tayo ng ilang years. Puso yung ginamit. Ang lagi ko nga sinasabi ad sa mga atleta ko, wala tayong connection. Pero so, hindi tayo magkamag-anak, magkakababayan tayo, pero puso ang ginamit ko dito kung bakit nabuo yung para dito. Bakit ako tinagal dito. Yun yung anak. Kaya, yun. Yun talaga, masaya talaga ako na i-share yung buhay na patutuo na pinagdaan ko. Kasi itong peklat na to, testimonial ngayon na kaya. Kaya ang buhay. Kahit ano pa yan. Kasi siguro kung bumigay ako that time, kasi cancer eh. Wala. Wala ngayon. Wala. Hindi ako nakakwento. Wala akong nabagong buhay. Wala akong, kumbaga, sa paraan na alam ko, may bagong buhay ako na nabago. Yun yung sakit.
6: Wow, napaka-powerful ng iyong sharing, coach. Wala akong masabi. Ano lang, sa akin parang ang dami mong sinabi eh doon sa kwento mo no na syempre yung talagang wala hindi mo pwedeng gamitin yung babawi. Ako, yan, tumatak yan sa isip ko. At mas lalong lumalim yung relationship mo, no? Yung faith mo, no? Tapos, ano pa ba? Yung kumuha ka ng lakas din sa mga atleta mo. Kasi, kung sila nga, wala silang makita. And it's, ay, siguro, it's worse, hindi mo alam nangyayari. Tapos, wala silang reklamo. Tapos, ikaw nandiyan ka. And, syempre, no? I'm sure, mabuti at you are involved no sa community. Coach, maraming listeners sa atin ngayon siguro ay may mga personal na pinagdadaanan din, yung mga struggles. At pag naririnig nila yung mga ganyang kwento mo, Coach, alam niyo, nakaka-inspire talaga. So, thank you for sharing something so personal and something so meaningful. Nakaka-inspire po talaga yun, no? Sa, yung, alam niyo, yung the story of resilience and strength mo. So, thank you very much for that, coach, no? At, wala akong masabi masyado, kundi salamat, buti na lang, at willing ka na i-share yon kasi, miski ako, na-inspire ako at I'm sure marami sa mga listeners natin ang tawag dito, ang talaga namang patuloy no, na mai-inspire. At alam mo yan, paminsan, ngayon, maaaring pakinggan lang, di ba? Pero banda-banda dyan pag may napagdaanan silang hirap, maaaralan nila no, yung kwento mo. And sabi mo nga, yung scar mo na yan, ay patotoo no na survivor ka at nakakatuwa yon. Kumbaga, be proud no to wear that kung ano man ang meron niya dahil talagang ano at nakita kita noon Coach Resin, so ako natutuwa ako na nakita kita noon na pag-usapan natin yun. Tapos ngayon ito i-share mo na sa mga listeners natin yung buhay mo, so thank you very much Coach. Pero okay, so bago po natin iwanan, magpapaalam na tayo ngayon Coach. Ito po yung ano no, ito yung dalawa, ano yung advice mo no sa mga babae siguro or kung si mga visually impaired dyan na natatakot na pumasok sa combat sports katulad ng judo. Tsaka coach, mensahe mo na rin po sa mga listeners natin. Go ahead.
5: Okay. Una-una po sa mga kababaihan na natatakot na sumali sa martial arts, alisin nyo muna yung takot. Ang ano nyo, lakasan nyo yung loob nyo kasi kung magpapatalo kayo sa takot, wala kayong mapapatunayan. Okay. Magsubukan yung ano, kasi malaking factor yung sports, nakalalakas yung loob nyo, tatayo kayo sa, yung magkakaroon ka ng tawag mo ito, lakas ng loob. Pag sa martial arts, kaya mong protektahan yung sarili mo. At the same time, pag ano naman, ang martial arts, natutulungan kang ma-develop yung sarili mo. Kasi, syempre, nag-e-exercise, yung health mo, yun yung unang magbibenepisyo pag napasok ka sa sport, sa martial arts. Yun. Tawag na ito sa, may mga kapansanan dyan na sa paningin, ito yung pagkakataon nyo sa judo community, pwede kayong lumapit para ipaalam na interesado kayong mag-judo para maipaabot sa amin. Kasi ito yung pagkakataon na mabigyan kayo ng tawag na ito, mabuhay ang mabago yung buhay niyo sa sports kasi ang sports talagang malayo na pero malayo pa pero malayo. Inaayos para sa benepisyo sa mga atleta natin ng mga kapansanan. Tawag na ito, mabibigyan kayo ng chance na maging bayani. Yan yung inaano ko sa mga atleta ko na maging inspirasyon kayo ng iba. Tapos sa may mga kababayan natin na may pinagdaanan, walang ibang tutulong sa inyo kung hindi sarili nyo. Palakasin nyo yung loob nyo. At pwedeng maging katulad ko na kung bumigay ako, hindi ako nakakapagkwento ngayon sa harap nyo. Kumbaga, maging inspirasyon kayo sa iba. Maging kwento na lang lahat itong pinagdaanan. Napakasarap ng pakaramdam. Kaya ako nag-share kasi yung tamis ng pagtagumpay sa buhay, yun yung nararanasan ko ngayon. Kaya gusto ko dumating yung araw, hindi lang ako yung nagkukwento na nalalagpasan nila yung mga challenges. Yan yung ano talaga.
6: Naku, Coach Resit, maraming salamat sa iyo. And tama ka, no, na ang mga challenges na yan, maganda na ikinikwento na lang, no, kasi napagdaanan na. And thank you so much, Coach, for joining us today. Grabe, ang dami kong nakuha galing sa iyo. I'm sure yung mga listeners natin, maraming na-inspire. Bear more from being a national athlete parang ano ba, probinsyana from Masbate, naging national athlete, tapos ano, tawag dito, naging coach, tapos ngayon, ayan, survivor pa. Napaka-powerful ng journey mo, Coach, no? And more than the titles at mga achievements, yung resilience and compassion mo and dedication sa mga visually impaired athletes natin ay talaga namang na napaka-meaningful ng journey mo. So, ayan, maraming salamat ulit, Coach, no, at sa mga listeners natin, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa programa na In and Out the Zone, Women in Sports. Hanggang sa susunod na Friday po ulit, magsama-sama tayo. Ako po ang inyong anchor dito at magsama-sama tayo ulit. I would just like to remind you, no, na lahat po ay may kanya-kanyang story, no, at nakakatuwa dahil ngayong araw na to na bahaginan tayo ni Coach Rezil ng kanyang story, no, and I hope really it gives us inspiration and strength at kasi napakaganda ng kanyang story and it deserves to be heard, no. So ayan po, magpapaalam na po kami. Coach Resin, maraming salamat ulit. At sa inyo din po, thank you. Magandang umaga. Bye-bye.
5: Thank you, bye.
7: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
7: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
19: Pero paano kung wala kang mask?
18: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu City. Tensyon sa Middle East, seguridad sa pagkain at enerhiya kabilang sa mga pag-uusapan.
6: Headlines. Mas maraming pamumuhunan inaasahang bubuhos sa Pilipinas sa kabila ng epekto ng Middle East crisis. Sitwasyon ng ekonomiya ng bansa wala pa sa stagflation.
4: Headlines. Pilipinas tatanggap ng 1.5 milyong metriko tonelada ng bigas hanggang 2027 mula sa Vietnam.
6: Headlines. Bawas presyo sa diesel at kerosene inaasahan sa susunod na linggo.
4: Headlines. At lalawigan ng Albay, pinaghahandaan na ang posibleng lahar flow bunsod ng binabantayang bagyo na inaasahang papasok sa bansa.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Biyernes, May 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918. At sa Radyo Magazine, ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Sa detalye ng ating mga balita, umarangkada na ngayong araw ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng pagtitipon, lalo't naharap sa hamon ang rehiyon dulot ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: John, magandang umaga. Nagsimula na nga ang 48th ASEAN Summit dito sa Cebu. At doon sa ginawang opening statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sinabi nito isang defining moment, ang mahalagang pagtitipon kayong dito maipapakita ang unity o pagkakaisa, lalo na harap ang rehiyon sa uncertainty o kawalang katiyakan dulot ng Middle East crisis. Ay sa Pangulo, itong magandang pagkakataon na magkasama-sama at matalakay ang best approaches o pinakamainam na pamamaraan para matugunan ang epekto ng krisis na nakaka-apekto sa maraming aspeto ng pamumuhay ng mamamayan. Sabi ng Pangulo, kailangang maging tuloy-tuloy ang pagtatrabaho, hindi lamang para sa kani-kaniyang mamamayan, kundi pati na para sa buong ASEAN. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa partisipasyon ng kanyang kapwa mga ASEAN leaders sa summit at kahayagan aniya ito ng kanilang commitment sa partnership o pagtutulungan ngayon na may hamong kinakaharap na dapat tugunan. Pagkakaroon natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: It's our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable.
9: Nagulat mula dito sa Cebu para pa rin sa ating patuloy na pagtutok sa 48 ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Balbusar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak ng Department of National Defense na regular ang isinasagawang inspeksyon ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness ng ASEAN Philippines National Organizing Council upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa nagpapatuloy na 48th ASEAN Leader Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon kay Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga, lahat ng key areas sa ASEAN Leader Summit ay may nakaantabay na handang tumugon sa anumang pangangailangan bilang bahagi ng paghahanda ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga inikot ni na Madriaga ay ang International Media Center kung saan nakalagi ang mga media personnel mula sa buong ASEAN region upang matiyak na nakapwesto ang mga deployed personnel mula sa kanilang komite.
3: Making our rounds just to ensure that everything are in place, that all contingencies are covered, and like the IMC, we're going to put in place a medical team inside this area so that whatever contingencies, medical emergencies, our team would be able to respond immediately. And that concept is being executed throughout the whole island of Cebu to ensure that the ASEAN hosting of the Philippines would be a very success. So all contingencies, man-based, natural, are all covered.
6: Si Defense Undersecretary Ignacio Madriaga.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na regional cooperation at people-centered development sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMPIAGA Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatagalang pakinabang sa mga tao araw-araw at hindi lang economic targets sa papel. Tinukoy ng punong ehekutibo ang naang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BIMPIAGA framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
11: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMPIAGA for present and future generations.
4: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pilipinas at Vietnam pinalakas ang rice trade agreement. 1.5 na milyong metriko tonelada ng supply ng bigas, sigurado na hanggang 2027 ayon sa Department of Agriculture. Si Merian Bastasa sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinagtibay ng Pilipinas at ng bansang Vietnam ang kooperasyon nito sa sektor ng agrikultura at kalakalan sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pulong ni na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hung kasama ang ilang opisyal ng dalawang bansa tinalakay ang pagpapalawak ng agri-trade at pagtutulungan para sa matatag na supply ng bigas kabilang sa napagkasunduan ng isang taon na rice supply arrangement na aabot ng 1.5 milyong metriko tonelada hanggang April 2027 para matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa bansa. Napagkasunduan din ang presyo ng $450 kada metriko tonelada para sa DT8 rice. Punto ni Secretary Chu Laurel, mahalaga ang tuloy-tuloy na supply na ito ng bigas mula Vietnam dahil ito ang paunahing pinagmumula ng imported rice ng bansa sa gitna na rin ng tumataas na demand at banta ng panibagong El Nino. Makatutulungan niya ang kasunduang ito para mapatatag pa ang presyo ng bigas sa merkado at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na makakabalik ang Pilipinas bilang isa sa mga best performing economy sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ito ay batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Dagdag niya, tiwala rin ng PEZA na patuloy ang pagpasok ng mga mamumuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa gitnang silangan.
13: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF, even saying that once the crisis is resolved, assuming it's going to be short-lived, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027.
14: Yeah.
13: And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
4: Ang pahayag ni PEZA Director General Tereso Panga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagtatayo ng energy data center sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects na ang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
15: We can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap-up with the facility service as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
6: Si Acciona Managing Director Ruben Camba.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nananatiling malakas ang interes ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon bunsod ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, nakikita rin ng banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
16: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential deal will be increased soon.
4: Si SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Ikinatuwa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pananatiling positibo ng kalagayan ng labor market ng bansa. Kumpiyansa ang DOLE na magpapatuloy pa ang magandang record na ito mula sa pinakabagong ulat mula sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa 49.07 na milyong Pilipino ang may trabaho, katumbas ng 95% employment rate. Naitala naman sa 63.3% ang labor force participation rate, habang nasa 5% ang unemployment rate. Ayon sa kagawaran, patuloy ang pag-isikap ng pamahalaan na palawakin ang oportunidad sa trabaho at isulong ang inclusive growth. Tiniyak din ng kagawaran na ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng disenteng hanap buhay, magpapalakas ang workforce skills development programs at pagsuporta sa sustainable livelihoods ng mga Pilipino.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Gross international reserves ng Pilipinas umabot na sa $104.1 billion nitong Abril 2026. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naitala sa $104.1 billion ang gross international reserves ng Pilipinas noong katapusan ng Abril 2026. Ayon sa paunang datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinapakita nito na nanatiling matatag ang panlabas na pananalapi ng Pilipinas at may sapat na panangga laban sa posibleng epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ayon sa ulat, ang kasalukuyang antas ng GIR ay katumbas na humigit-kumulang na 6.9 na buwan na pag-aangkat ng mga produkto at pagbabayad para sa mga serbisyo at pangunahing kita. Sapat din ito upang matugunan ang nasa 3.8 beses na panandali ang utang panlabas batay sa residual maturity. Binubuo ang JIR ng mga foreign denominated securities, foreign exchange at iba pang reserves asset kabilang ang ginto. Mahalaga ang mga reserbang ito upang matiyak na may sapat na dolyar ang bansa para sa pag-aangkat, pagbabayad ng utang panlabas at pagpapanatili ng katadagan ng halaga ng piso laban sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado. Nagsisilbi rin ang JIR bilang proteksyon laban sa mga panlabas na economic shocks at tumutulong upang mapanatili ang kumpiyansa ng mga investors sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
6: Nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia kasunod ng trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit. Magugunitang lumala ang alitan ng dalawang bansa noong 2025 at nauwi sa bakbakan dahil sa pinag-aagawang border areas malapit sa ancient Khmer temple sites. Sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa ilang hakbang para marisolba ang alitan sa border.
10: Although they have both reaffirmed their importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement.
6: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
4: Tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipinong nais umuwi na ng bansa, partikular na mula sa gitnang silangan. Ayon kay Cacdac, nasa mahigit 9,000 overseas Filipino workers ang napauwi na ng pamahalaan at posible pa itong madagdagan dahil may mga Pilipino pa rin nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal na maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
18: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi di ba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
4: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
6: Nakikipagnegosasyon ang Italy sa Pilipinas para sa bagong bilateral labor agreement. Ayon kay Italian Health Minister Orazio Scilacci, nais ang kanilang bansa na mag-recruit ng libo-libong kwalipikadong nurse sa gitna ng kakulangan ng healthcare workers sa Italy. Anya, inaasahan nilang malalagdaan ang nasabing kasunduan bago matapos ang taong kasalukuyan. Kasalukuyan ng pinag-uusapan ng ilang ahensya ng gobyerno ang panukalang draft agreement. Kapag nalagdaan, ito ang magiging kauna-unahang government-to-government labor deal sa health professionals sa pagitan ng dalawang bansa.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
4: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na nakatutok ang pamahalaan sa lagay ng 38 tripulante na nakasakay sa MV Hondius. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, nasa maayos na kalagayan ang mga nasabing Pinoy seafarer at nananatiling walang sintomas ng hantavirus. Dagdag pa ni Cacdac, may mga ilang protocols na kailangang sundin upang maialis ang mga ito sa barko at makauwi na sa Pilipinas.
18: They are okay and the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Nadanas na rin natin nakaraan nung COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din nating i-observe.
4: Ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
4: Alas 11:20 ang ating oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang sandali.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with
14: Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV.

0: na mayroon pa rin namang panglago ang ekonomiya ng bansa. Subalit mababa lamang bagay na hindi nangangahulugang nasa stagflation ito. Pinangangambahan namang tumaas pa ang inflation kapag nagpatuloy ang tensyon sa gitnang silangan.
1: Wala pa naman tayo sa sitwasyon ng stagflation. Kasi ang stagflation po, kombinasyon ng stagnation. Sabi na stagnation, yung hindi lumalago yung ekonomiya. In other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang magtas. 10.
0: Ang tinig ng ekonomistang si Michael Batu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Big time rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sigurado na taas presyo sa gasolina. Asahan naman ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ng Department of Energy na posibleng may malaki ang bawas sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon nga kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, na posibleng pumalo sa 9 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 12 pesos naman ang posibleng itapya sa kada litro ng kerosene. Pero bad news naman para sa mga gumagamit ng gasolina, dahil posible naman ang 2 pesos na taas presyo sa kada litro nito. Ayon pa kay Abad, malaking epekto sa big time rollback ang pag-arangkada ng P-stock sa pagitan ng Amerika at ng bansang Iran.
5: Mataas na ho ang chance no, na rollback ho tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
4: Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tatapusin na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lahat ng payout activities para sa PUV drivers pagsapit ng Mayo 20. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, magpapatuloy din sa Mayo 11 ang payout para sa Transport Network Vehicle Service drivers, motorcycle taxi drivers at delivery riders sa Metro Manila. Muli namang dadaan sa mabusising data cleaning ng DSWD ang listahan ng driver beneficiaries ng mga TNC bago ang special payout sa susunod na linggo. Kasabay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa National Capital Region, magpapatuloy din ang payout sa iba pang PUV drivers sa labas ng Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakakatanggap ng cash aid matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa NCR. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin na magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
6: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong pinansyal. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
3: SWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Paiigtingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa mga distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection ng linya ng kuryente ng mga consumer na bigong makabayad. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa ng opisyal na una na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malakas na bagyo o iba pang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
7: Doon sa mga hinaing ngayon ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente, ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na

0: naman lang ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at porta yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
1: Yan ang pahayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hindi pa rin lusot sa kaso ang drivers ng isang sedan na sangkot sa pinakahuling insidente ng gas and run sa Quezon City kamakailan. Ito'y kahit pa sumuko na ang naturang driver, tatlong araw matapos makuna ng kanyang pagtakas mula sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, disidido ang tauhan ng Uni-Oil na sampahan ng staffa ang sumukong driver. Tutulong din anya ang Quezon City Police District o QCPD sa pagkansela ng lisensya ng driver sa Land Transportation Office o LTO, lalo't may kinasangkutan din itong reckless driving case noong Oktubre ng nakalipas na taon. Batay anya sa ulat ng QCPD, humingi ng tawad ang lalaki at idinahilang nakalimutan ito magbayad dahil nakikipagtalo siya sa kanyang misis habang kausap ito sa cellphone habang nagpapakarga. Aabot sa 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang tinakasang bayaran ng suspect.
4: Habang sila ay nagpapakarga ng gasolina at siya ay nakikipagtalo sa cellphone, ang depensa niya, base sa binigay niya kagabi, ay naibigay niya na raw yung card niya, nakapagbayad na raw. Pero ito naman ay lumalabas, contrary to sa report ng gas attendant, na siya ay hindi pa nakapagbayad ng siya. Tinanggap lang po yung kanyang apology, pero itutuloy po yung kaso na estafa laban sa nasabing suspect.
3: Si PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Sinampahan na ng reklamo ng Department of Energy sa Department of Justice si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa kabiguang makapagatid ng kuryente ng Solar para sa Bayan Corporation na siya ring itinatag ni Leviste. Personal na inihain ni Energy Secretary Sharon Garin ang nasabing reklamo. Ayon sa DOE na kompromiso ang energy security ng bansa, lalo ngayong nasa gitna pa naman ng krisis at napakamahal ang singil sa kuryente. Dawit din sa reklamo ang iba pang opisyal ng SPSB at Solar para sa Bayan Holdings Corporation dahil sa umano'y paglabag sa Revised Public Service Act. Wala rin umanong record na nakakuha ang SPSB-SPBC ng mga kinakailangang permit o nagbigay ng kuryente sa mga benepisyaryo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba pang balita, posibleng bukas ng gabi o linggo ng umaga, pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isang tropical storm may international name na Hagupit. Kapag pumasok ito sa bansa, ay tatawagin itong Kaloy, ang ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng humina ang tropical storm at maging tropical depression o low pressure area kapag pumasok sa PAR. Gayunman, inaasahang magpapaulan pa rin ang tropical storm o cyclone sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas mula Lunes hanggang Martes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Mga disaster asset ng Philippine National Police pinaghahanda na habang papalapit ang bagyong may international name na Hagupit. Si J. Mark Dagala para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naghahanda ng Philippine National Police, partikular na kanilang emergency response teams para sa papalapit na bagyong may international name na Hagupit. Batay sa datos sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend na naturang bagyo at papangalanan nitong Kaloy. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatas ng mga kinaukulang unit ng pulisya na tapusin ang kanilang deployment plans at bantaya mabuti ang galaw ng bagyo. Layo nito na tiyaki na kaligtasan ng publiko at mabilis ng kanilang magiging pagtugon sakaling kailanganin. Paalala ng PNP sa mga residenteng nasa at-risk o mapanganib na lugar, manatiling naka-alert at sundin palagi ang abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow, punsod ng binabantayang bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pagmonitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagitiyak naman ni Cristobal sa publiko na nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
6: Standby na po lahat ng likas natin just in case na kailanganin natin maglikas ng mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa may paanan ng bulkan na mayon, and then lahat ng LGU, especially those around the foot of Mayon, re-ready talaga natin, and even us dito, naka-ready lahat ng equipments natin, manpower.
3: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan Albay kaugnay pa rin ng naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoko, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoko, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Ginobatan, ay sumabay pa ngayon ang epekto ng taginit na lalong nagpanipis sa kanilang reserba ng tubig.
7: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, ngayong summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, isa sa pinaka immediate na need ng is mineral water, bottled water.
1: Yan po ang panawagan ni Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDPs sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, may nakadeploy na anyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa mga evacuee. Humingi na rin ng tulong ang kagawaran sa Department of Health o DOH para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
8: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po, ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation, again to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the.
3: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpadala na ang Department of Health o DOH Bicol ng mahigit 3.6 million pesos na halaga ng medical supplies at logistical assistance sa lalawigan ng Albay na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DOH Bicol, simula pa noong Enero ay ipinatupad na nila ang replenishment plan kada unang linggo ng buwan. Ipinadadala ang medicine supplies sa evacuation camps at rural health units habang mayroon ding jerry cans at health kits. Nasa 67 human resources din ang ipinadala sa mga evacuation camp. Samantala, nagtatag ang DOH Bicol ng fast lanes at ipinatutupad ang no balance billing strategy sa lahat ng ospital sa Albay para sa mga apektadong bakwit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions sa Department of Agriculture Region 5 sa mga apektado mag-asaka at agri-sector workers ng aktibidad ng Bulkang Mayon at nangyaring ashfall. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Luvela Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipamamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga mag-asaka. Naipamahagi na rin ang iba pang agri-interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pakain sa livestock raisers. Sa ngayon, pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Daraga.
9: Karamihan kasi sa aming intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya. Mga bigit, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon maibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insured po na mga crops.
3: Si DA Bicol spokesperson Lovella Guarin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang usapin, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo sa mahigit 180 boto ang papabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang papabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang lalagpas ito ng mahigit 200 boto. Pinatunayan na kasi aniya ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
10: We're hoping, no, that the best result would be as much as even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and in the determination of probable cause.
1: Ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suwestiyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusan sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng Court Administrator. Gayunman, ipinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipapatupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin anya kung kailangan pang amyendahan ang rules para maipatupad ito.
11: Pinag-iisipan ko ba? Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero, tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, di ba? Parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt.
3: Yan ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ikinatawa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gagalapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang dalawang araw pa lamang aniya ng filing ay halos nakasunod na ang 16 na political parties. Dagdag niya, gagawin ng COMELEC ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon pa sa opisyal, agad nilang susuriin ang mga certificate na ito at sa mga susunod na araw ay makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
12: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomply na, pati na rin po yung mga sektor. May inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpa-file dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito. Sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
1: Ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Wellness tourism patok sa mga turista sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguerra.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Patok sa Pilipinas ang wellness tourism o mga biyaheng nakatuon sa relaxation, health at mental wellness. Katunayan noong 2024 umabot ng $3.28 billion ang halaga ng wellness tourism market sa bansa. Panayam ng Radyo Magazine kay Lulhetas Hanging Garden Spa Marketing Director Ramon Marinha, sinabi nitong kapansin-pansin ang pagdami ng mga turistang naghahanap ng spa resort, wellness retreat, nature destinations, iba pang health-focused travel experiences.
14: nagkaroon tayong observation na yung mga tourists natin, whether they are local or foreign, especially yung mga balikbayan natin, kasama sa itinerary nila or one of the must-dos of their vacation while they are here in the Philippines ay kapag-experience of something that will really give them a great treatment that will relax them.
13: Sa datos ng Department of Tourism, ipatuloy na nadaragdagan ang mga DOT-accredited health and wellness establishments sa iba't ibang rehiyon bilang tugon sa lumalaking demand ng wellness travel. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
1: Sa ating balitang sports, 2026 National Prisaa Games sa Hataw sa Bacolod City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: Aabot sa 12,000 student athletes mula sa 17 regions ang muling magpapasiklaban sa 2026 National Private Schools Athletic Association dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Isang makulay na seremonya ang formal na magbubukas ng palaro bukas ng hapon sa Panaad Park and Sports Complex bago maganap ang kompetisyon mula May 10 hanggang 15. Karamihan sa delegates ay nakarating na sa kanilang mga billeting quarters at naghahanda na rin para sa athletic parade bago ang opening ceremonies. 22 sports ang lalaruin sa magkakaibang lugar dito sa City of Smiles, kabilang na ang centerpiece sports na athletics at swimming, gayon din ang dance sport, weightlifting, boxing, volleyball, basketball at football. Susubukang idepensa ng SOC Sergeant o Region 12 ang titulo nito sa Seniors Division matapos makamit ang kanilang unang kampyonato noong isang taon sa Tuguegarao na mag-uwi ng 128 gold, 104 silver at 55 bronze para sa total na 287 medals. Pakay naman ng Western Visayas o Region 6 na mapanatili ang corona sa Juniors Division nang humakot ng 243 medals mula sa 99 golds, 71 silvers at 73 bronzes. Isa sa mga matatagumpay na produkto ng Prisaa, ang kauna-unahang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics na si Heidelin Diaz Naranjo. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
17: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa bisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
2: Hatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:46 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Luzon, 4.9 million pesos na halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob ng PCIC Region 2 sa mga corn farmer sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Mahigit 4.9 million pesos na halaga ng indemnity claims ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa mahigit 400 magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan nitong Huwebes, Mayo 7. Nakatanggap ng bayad pinsala sa mga nasira nilang pananim, karamihan ay mga mais, dulot ng kawalan ng ulan, ang kabuuang 428 magsasaka mula sa Alcala, Amulong, Peña Blanca, Solana, Tuguegarao City, Enrile at Iguig. Ayon sa PCIC, layo ng indemnity assistance na tumulong sa mga nagpasigurong magsasaka na makarecover mula sa pagkalugi dulot ng natural calamities at iba pang hindi inaasahang pangyayari na labis na makakaapekto sa produksyon maging sa pangkabuhayan ng mga ito. Hinihimok naman ngayon ang ahensya ang mga magsasaka na patuloy sa pagpapasiguro o pag-avail para sa crop insurance coverage para maprotektahan ang kanilang mga investment at mapabuti ang kanilang katatagan laban sa climate-related risks at farming uncertainties. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Baling tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Bontoc. PUV driver na benepisaryo ng AX program ng DSWD nagpahayag ng pasalamat sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Sa balitang yan, mula kay Apollo Padaen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Pastor Agustin Fayon Carlos na isa ring isang public utility vehicle driver ng Barangay Maligong, Bontoc, Mountain Province na rota sa kanyang natanggap na AX mula sa DSWD nitong araw ng Huwebes. Ayon sa kanya, gagamitin niya ang 5,000 pesos sa panggasolina ng kanyang sasakyan at para rin sa kanyang pamilya. Si Carlos ay isa sa mga recipients ng public utility vehicle na AX na abot sa humigit 100 sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulawanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Samantala, sa Katimugang Luzon, pagtaas ng produksyon ng palay na itala sa Mimaropa Region. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nakapagtala ang Mimaropa Region ng 5.5% pagtaas ng produksyon ng palay sa unang kwarto ng 2026 kumpara sa kaparehong taon ng 2025 batay sa pinakahuling tantiya ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa pabalid ni Regional Rice Focal Person Ronald Degala, ang pagtaas ay bunsod ng paglaki ng area harvested o lawak ng naaning sakahan. Nakatulong din anila ang pinaigting na implementasyon ng mga programa sa pagpapalay, kabilang paggamit ng hybrid seeds at makabagong pamamaraan gaya ng regenerative farming at drone-assisted farming, pagpapalakas ng clustering at consolidation, at pagpapaunlad ng irrigation sa tulong ng National Irrigation Administration. Idinagdag pa nila na nakaambag din dito ang pag-engganyo sa mga magsasaka ang suporta sa pamimili ng ani mula sa NFA at Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa mga kasamahan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity. Gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
0: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
22: Tunay ngang ang pagkakaisa ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.
2: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 7 minuto bago magalas 12 ng tanghali, mga balita sa Visayas, bagyong hagupit. Walang direktang epekto sa ginagalap na 48th ASEAN Leaders Summit sa lalawigan ng Cebu. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilinaw ng DOST Pag-asa Visayas na hindi nakakaapekto sa ginaganap na 48th ASEAN Leaders Summit ang binabantayang bagyo na may international name na hagupit na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Weather Specialist Jomer Eclarino, mananatiling maaliwalas ang panahon sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw kung saan nagtitipon ang mga delegado mula sa 11 member states ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Paliwanag ni Eclarino, ang naranasang pag-ulan kahapon sa Metro Cebu ay bunsod ng low pressure area na nalusaw kagabi at wala nang anumang epekto sa bansa ngayong araw. Samantala, patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa buong lalawigan ng Cebu kaugnay pa rin ng ASEAN Leaders Summit. Nasa 10 temporary closure ang isasagawa ngayong araw sa ASEAN Lane sa Lapu-Lapu City bilang araw na gaganapin ang pormal na pagtitipon ng lahat ng heads of state ng 11 member nation. Makakaapekto din ito sa mga pasahero ng Mactan Cebu International Airport kung kaya ay inabisuhan na rin ang mga pasahero na maagang pumunta sa paliparan upang maiwasan ang aberya sa kanilang mga scheduled flights. Nakatakdang umuwi sa kanilang mga bansa ang karamihan sa mga delegado mamayang gabi habang may iilan na magpapaiwan upang lumibot sa mga tourist destinations sa Cebu at karatig lugar sa Visayas. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Visayas, DILG Eastern Samar nagsagawa ng final inspection sa FMR o Farm to Market Road Project sa San Julian, Eastern Samar. Sa balitang yan, ang magdadala sa atin si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ng panghuling inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG Eastern Samar sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit para sa natapos na proyektong infrastruktura sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Ang proyekto ay isang Farm to Market Road o FMR na pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU at ipinatupad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Eastern Samar na may kabuang pondo 5 milyong piso. Matatagpuan ng kalsada sa loob ng bahagi ng barangay, may layong humigit-kumulang 10 minuto mula sa National Highway at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga magsasaka at residente patungo sa pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo. Pinanguna ni Engineer Marjorie Capones ng DILG Eastern Samar Engineering Office ang validation upang matiyak na natapos ang proyekto ayon sa aprobadong plano at espesipikasyon bago ito ay tuluyang i-turn over sa komunidad. Ayon sa DILG, bago may sakto para ng proyekto, ay naharap sa malaking suliranin ang mga residente, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa hindi maayos na kondisyon ng kalsada at kawalan ng maasahang tawiran sa mga lugar na madalas bahain. Sa pagkumpleto ng Farm to Market Road, inaasahang magiging mas madali at ligtas ang biyahe ng mga residente kabilang ng pagdadala ng kanilang mga produkto at pag-access sa mahalagang serbisyo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Dumako tayo sa Mindanao, Department of Agriculture, Caraga, pinalalawak ang programa ng Sagip Saka Act. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Talakay sa isinagawang orientation ng Department of Agriculture Caraga ang mahalagang probisyon ng Sagip Saka Act o Republic Act 11321 kabilang ang Direct Purchasing Program kung saan maaaring direktang bumili ng produktong agrikultural ang mga national government agency at local government unit mula sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan mula sa National Program Management Office Sagip Saka at AMAS ng DA Central Office ang proseso ng accreditation sa pamamagitan ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System upang matulungan ang mga samahan na mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad sa Surigao City kasama ang mga agribusiness coordinator ng iba't ibang LGU sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 8, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
23: Nagalit sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
26: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
29: Serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
30: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
31: Ng ating walang gutom program.
30: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
32: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
30: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
33: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
30: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
33: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
30: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Salamat, President.
32: Okay, damo, salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ani Pangunong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu kaninang umaga. Sa welcome ceremony, tinanggap ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga leader ng ASEAN member states sa Mactan Expo sa Cebu City. Sa mensahe ni Pangulo Marcos Jr., binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga leader at delegado ng ASEAN sa pagdalo sa kabila ng mga hamon at krisis na kinaharap ng kani-kanilang bansa. Anya, mahalaga manatiling matatag ang samahan ng ASEAN sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East at iba pang pandaigdigan sulirani na nakakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng rehiyon. Kasunod dito ay nagpulong ang ASEAN leaders para sa 48th ASEAN Plenary para sa mas malawak na pagtalakay sa mga prioridad kabilang ang economic resilience, pagpapatatag at pagtutulungan ng rehiyon. Binibigyan din sa plenaryo ang nagkakasundong commitment ng mga bansa para sa mga estratehiya, pagkakaisa at paghahatid ng konkretong resulta na magbibigay benepisyo sa mga komunidad ng ASEAN region. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang pagpupulong kasama ang mga leaders mula sa bansang Brunei, Indonesia at Malaysia. Layo ng pagpupulong na palaguin pa ang kooperasyon ng mga bansa sa East Asia. May report si Jessie Atienza ng PTV Cebu.
4: Nagsama-sama ang apat sa mga leader ng mga bansang nasa Silangang Asya. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinagawa ang Special Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia and Philippines East Asian Growth Area o mas kilala sa BIMP IAGAS Summit. Espesyal ang pagpupulong na ito dahil nakatutok ito sa mas maliit at malapit na regional economic cooperation mula sa apat na bansa. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng patuloy na kooperasyon at inclusive growth ng apat na bansa.
5: As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIMP IAGA Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
4: Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang paglikha ng karagdagang hanap buhay sa mga kababayan, pagpapalakas ng connectivity at pagpapalawak ng oportunidad, lalo na sa East Asia.
5: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP IAGA for present and future generations. Thank you, and I wish you all a productive and inspiring summit.
4: Iilan lang ito sa mga mahalagang pagpupulong na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary Perez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Ale, po, maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita at magkaroon tayo ng pagkakataon na magpulong-pulong at may sharing naman ng Anti-Red Tape Authority ang kanyang mga ginagawa, programa, inisiyatibo, lalo na sa celebration natin itong buwan ng May, yung Ease of Doing Business Month.
3: Okay. Sec, una po sa lahat, ano po yung mga paghahanda o mga aktibidad na isasagawa sa EODB o dito sa Ease of Doing Business Month ngayong taon?
6: Nag-umpisa tayo last Monday during the flag raising, sabay-sabay po yung mga government agencies, local government units incorporating the celebration of the month of May as the Ease of Doing Business Month during their flag raising ceremony. Tapos marami po tayong activities this week. Kahapon po, nagkaroon tayo ng World Bank Business Ready Report. Meron pong dumating na official from the World Bank. In-update po natin ang mga government agencies and our stakeholders doon sa ating plano na ma-improve pa yung ating ranking sa Annual Doing Business Survey. Ito po ay ginanap natin sa GSIS. Pasalamat po tayo kay President and General Manager Rick Piloso sa pagbigay ng facilities ng conference room ng GSIS na libre. Hindi po tayo sinungil dahil alam ninyo cost saving po tayo, energy emergency. Hanggat maring makasave tayo, ginagawa po natin ito. No? And then this coming Sunday, meron po tayong ARTAC po or fund run sa Tomas Morato, Quezon City. Kasama po natin ang Quezon City government through the able support of Quezon City Mayor Joy Belmonte. At inibita po natin yung mga kasama natin partner agencies and private stakeholders. At excited po dahil marami po ang nag-register. Pero dahil ito po ay gagawin sa isang open space sa Tomas Morato, open ito po for the public. Pero yung iba, bibigyan po natin mga freebies ay can only last so much so as the supply lasts. And then nationwide, through our 8 regional field offices, we will have our grand EODB fair. Meron po tayo sa Iloilo, sa Cebu, sa Pagadian, sa Davao City, sa Cagayan de Oro, ito ay Baguio City, sa La Union po at sa Pampanga. At ito po ay inimbita natin yung mga agencies na doing frontline services kagaya ng LPO, NBI, PNP, local government, yun lahat ng even DFA, no, na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng time one day kung saan lahat po ng ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng kanilang servisyo on dapat. At then meron din po tayong grand orientation the different dates mentioned earlier, signing of agreements with the provincial governor regarding our provincial one-stop shop. At then May 26, ito po yung ating Philippine Good Regulatory Principles Awarding Ceremony. And then May 22, ito po yung ating holding ng ARTA anniversary. This will be our 8 years of existence at we are proud to present our accomplishments during the event.
3: Alright, Sec, siksik pala ang inyong aktibidad ngayong buwan. Pero dito po sa usapin po ng mga ahensya na binabantayan niyo po ngayon, ng ARTA po, dahil po sa mataas na bilang ng reklamo at sa daming reklamong natatanggap po nila. Ano-ano po yung mga ahensyang ito? At sapat po ba ang kapangyarihan at manpower ng ARTA para tugunan po ito?
6: Hindi ko po masabi na talaga sapat, pero ginagawa po natin lahat ng paraan na magkaroon ng mas mabilis na serbisyo. At meron po tayong 8 regional field offices na tumutulong dito. Meron po tayong mga ARTA champions, no, sa pamamagitan ng mga Chambers of Commerce chapters, ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. We empower, capacitate them, give them orientations regarding the ease of doing business law. At we also capacitate them to receive complaints para yung ating mga kababayan, kung meron po silang reklamo at gusto nila gawing physical, they can submit it through the local offices of the Chamber of Commerce. Pero meron po tayong 8 regional field offices at meron po tayong online platform. Hindi na po kailangan pumunta sila physically para sa ARTA offices para magreklamo. They can either call using our hotline 12782 o kaya yung 8888 kasi meron tayong Memorandum of Understanding with the Presidential Complaint Center. Meron din po silang pagkakataon na mag-email sa complaints@arta.gov.ph o kaya they can talk to Tala, our virtual assistant, 24/7.
3: Okay. And Sec, paano po tinutugunan ng ARTA ang reklamo hinggil po dun sa mga fixer sa mga tanggapan ng gobyerno. May plano po ba magsagawa ng surprise inspections o lifestyle checks laban po sa mga sangkot sa red tape at fixer operations? O kaya mabibigyan pa kaya natin ng solusyon na tuluyang matanggal itong mga fixer na ito?
6: Yung ARTA po, kasama yung ating regional, 8 regional field offices, meron po tayong ginagawang surprise inspection saka regular inspection, whole year round po ito, para to check on their compliances with ease of doing business law, particularly on the citizen charter requirements. At meron din po tayong campaign against fixers, no? Pag meron po tayong natanggap na reklamo, in-action na po kagad natin dito, nakikipag-ugnayan tayo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation for us to conduct entrapment operations. At pagdating naman po sa pag-resolve ng mga complaints natin na tatanggap, meron po tayong nilabas na circular which requires all government agencies at local government units to set up their own committee on anti-red tape. So tuwing po tayo mga katanggap ng reklamo or complaint or any concern at all, ipinapasa po natin ito within 24 hours ahensya through their committee on anti-red tape. At dun po, mabilis ang resolution. Pag hindi na-actionan or kung na-resolve, we will ask the complainant kung gusto pa niyang i-pursue, kung kahit na nasagot na yung kanyang reklamo or kung hindi, ay i-refer natin ito sa Investigation, Enforcement, and Litigation Division ng Legal Department ng ARDA para magkaroon ng formal investigation. At doon na po, i-require natin yung respondent na mag-submit ng counter affidavit. And from there, our findings and recommendations will be forwarded to the Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. Depende po sa salary grade ng concerned or respondent government official or employee.
3: Okay. Sec, para po sa kaalaman ng publiko, no, normally po ba gaano po katagal bago ma-resolve ang isang reklamong inihahain sa ARTA? Gaya nga po ng mga proseso nabanggit ninyo. At ano po yung mga kaakibat na parusa sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno na mapapatunayan lumabag sa ease of doing business law?
6: ARTA is walks its talk, no? We lead by example. We follow strictly the 3720 standard processing time, no? Pag may reklamo, within 3 working days, ipinapasa po kagad natin ito sa concerned agency patungkol doon sa reklamo at through their Committee on Anti-Red Tape. At kadalasan po, karamihan ng mga nire-refer natin dito ay nare-resolve na at the level of the agency Committee on Anti-Red Tape. Kaya pag ito po ay na-resolve, tinatanong natin yung complainant kung gusto pa rin ba niyang ituloy o hindi. Kasi kung na-resolve naman, karamihan naman dyan, ay di ayaw nang ituloy. So, we declare the case closed. Ngayon, pag gusto ng complainant tuluyan at ni-refer natin niya sa ating Investigation, Enforcement, and Litigation Division, doon magkakaroon ng formal investigation. Mabigat po ang parusa, kaya mabilis po ang response at action ng mga concerned agency saka LGU. Pag first offense pa lang po ay 6-month suspension kagad, no? Pag second offense, dismissal from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, fine of 500,000 to 2 million, imprisonment of 1 to 6 years. But if the offense, even if it is first offense, if the offense involves a fixer, no? Even if it is a first offense, the penalty for the second offense will apply.
3: Okay. Sec, may mga kasong naisampa na po ba laban sa mga empleyado o opisyal dahil sa reklamo natanggap ng ARTA ngayong taon? At kung ikukumpara po natin yung bilang, mas bumaba po ba yung bilang ng mga kasong naisampa kumpara sa mga nakaraang taon?
6: Marami na po tayong naisampa na kaso over the years. Pero last year po, nakasecure tayo ng conviction, no? Tatlong LTO employees ang convicted. Of course, this is still subject to appeal. Tapos dalawa po, isa taga Philippine Statistics Authority, saka yung isa po ay taga National Center for Mental Health. Yung ating pong kaso na ni-refer sa Civil Service Commission involving the National Center for Mental Health, in-affirm po ito ng Civil Service Commission. Nais ko pong i-explain, no? Yung mandato po ng ARTA, pag nag-receive po kami ng complaint, no, at nag-mature into an investigation, whatever findings that we have, recommendatory lang po tayo sa Office of the Ombudsman pag ang employee or official is a presidential employee, meaning salary grade 26, above salary grade 26, no, 26 and above, or below salary grade 26 sa Civil Service Commission. But if the offense involves both administrative and criminal, meaning merong imprisonment, may fine, regardless of the salary grade, ang jurisdiction po nito ay sa Office of the Ombudsman.
7: Okay. Sec, may nakikita po ba kayong pagkukulang sa pagpapatupad ng Citizens Charter sa ilang ahensya? At ano po ang hakbang na ARTA para po mabawasan yung mabagal na proseso sa mga frontline services ng gobyerno?
6: Karamihan po na natin natatanggap ng mga reklamo ay regarding non-compliance with the provisions of the Citizens Charter. Like for instance, delay in the processing of application within the declared processing time of either 3-7-20 working days in the Citizen Charter, failure to act, no, on the application within that standard processing time, failure to attend to the applicant during office hour, or imposing a requirement or fee that is not provided for in the Citizen Charter. Yan po ang karamihan talagang nagiging basihan o ground ng complaints na natatanggap ng ARTA.
7: Okay. Sec, ano naman po masasabi nyo sa pananaw ng ilan nating mga kababayan na normal na lang daw ang red tape sa ilang tanggapan ng gobyerno?
6: Hindi po totoo yan. Ang Anti-Red Tape Authority ay isang ahensya ng gobyerno under the Office of the President. At mabilis po umaksyon ang ARTA. Sa katunayan nga po, over the years that we have received the complaint, these are more than 28,000, about 99% po ito ay considered resolved na, no? At ito po ay pwede nilang subukan pag sila po ay merong reklamo o may complaint against sa ahensya at nagbabiolate ng Citizen Charter requirement. Minsan nga po, sabihin lang nila na i-arta namin kayo, mabilis kagad ang response ng ahensya. Kaya

0: reklamo kasi mas mabilis na ngayon magreklamo. They can either call our hotline 12782, email us at complaints@arta.gov.ph or talk to Tala. At Tala, mas mabilis po pag kausap niyo si Tala dahil she can speak and understand 17 dialects including Filipino and English at 24/7 po ito. At patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga Chambers of Commerce at maganda po ang feedback at in fact, meron tayong mga natutulong ang mga kumpanya na pagalimbawa meron silang problema sa isang LGU. Minsan isang sulat lang po galing sa akin reminding the barangay captain or the or the mayor isang reminder lang po sumusunod yung barangay captain na to at even the mayor. Dahil dun po natin nakikita na yung lawak ng impluensya ng anti-retic authority dahil we are proud of our accomplishments because we are under the office of the president at ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay for all government processes and services to be streamlined. In fact, in the latest the message of the president to our 2025 accomplishment report, ni-recognize po ng mahal na Pangulo ang mga accomplishments natin, yung that we are making strides towards improving bureaucratic efficiency in the country. At sa pakikipag-ugnayan po natin sa DICT, through their EGOV-PH, si Tala po ay integrated na dito sa EGOV Super App, sa EGOV Kiosk. Pwede po silang hindi na kailangan pumunta sa ahensya physically. They can click on the EGOV Super App of the DICT. Doon po available yung citizen charter ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pati po yung mga LGUs. Pwede po silang magsampa ng reklamo using that EGOV Super App. Pwede din silang mag-access sa aming website at doon po nandun yung guide paano magsampa ng reklamo.
1: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Thank you, sir. Samantala, end of school year 2025 to 2026 assessment ng DepEd, ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, magandang tanghali rin po sa ating lahat, lahat na nanonood na kikinig. Good afternoon po and thank you for the invitation po.
1: Kung sa pagtatapos po ng school year 2025 to 2026, ano po ang assessment ng House Committee on Basic Education and Culture sa naging takbo po ng klase ngayong taon?
2: Pero unang-una, ano, napakaraming reforms na napasok ang ating Department of Education. Marami po dyan, hindi kaagad-agad natin makikita yung resulta noon, pero ang importante nag-umpisa na po at itong darating na academic calendar, mas marami pa pong reforms ang gagawin. Kaya natutuwa tayo at hopefully ano, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating mga reforms kasi yun naman ang kailangan talaga para masigurado natin ang kalidad ng edukasyon.
1: And kung may mga adjustments po bang inirekomenda ang DepEd batay po sa assessment ngayong school year, lalo-lalo na po sa learning gaps pagdating sa reading, math, at science?
2: Yes, ang totoo po niyan, ano, ongoing naman po yung mga reforms na nagaganap. Ang sinasabi rin natin sa Department of Education ay dapat mas agresibo pa po tayo kasi nakikita pa rin natin, marami pa rin po tayong mga readers na tinatawag na medyo emerging leaders pa lang, medyo nandun pa rin po sa, hindi sila grade level. So kailangan po mapaabot natin to 100% or at least 95% yung ating grade level readiness, lalong-lalo na sa reading at sa mathematics. At doon po, ano, nakita natin may mga panalo na rin. Dahil sa reforms, medyo umabante na siya. Pero kulang pa rin po yung pace dahil marami, meron pa rin mga naiwan pa rin po.
1: Okay. And kung sa usapin naman po ng teacher's welfare, ano po ang assessment ninyo sa kalagayan ng mga guro ngayong school year at ano-ano pa po yung kinakailangan suporta para sa kanila?
2: Sa teachers po natin, ano, nakita natin yung batas na ating pinasa, yung Teacher Career Progression Law. Nakikita po natin, nagbubunga na po yan ngayon. Maya-maya, nakikita po natin na meron mga nag-oath of office na na-promote ng mga teachers. Kung maalala po ninyo, Dati, maraming teachers, hindi naman

0: na hindi naman lahat, ano? Pero marami ang teachers noon dahil sa mga requirements ay nagre-retiro sila, teacher 1 pa rin. Mag-uumpisa ka teacher 1, magre-retire ka teacher 1. Sa dahil po dito sa ating teacher career progression law ay medyo na-rationalize natin, na sinabi natin sa DepEd, irrationalize na yung mga requirements. At ang gusto po natin, sa totoo lang, walang teacher na mag-retire na teacher 1 pa rin. Ang gusto natin, napakahirap po ng trabaho ng ating mga guro. Ang gusto natin naman po ay makompensate sila properly sa hirap na ng ginagawa nila. Pangalawa po, ano, nagkakaroon tayo ngayon ng mga curriculum revisions. Dahil po dito, medyo talagang sa totoo lang, mahirap po ito para sa ating mga guro. Pero, alam rin natin ang totoo, compared sa napakaraming subjects and competencies, pabawas na po yan. Kaya hindi lang makakatulong yan sa ating mga estudyante, pero sa ating mga guro.
1: Okay. Tama po yan, dahil sila yung tumatayo yung pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Pero ito, Kong, sa inyong pananaw po, ano-ano po ang pinakamalalaking hamon na kinaharap ng DepEd ngayong school year, particular po sa usapin ng learning gaps, kakulangan sa silid-aralan, at maging sa kalidad ng edukasyon?
0: Ang pinakamatinding challenge talaga, ano, na dinaanan at dinadaanan pa ngayon ng ating mga guro, ng ating mga estudyante, ay sa totoo lang, ano, yung dami ng numero ng subjects, yung dami ng numero ng ating mga competencies. Ngayon po, unti-unti, binabawasan na po yan. Nagfo-focus na po ang ating Department of Education doon sa tinatawag na reading comprehension or functional literacy. Kailangan ang bawat bata ay grade level ready ang pagbabasa nila, at yung mathematics rin po nila ay dapat to date sa kanilang grade level. Kasi imagine po, no? Marami, as you grow progress po from grades 1 to 12, yung mga binabasa po, pahirap ng pahirap, mas komplikado. Yung mga math problems, challenges, mas laging komplikado rin yan. Eh kung yung basics pa lamang ay medyo kulang na, talagang napaka-challenging yan. Hindi lang para sa estudyante, pero para sa guro rin. Kaya ngayon na, inaayos na yung curriculum, inaayos na yung competency, binabawasan po ito para naka-focus lang sa functional literacy. Kailangan reading comprehension, math grade level readiness. Nakikita po natin umeepekto na po ang kalidad ng edukasyon natin. Gumaganda na po.
1: And doon nga po sa kalidad ng ating edukasyon. With this being said po, na binabawasan na nga po yung mga subjects dahil sobrang ang dami, how do we make sure na hindi po makakompromiso yung quality ng edukasyon?
0: Actually po, ang kalidad ng edukasyon, hindi po yan sa numero ng subjects. Pero may kita po yan kung ang bata po, ang learner natin, ay nakakapagbasa at naintindihan niya yung binabasa niya sa tamang baitang. Ibig sabihin po, kung grade 3 ka, yung reading comprehension mo dapat grade 3. Kung anong pinapabasa sa isang grade 3 na learner, dapat nababasa niya at naintindihan niya. E sa ngayon po, nakita naman po natin base sa mga international assessment, kahit yung mga nakaraan na ating mga local assessment, nakikita po natin hanggang grade 12, medyo malaki yung agwat ng mga learning gaps, malaki. Yung iba po, nasa grade 4 na. Pero yung reading comprehension nila, grade 2 pa lang. E imagine po, paano yun? Yun po yung pinaka-importante sa kalidad ng edukasyon. Ang kasama dyan yung mathematics, grade level ready. So pag binawasan man ang subjects, binawasan man ang competencies, ang malaga, nakatutok dun sa tinatawag na functional literacy. Reading comprehension, grade level ready, math grade level ready. Kasi po, pag marunong ka ang Pilipino po matalino, lalo ng ang batang Pilipino, pag naturuan natin ng basics na reading comprehension, meaning naintindihan yung binabasa, on their own po, he or she, nagbabasa na po sila. Natututo sila sa kanilang sarili at yung teknolohiya magagamit ng tama.
1: Okay. Kong, kumusta naman po ang implementasyon ng revised school calendar at iba pang adjustments na ginawa ng DepEd ngayong taon? At paano po natin masasabi na epektibo po ito kapwa po para sa ating mga estudyante at mga guro?
0: Sa totoo po, no, itong 3 semesters na gagawin nila ay ilulunsad pa lamang itong June 8 mag-uumpisa. So alam natin po sa umpisa niyan, magkakaroon talaga ng tinatawag na birth pains or growing pains. Pero alam rin po natin bakit nag-shift to 3 semesters ang Department of Education. Dahil ang sinasabi nila sa atin, ang sinabi ng EDCOM 2 sa DepEd, parang hindi tayo maabot ng 200 instructional days. Eh di ba, ang kailangan po at least 200 instructional days, yun talaga yung sinasabi ng mga dalubasa. So, ang sagot dito ng Department of Education, kasi meron tayong mga natural calamity, mga bagyo. Pag may bagyo, no classes. Pag ginamit na evacuation center ang school building, no classes. Pag merong holiday, national o local, again, no classes. Pag merong mga DepEd activities, katulad yung mga elimination round ng Palarong Pambansa, Festival of Talents, iba-iba pa, no classes rin yun. Pwede pumapasok sa paaralan pero wala sa classroom. Kaya ang sabi ng DepEd, gagawin nating 3 semesters. Sa 3 semesters, may pagitan na 2 weeks in between any semester. Dito po, ilalagay po natin yung mga controllable po nila, yung mga elimination round ng Palarong Pambansa, yung elimination round ng Festival of Talents, para hindi na mabawasan ang number of instructional days sa loob ng classrooms. Importante kasi po yun eh, na nasa classroom ang bata, ang teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero kung masyadong maraming no classes, ay o kaya pahintuhin to, dun po nawawala yung momentum, dun po nawawala po yung kalidad ng edukasyon.
1: Okay. Kong, can you share with us sa paghahanda po para sa susunod na school year, ano po yung mga pangunahing rekomendasyon ng inyong komite sa DepEd para po mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon dito sa ating bansa?
0: Alam niyo po, yung 2 committee meetings ago, sinabi natin sa Department of Education, ang importante, kalidad ng edukasyon. Meaning, reading comprehension. Reading. Marunong magbasa yung bata dun sa grade level niya. Naintindihan niyo yung binabasa niya at math. Sinabi natin sa kanila, alam natin ang totoo. Dahil sa education system natin, medyo talagang merong mga learners na nahuli. Hanggang senior high school nga po. May datos na nagpapakita na meron hindi reading grade level readiness po hanggang senior high school. Ang sinasabi natin sa DepEd, mas agresibo po tayo. Dapat nagpo-pull out na tayo ng mga estudyante. Kunyari, grade 4 siya. Ang grade reading comprehension niya, grade 2. I-pull out na po natin sa klase sa grade 4. Turuan natin, tutukan natin para makahabol siya. Pero grade 4 pa rin siya. Kasi end of the day po, kung papasok man yung learner sa kalang klase pero hindi niya naintindihan yung binabasa niya, eh sayang po, walang kalidad ng edukasyon yun. Kaya ang payo po natin, mas aggressive dito sa pagsisigurado na meron tayong grade level reading comprehension and math grade level aptitude.
1: Alright. Kong, mensahe nyo na lang po sa ating mga magulang, estudyante, at mga guro para nga po dito sa paghahanda para sa school year 2026 to 2027.
0: Unang-una, maraming salamat sa ating mga estudyante, guro, at mga magulang. Nakita po natin na kahit na yung ating curriculum ay nire-reform, ay tumutulong po sila at nakita po natin interest lang nila ay masigurado na matuto yung kanilang mga anak, kanilang mga estudyante, at merong kalidad ng edukasyon. Alam natin sa marami pa rin challenges dahil yung mga reform, bago pa lamang at may mga bagong reform na ilulunsad. Alam natin may birth pains yan, growing pains yan. Pero basta magkakasama tayo, tutukan lang po natin. Pag may nakita tayong hindi tama, ituro natin agad para makorek, ma-adjust yun. Ang importante, lahat tayo tungo lang sa isang objective, which is quality of education.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Thank you, Kong. Sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Special Trilateral Meeting kasama ang Cambodia at Thailand. Sa tulong nito, kapwa nangako ang dalawang bansa na isusulong nila ang kapayapaan. Nagkasundo sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charn Virakul na ayusin nila ang kanilang gusot sa pamamagitan ng dialogo. Sa nasabing pulong din ay nagkasundo ang dalawang leader na magpatupad ng tigil putukan hanggang sa Hulyo, kung saan tatayong observer ang Pilipinas. Una nang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat nakasolbahin ng mga miyembro ng ASEAN ang kanilang problema sa mapayapang pamamaraan. Kapwa umaasa ang tatlong leader na tuluyan ng mananaig ang kapayapaan at masunod ang pandaigdigang batas. Samantala, nagkaroon din ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hang. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng 55 taong anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam, kasabay ang pagpapakita ng kumpiyansa na magbibigay daan ito para sa mas matibay na kooperasyon, lalo na sa usapin pangkalakalan at ekonomiya. Sa usapin ng agrikultura, nagkasundo ang dalawang leader na bumuo ng pamatagalang rice trade mechanism para matiyak ang stable na supply at mapalakas ang food security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Natalakay din ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes, particular na sa scam hubs at human trafficking. Samantala, pagpapatupad ng price cap sa bigas at monitoring sa presyo at supply ng basic commodities, ating pag-uusapan kasama si Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali din po sa inyo at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa ating lahat.
1: Attorney, una po sa lahat, ano po ang update natin sa inaasahang pagpapalabas ng kautusan na nagtatakda po ng price cap sa bigas?
2: Meron po tayong koordinasyon ngayon. Of course, na-approve na po yung rekomendasyon ng National Price Coordinating Council as to the imposition po ng price cap na 50 pesos po para po sa imported na bigas. Yan po ay naaprubahan at nairekomenda po natin nito pong April. At ngayon po ay nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa Office of the Executive Secretary dahil ito po ay nasubmit na natin. At yun nga po, nagkaroon na po ng direktiba na maghanda na sa pagpapatupad nito dahil anytime soon po ay ilalabas na po ang executive order kung saan po i-aprubahan na po na ating presidente ang pag-i-impose nga po ng price cap sa imported po na bigas.
1: Okay. Attorney, sa inyo pong pag-iikot at pag-monitor sa mga pamilihan, kumusta po? Marami po ba ang mataas ang benta ng bigas? At hinggil po dyan, ano po ang hakbang ng DA sa ganitong sitwasyon habang wala pang price cap?
2: Base po sa ating daily price monitoring, ano po, ang prevailing price po ngayon ng imported rice ay nasa 57. Pero meron po tayong nakikita at namamataan na mga maabot po ng 65 pesos per kilo ang imported na bigas. Iba naman po syempre yung panantayan natin o yung prevailing price para po sa local na locally produced. Medyo mas mataas po talaga ng konti ang locally produced. Pero po ang gusto po sana nating lagyan talaga ng parang regulasyon o pag-control ay yung pong ating imported. Dahil nga po kung tutuusin, nakikita po natin tayo ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga importers, rice importers. So ang nakikita po nating presyo niyan dapat ay hindi po dapat lalagpas yan ng 50. So yun po yung ating nakikita na pinapaigting natin yung monitoring, tinatanong po natin yung mga retailers bakit po umaabot ng ganun. Ang sinasabi naman po nila ay dahil nga po sa pagpasapasa, no, hindi po sila direktang kasing nakakabili sa mga wholesaler, sa mga lalo na po dito sa mga nagbebenta po dito sa may Bulacan, sa may Manila, yung kung saan po yung mga wholesalers natin. So kumbaga yung pagpasapasa po, yun po yung nakakaapekto dun sa retail price kung bakit kung medyo mataas yung ibang retailers. Although may mga retailers naman po na tayo ay nakikita na umaayon naman. Katulad nga po dito, meron tayong sa pakikipagtuluan nga po dito sa FTI and PPI po na mga kaalyado po ng Department of Agriculture. Meron po silang mga imported brands na binibenta na nasa 48 pesos. So yun po ngayon yung pinapakalat at para pong mabalanse po yung ibang mga imported na bigas na medyo tumataas po ng mahigit 50 yung kanilang pagbebenta dahil nga po kailangan magkaroon po ng alternatibo o meron pang opsyon yung ating mga mamili na mas mura kaysa po yung mga yan nga yung maibang brands na medyo mas mataas.
1: Okay. Ito pong price cap, Attorney. Ano po ang aasahan ng mga consumer kapag ipinatupad na po ito? At paano rin po binabalansin ng pamahalaan na hindi mawawala ng kita, syempre, yung mga retailers kapag naipatupad na po ang price cap sa bigas?
2: Well, nakikita natin, pag naipatupad po natin ang price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Ano, syempre, kung kung mabibigyan to ng implementasyon. Hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod. So mas nakikita po natin na mas susundin po ito at the same time po, mas mararegulate po natin yung presyo dito sa imported na bigas.
1: Okay. Attorney, may mga inihayag po ang ilang senador na posibleng may nananamantala sa sitwasyon. Ngayong may national energy emergency kaya pumataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Paano po ito tinutugunan sa panig po ng DA?
2: Meron po tayo mga enforcement and regulatory agencies na talagang tuloy-tuloy po ang pagbabantay at pagtitingin po ng presyo. Lalo-lalo na po kami ngayon sa Department of Agriculture. Kami po ay puspusang nakikipag-ugnayan. Lalo-lalo na po yung mga involved dito sa importation ng imported na bigas. Ano po? Tinitignan natin yung presyo, tinitignan natin magkano ba dapat pag pupunta na po siya sa mga retailer. So nakikita po talaga natin na kumbaga, dun sa 50 peso po na price cap, meron na po talagang kita doon lahat ng mga value chain implementers o mga kasama stakeholders po natin dito sa pagbebenta po ng imported na bigas. So, ang ginagawa po natin, tayo yung iniigpitan po natin yung monitoring at the same time nga po ito pinupush po talaga natin yung paglalagay ng price cap para po talagang mas malagyan ng ngipin ano yung implementation natin ng presyo dahil nga po kumbaga yung pong in between ng sila retailer po kasi lagi yung nakakausap natin eh syempre mga retailer natin na naiintindihan din naman natin na kapag magkano po yung kuha nila, konti lang naman po yung kanilang pinapatong. So, yung pong mga nasa in-between, yun po yung gusto sana nating makapture. Eh, yun po ang medyo malungkot dahil hindi po lahat nare-regulate yung aspetong yan, yung mga nasa gitna na yan. So, yun po yung gusto sana natin na mas paigtingin pa yung regulation sa kanila. At the same time, ito nga po yung sa price cap, definitely it will help control nga po yung ating presyuhan nitong mga nagtataasan pumbilihan, lalo-lalo na po dito sa imported na bigas.
1: Okay. And actually, linawin natin, no, hindi lang po ito dito sa mga pampublikang pamilihan, sa mga palengke, kundi maging po sa mga pribadong pamilihan, gaya ng mga grocery at supermarket na mga nasa mall. Tama po?
2: Apo, yan po ay i-implement natin. Although, ipe-prepare pa po natin yung guidelines, ano po, dahil iba rin po kasi yung ang rules or yung pagpepresyo po ng mga groceries as to yung, ito lalo-lalo na sa bigas. Pero definitely po, makikipagtulungan po tayo with DTI sa ating mga law enforcement agencies para po sa mas maayos na pagpapatupad po nitong price cap.
1: Attorney, kaugnay naman po sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad po ng liyempo at carrots. Ano po ang hakbang ng DA tungkol po dito?
2: Well, aside from yung mahigpit na po nating pagbabantay ng mga presyo ng mga bilihin ito, meron pong direktiba sa atin na kung saan po lalagyan po natin na pinag-aaralan ngayon yung paglalagay ng price cap din dito sa pork, whether imported or local po. Pero sa liyempo, liyempo lang naman yung tinitignan natin na lalagyan ng price cap. So, nasa 380 po yung tinitignan natin na presyo. Pag sa imported naman, 300 po yung tinitignan natin. Aside from that, yung carrots din po tinitignan natin na maglalagay po tayo ng price cap. Nasa 100 po per kilo ang tinitignan natin na price cap. At the same time, meron pa pong isa si palm oil. Tinitignan din po natin na maglagay dyan ng price cap up to 90 pesos. So yan po ngayon yung ginagawa natin. Before po kasi natin yan i-implement, kailangan meron po tayong mga masusing pag-aaral at pakikipag-ugnayan with the whole value chain stakeholders. So yung ating mga producers, yung ating mga logistic providers, retailers, manufacturers, yun po yung ating mga kakausapin para ma-ensure po natin yung ating paglalagay po ng price cap ay acceptable naman sa kanila. At syempre, kasama po natin dito ang iba pang mga ehensya ng pamahalaan, katulad po ng DTI, ang ating PNB, of course, yung ating mga regulatory bodies din po, para po masiguro natin na lahat po ay involved at alam po nila yung magiging epekto po nitong paglalagay natin ng price cap dito sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin.
1: Alright, Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, kaugnay nga po ng mga hakbang ng Department of Agriculture para maibsan po ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis na nagdudulot din po ng pagtaas sa presyo ng bilihin.
2: Ayun po, nagpapasalamat lagi naman ang Department of Agriculture sa suporta po ng ating mga kababayan, ang ating mga mamimili. Ipinapangako po namin, talaga naman puspusan din po ang aming paggawa. Lalo na ito ay under the directive po of our President, Pangulong Bongbong Marcos. Buong puwersa po, hindi lamang ang DA. Kumbaga lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay nananatiling nakatutok at gusto po namin lahat sana ng mga yung epekto ngayon ng crisis ay matugon natin. Siyempre, pagdating po sa Department of Agriculture, gusto po natin sapat ang supply at abot kaya po ang presyo ng ating pagkain. At lalo-lalo na po dapat ang ating magsasaka at ang mangingista, hindi po dapat kumbaga maapektuhan yung kanilang kita. At syempre, yun naman po talaga ang ating ginagawa through policies at mga recommendations po sana natin, na hindi lang po para sa ating mga consumers, sa ating mga mamili, pero para na rin po sa ang ating magsasaka na siya naman pong food heroes natin at dapat po ay talagang mampanatili natin ng supply at abot kayang presyo ng bilihin. Yun lamang po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Thank you, Attorney. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Abangan sa Larigadon Live!
4: Ano ba ang mandato ng NBI kumpara sa CIDG, ang mga police agencies?
5: Opo. Yung mga syndicated crimes, yung malalaki po na krimen, corruption, kasama rin po dyan.
3: Tutok na sa Largadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
6: Nagsimula sa maliit na pangarap.
7: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
6: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
7: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
6: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
8: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
9: Dahil sa ASEAN, negosyong na tutulungang lumago.
10: For our next food crawl.
11: Oh my goodness! Moose nga yung nagagawa.
12: Hey, sir, bako!
13: I'm your food buddy, Joshua Garcia, ang kasama ninyo sa another exciting Chibugan.
11: Tarap, no? Ang galing
13: mo. It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 na umaga.
14: Is it sweet?
11: No, it's not.
15: OH.
13: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, PNP response at assistance sa mga apektado ng Mayon Ashfall. At ipag-uusapan kasama si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Colonel Tino, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes po, sir. Magandang tanghali din po and sa lahat ng nagsusubaybay po ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Ma'am, una po sa lahat, ano po ang naging agarang aksyon ng Albay PPO matapos po ang ashfall at ito pong pyroclastic density current o PDC event mula po dito sa Mayon Volcano?
1: Yung efforts po na ginawa ng ating kapulisan, lalo-lalo na po sa Albay PPO, na deploy po tayo ng yung tinatawag po ng programa ng ating RDA na yung Disaster Emergency Assistance Response po na mag-augment po sa mga affected nating municipalities.
0: Okay.
1: Yun po yung unang ng ating mga kapulisan. Then, nakita naman po siguro ninyo yung assistance na nag-road clearing po and flashing operations po ng ating mga kapulisan kasama po yung mga volunteers natin and yung mga constituent mismo ng affected na lugar.
0: Okay. At sa ngayon po, ano-ano po yung mga security measures ang ipinatutupad ng PNP para po maiwasan itong looting at iba pang krimen na sa mga iniwang kabahayan? Tuloy-tuloy po ba ang pagpapatrol ng ating mga tauhan sa mga iniwang tahanan?
1: Yes, sir. So far, may mga ano tayo po nakatalaga doon na mga sa border control point po. Meron po tayong nakadeploy doon ng mga kapulisan sa lahat. Sa walo po. Walo po kasi yung na-declare natin na ano munisipyo na affected ng pag-uso ng bulkan. And doon po sa mga munisipyo na to na yun, may mga kanya-kanya po tayong deployed na mga pulis sa tinatawag po nating border control point. Sila po yung nagbabantay sa ating mga ano sa lalo-lalo na yung mga ano constituents po na bawal po talaga silang pumasok doon sa tinatawag nating 6-kilometer ano permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon.
0: Okay.
1: And yung mga kapulisan naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
0: Okay, pero kumpirmahin na natin, Colonel, no, wala naman po naitala na untoward incident o panluloob dun sa mga kabahayan na naiwan. Tama po?
1: Yes po, so far wala po tayong ano, recorded na ganyan po ang pangyayari. Okay. And sana po sa mga sumunod na ano, wala din talagang mangyari.
0: Okay, Colonel, paano po ang coordination natin ng ito po, ng Albay PPO sa mga lokal na pamahalaan, sa mga LGUs, DSWD, BFP, at iba pa pong ahensya upang mapabilis ang relief operations at assistance sa mga apektadong residente.
1: So po yung relief operations naman po kasi is talagang bumabagsak muna sa mga ano kanya-kanyang LGU. So ang LGU naman at ang ating mga kapulisan katuwang po ng ibang law enforcement agencies ay naka-standby lang po tayo doon para tumulong lalo-lalo na po sa pag-distribute po ng ating mga ano release goods para sa ating mga ano constituents para maayos po ang pagbigay natin ng maayos, orderly and yung safe yung ating mga constituents sa pag receive ng kanilang mga ayuda.
0: Okay. We understand na mahalaga po ang responsibilidad ng ating mga kapulisan para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kapaligiran diyan po sa Albay. Pero paano naman natin pinoprotektahan yung kalusugan at kaligtasan ng ating mga tauhan, ng ating mga frontliner na nasa ground operations araw-araw?
1: Yes po. So far po, yung ating po kasi mga kapulisan is bago naman i-deploy ay may mga kanya-kanya, may mga briefing per briefing orientation muna tayo. So, syempre kung lang ang ating mga i-deploy na personnel ay tinitingnan natin kung capable ba siya or not. Kasi kung may karamdaman din po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapulisan, priority din po natin yun. So, ang may mga naka-standby po tayo, mga kapulisan, yung mga matitikas at walang karamdaman. So, yun po ang priority natin na i-deploy.
0: Okay. Maliban po sa kanilang pagiging healthy or pagiging fit na magtrabaho, may sapat po bang protective equipment tulad ng N95 masks, goggles at iba pa pong
1: gear? Yes po, sir. Meron po tayo. And kahit naman po dito sa atin sa regional office, sa pamumuno po ng ating regional director, ay nagbibigay po sila ng ano, mga protective gear, yung gas mask, yung facial face mask sa ating mga kapulisan. And aside po dyan, may binibigay din po tayo sa ating mga constituents na mga face mask and gas mask po.
0: Okay. And sa pagpapatuloy po ng alert status ng Mayon, may nakaabang po ba na augmentation forces at contingency measures ang Albay PPO? Kung sakali man po, wag naman sana ay lumala pa itong sitwasyon.
1: Yes po, palagi po tayo mayroon naka-standby na ano na mga kapulisan para if mag-worst po ang ating bulkang Mayon. And aside lang, aside po dito sa amin sa Albay PPO, ay nandiyan po ang regional office para mag-augment ng deployment sa atin. So, nakaantatabay din po palagi ang standby yung kasurog din ng region.
0: Colonel? Alright, mukhang naputol ang linya ni Colonel Tino. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Maria Luis Atino, Public Information Officer ng Albay Provincial or Police Provincial Office. Samantala, sa ibang balita, tiniyak ng Department of Energy na patuloy nilang pinabibilis ang pagpapaunlad ng renewable energy para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na petrolyo at masiguro ang energy security. Ito ang payag ni Energy Secretary Sharon Garin matapos kilalanin ng Asian Development Bank o ADB ang Pilipinas bilang isa sa leading energy responders sa buong Asia-Pacific region. Ayon sa ADB, ito'y dahil sa mabilis at komprehensibong tugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nararanasang oil market disruptions dulot ng tensyon sa Middle East. Kabilang sa mga naging pagtugon ng pamahalaan ay ang fuel assistance para sa mga driver, magsasaka at mangingisda. Gayun din ang pansamantalang pagsuspende ng excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene. Ayon pa kay Secretary Garin, ang pagkilalang ito ay patunay na hindi lang tumugon ang bansa, kundi ginawa itong prioridad ang pagprotekta sa mga mamimili laban sa pabago-bagong presyo ng langis. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
17: Ng ating walang gutom program.
16: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
18: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
17: Regular.
16: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
19: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
16: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
19: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
16: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
20: Salamat, President.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
22: Mag-
8: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang PSC Hour sa Sports Radio 918, ang programang magkatuwang pong itinataguyod ng ating Philippine Sports Commission. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 at mapapakinggan sa ating talapitan 918 AM. Maaari nyo pong i-install ang ating PBS receiver mula sa inyong mga smartphones or iPhones. Libre lamang po yan mula sa inyong Google Play at sa Play Store. At ngayong hapon po, of course, punong-puno po no, ng special updates mula sa mga pinagkaabalahan ng ating Philippine Sports Commission ang ating ibabahagi sa inyo. At the same time, ang latest mula sa ongoing MPTC Tour of Luzon 2026. Mamaya po ay tatanggap po tayo ng live report mula kay Ms. Judith Caringal na nasa Candon City, Ilocos. Pero syempre, bago yan, una po natin tatalakayin ang ano nga ba ang latest na pinagkaabalahan ng ating PSC mula dito sa PSC updates ng ating kasamang si Ms. Icy Almazan ng PSC Integrated Communications and Events. Ms. Icy?
20: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission, maghatid ng mga latest updates, mapa-agency man yan or from our team Philippines. At ito nga po no, sa unang bahagi po ng ating PSC updates, gusto po nating i-congratulate ang ating mga Pilipinong atletang nagbibigay karangalan po para sa ating bansa sa global sporting stage. At nauna nga po dito sa ating updates ay ang archery team natin, the Philippine National Archers showcased class, precision, and accuracy in hitting targets at the Asia Bare Bow Championships 2026 na ginanap sa Shah Alam, Malaysia. The whole team stood proud, bagging 1 gold and 2 bronze medals. The strong showing of our Pinay archers led by Rowena Galicano, Josephine Galicano, and Maria Razel Rechilda Abelia earned the gold medal in the women's national team event, defeating the host country in a close final match of 5-4. Meanwhile, the men's team consisting of Eliezer Jr. Villarosa, Joseph Tan, and Kenneth Marlo Tan notched the bronze medal after reaching the semifinals, and in the mixed national team event, the duo of Villarosa and Galicano also clinched the bronze medal. At sumunod na nga po sa ating listahan ay ang ating Pinay Junior Weightlifter na si Angeline Colonia, who struck 2 silver medals at the 2026 International Weightlifting Federation, or IWF, Junior World Championships in Ismailia, Egypt. A remarkable display of strength and heart pushed Colonia to capture the 2 second-place finishes, recording 80 kilograms in the snatch and a 177-kilo total score. At sa same event nga po na ito ay nakapagtala tayo ng new junior world record. Dito nga po, courtesy of Albert Ian de Los Santos, he delivered his latest statement with a commanding 187-kilogram lift in the men's 71-kilogram clean and jerk, breaking his own junior world record once again and winning his 3rd world title. Kung inyo nga po maaalala, in the same competition held in Ford, Norway in October last year, Albert Ian first barged in the global record column with a 185-kilo lift. 2 months later, during the 33rd Southeast Asian Games in Thailand, he pushed further by lifting 186 to claim silver and reset his own record. Again, congratulations po no sa ating national weightlifting team. And last but not the least po from our roster of achievers, it was another victorious moment for the young Filipino Sambis, who claimed hard-earned medals at the recently concluded 2026 JAG Sport Open Championship in Singapore. The national team brought home 4 golds, courtesy of Sofia Novino under the 55-kilo girls event, and Geneva Consigna under the 67-kilo women's event, and Jason Palmes for the under 64-kilo event for the men's division, and Arvin Navarez for the 71-kilo men's event. And meron po tayong 2 silver medals courtesy of Princess Cortez under the 67-kilo women's event and Aeon Kim under the 79-kilo event. And again, congratulations po sa ating mga Filipino champions. At kung gusto niyo po mong malaman ang mga latest updates on our Team Philippines, ay patuloy lamang po tumutok sa ating official social media pages. And para naman po sa previous engagements ng ating ahensya, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. welcomed Olympic Council of Asia President Sheikh Juan bin Hamad Al Thani, signaling the government's full backing of sports development just a day after the Philippines formally received its hosting rights for the 2028 Asian Beach Games in Cebu. Joining the OCA delegation were PSC Chairman Gregorio and POC President Bumble Tolentino. With all sectors aligned, efforts are set to boost collaboration from grassroots programs to elite training, while also expanding opportunities to host world-class events and strengthening the country's sports tourism. Another update on that day, vaulting to victory just got a whole lot easier. PSC Chairman Gregorio graced the blessing and inauguration of the newly installed apparatus at the Gymnastics National Training Center in Intramuros. Also in attendance were former President Gloria Macapagal Arroyo, Gymnastics Association of the Philippines or GAP President Cynthia Carrion, and Secretary General Rowena Bautista. The ceremony attended by the national team, including our double Olympic gold medalist Carlos Yulo and rising star Carl Eldro Yulo, marks a pivotal upgrade and investment in the country's athletic infrastructure, providing the Philippine team with Olympic standard equipment to create a secure sanctuary that nurtures our current legends and as well as the next generation to soar forward towards higher heights on the world stage. And for the last update nga po this week, Southeast Asia ministers pushed to elevate the SEA Games, launching new regional competitions after the Bali Declaration. Southeast Asia is taking bold steps to professionalize its sporting landscape, with regional leaders affirming the Bali Declaration on Youth and Sports and unveiling plans to elevate the Southeast Asian Games to global standards. The initiative includes the creation of new flagship competitions such as the Southeast Asia Marathon Series or the SEAMS, and the Southeast Asia Pro Cycling Tour, designed to push the region's youth and athletes toward world-class performance. PSC Chairman Gregorio was joined by National Youth Commission Chairperson and CEO Jeff Ortega, with both leaders underscoring the urgency of transforming Southeast Asia sports ecosystems into a structural and developmental powerhouse. Hosted of the first Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports last Monday, Indonesian Sports Minister Erick Thohir pointed out that more consistent, higher quality Southeast Asian Games can attract greater investment, generate sponsorship value, create employment opportunities, and strengthen sports tourism with cross-border visitors, longer stays, and sustained destination demand. The Bali Declaration adopted by the 11 Southeast Asian ministers recognizes the strategic role of youth and sports in promoting peace, unity, and sustainable development, and it also calls for stronger cooperation in athlete development, sports governance, and hosting major international events. At yun na nga po ng ating updates for the past week. Muli po, on behalf of our Philippine Sports Commission Executive Board, led of course by Chairman Gregorio and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para po patuloy kayong nakasubaybay, ay follow us on our official social media pages for Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our Twitter, that's at psc_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements of the agency, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon.
8: Yes, maraming salamat, Miss IC Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events. Talaga na mga kaliwat kanan ang pinagkakaabalahan ng ating Philippine Sports Commission. At syempre, ang nangunguna po dyan ay walang iba kundi ang ating chairperson, John Patrick Pato Gregorio, sa tulong na rin ng ating mga commissioners na sina Commissioner Olivia Bongku, Commissioner Walter Torres, Commissioner Matthew Fritz Gaston, and Commissioner Edward Hay. Samantala, agad po tayong pumunta naman mula sa Candon City, Ilocos Sur, kung saan nariyan po ang ating kasamang si Miss Judith Caringal, ang latest mula sa MPTZ Tour of Luzon 2026. Miss Judith?
0: Thank you, Arjan Maliane. So this is of the stage number 9, to Candon City. kilometer another foreign rider dominating this race, Daniel Gold, rider number 71, finished the race. Okay, first, dito po sa may arena ng City, for 6 years, no, a seventh and break away. So, nakikita nyo sa aming paligid yung award ceremony right now. Okay, dito sa may Canton City. So, it was a seven-man breakaway earlier at the seven-man breakaway hatang-hatak ni Ronnie Lanquito of 7-11 Road by Philippines. At the middle of the race, Kita was just 6 seconds behind the yellow jersey of Trochenko of LCW, but as the race finished, naabutan din halos ng yellow jersey yung lead group. At ang masaklap dito, si Ronnie Lanquito naligaw sa last 1 kilometer to the finish line. That's why the other members of that lead pack, Daniel Gold, alongside 2 Pangasinense riders, crossed the finish line first, second, and third. So officially, rider 84 and 86 yun at second and third, sinaano yun, Soriano at Kifariñas. Silang tatlo ang tumapos dito sa finish line. Yung una ahead pa yung Pangasinan rider, but eventually with the power of this foreign rider, continental rider actually ito ng 7-11 si Daniel Gold, but pinahiram sa CCN kasi walang reinforcement ng CCN. So Daniel Gold winning over 6 Filipinos at the finish line here in Canton City. Wala pa tayong official clocking dito na hawak, but that's the top 3. But consolation na lang for Kita to be awarded the most combative rider for today's race. Kasi siya yung nanguna at the attack at the 50-kilometer mark of the race until the finish, until the last 1 kilometer kung saan naligaw si Ronnie Lanquito, our national champion and one GC rider of the Philippines Road Bike Philippines. So it was really a big disappointment for 7-Eleven. Gusto nila makakuha pa ng sabihin natin ng ganansya sa individual general classification, likewise in the team, pero nasayang. Rick Rodriguez, the sports director, would want to talk to the organizer kasi nawalan lang bantay doon sa parang by turn. Hindi kaagad nakita yung ano, yung the marking na last 1 km to the finish line. May kasama si Kita, a rider from Gopher Gold. Pareho silang naligaw at the finish or before the finish of this race. So, consolation being the most combative rider for today. So, walang pinagbago. Yellow jersey still Shonchenko of LCW. Best young rider. Still Alvify of LCW, who is also second running in the individual general classification. Then in the team classification, stage classification for today, ganasya na din lang for 7-11 to finish third. Saturday insurance was second, and again, go for gold, yung paring first. And then, sa general team classification, ganun pa rin. Go for gold one, second standard insurance, and third, yung 7-11. So, sayang, another chance was the, sabihin natin, missed by Filipino riders in stopping a foreign opposition for a stage win. Likewise, the bid to catch the leaders in front, I mean, sa general classification, konti lang sigurong segundo ang pwedeng nakain ni Ronnie Lanquito to the yellow jersey kasi meron siyang mga bonus seconds doon sa intermediate sprints na merong poison na po si Ronnie Lanquito. So, I think it's a wasted effort in a way for Kita, but abangan niyo po yung ating huddle with Ronnie Lanquito, likewise with our stage runner na si Daniel Gold, and then we will look for the 2 Pangasinense who made it to the podium in today's race. So, there you have it. 137 kilometer, lawag to Canton City finish. We will be taking the challenge tomorrow, the climb to the Besang Pass. Sabi nila, this is one of the 3 climbs deciding stages of this year's MPTC Tour of Luzon, A Heritage in Motion. Okay, mamaya ang mga official results with the clockings, babato natin dyan sa Sports Radio 918. Julie Karingal pa rin po mula dito sa Canton City. Lagi natin kung ma-flip natin itong camera natin para malaman natin kung ano pa ang mga ganap doon sa stage. Okay, tingnan natin lang, Ayang, ha? Okay, yes. So let's see, may ongoing na awarding. So there you have it, the awarding there, si Tita, mga basketball ngayon with the Black Officials Canton. Nandito pala si Asi Taulaba mula sa MPT Drive Up. Kanina binuhat pa si Gapyong, defending champion na ngayon nasa Apol Cadet. Si Joe Dayong, mamaya may mga photos tayo dyan. What a sight dito sa ating finish line area. And kada finish line of the MPTC Tour of Luzon, sobrang daming tao. In every town we passed by earlier, mula dun sa Lawag hanggang makarating sa Candon, sobrang dami ng tao na kailara in both sides of the road, left and right. Grabe ang suporta ng Ilocos Norte, ng Ilocos Sur, dito sa ating MPTC Tour of Luzon. Buhay na buhay talaga ang sighting sa tindi ng init ang araw at ang lahat ng mga challenges na kinakaharap. They are still on the road, hindi alintana. Ito, nag-aalis na sila dito sa may finish line area. Ayan. Okay, so hinahanap lang natin. Maybe just a few words ulit para maging live. Okay.

0: Eto na ang Dakling Kaalaman.
1: Dakling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Alam mo ba na humigit kumulang 8-10% ng mga tao ay nagigiling ng ngipin o teeth grinding habang natutulog? Ang tawag dito ay bruxism. Madalas, hindi ito napapansin ng mismong tao, kundi ng kasama sa kwarto o ng dentista na nakakakita ng epekto nito. Maaaring dulot ito ng stress, anxiety, o kahit maling alignment ng ngipin. Kapag napabayaan, pwedeng magdulot ito ng sakit sa panga, ulo, at pagkasira ng ngipin. Kaya kung madalas sumakit ang panga pagising, baka senyales na yan. Tandaan, mahalaga ang sapat na pahinga at pag-manage ng stress para maprotektahan ang iyong ngiti.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdag Kaalaman.

0: ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Up to date na mga sports balita. Hindi ka mahuhuli.
5: Hindi ka matatalo.
4: Sports Roundup.
5: Sports Roundup.
4: 918 AM. Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita
5: dito sa Sports Roundup
4: sa 918 AM.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: World League Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
0: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay kubo kahit munti.
6: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
7: Bahay kubo kahit munti.
6: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
8: Ang halaman doon ay sari-sari.
6: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
10: Ng ating walang gutom program.
9: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
11: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
10: Regular.
9: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
12: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
9: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
12: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
9: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
13: Salamat, President.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Okay, 4:03 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyo lahat, Sports Radio Magazine. Nagulat kayo. Dapat po si Dennis Hilanga ngayon, no, ang ating pong makakasama. Pero si Dennis ay makakasama pa rin nyo dahil si Dennis po is now in Bacolod City at siya po ang ating magiging official reporter dyan po sa magaganap na PRISA at 2026. Yan. And then abangan pa rin po natin ang mga balita. Siyempre pa, Tour of Luzon, MPTC. Yan, tama ba yon? Tour of Luzon, dyan po. Nasa Candon City sila. Nandyan si Miss Judith Caringal. And of course, we'll be having some news. Siyempre yung volleyball, no? Na talaga naman pong crowded at laging maraming tao. Yung pong nagaganap na UAAP both in the men's and women's divisions. Magkakaroon tayo ng mga reports from our junior broadcasters later on, okay? So ngayon, unahin na natin ang host ng programa. Walang iba kundi si Dennis Hilanga, straight from Bacolod City. Dennis, good afternoon.
15: Cecil, maayong hapon. Mula dito sa City of Smiles, kaya yung ngiti natin talagang medyo lalakihan natin kasi nandito tayo sa Bacolod City para nga po sa ilang araw na magiging aksyon sa 2026 National Private Schools Association Games, no? So, ngayong taon po, ang Negros Occidental po ang host province but the main event will be held dito po sa kanila pong capital city, no? Ang Bacolod City, no? So, Cecil, labing 2,000 atleta, no? 12,000 student athletes from 17 regions in our country ang mag-gather, no, para po sa panibagong aksyon dito nga sa PRISA 2026. And sila po ay maglalaban-laban sa juniors and seniors division. So dalawa po ang magiging kategorya po natin, no? And bukas ay magkakaroon po ng formal opening ceremony dito. Alam mo tong lugar na to, Cecil, no? Ang Palaad Sports Complex.
13: Yes.
15: Sa Bacolod, no, di ba? It's very sikat din pagdating po dito sa football, no? So diyan po gagawin yung opening ceremony kung saan dadaluhan po iyan ng mga top officials ng PRISA, no, led by the national president po na si Mr. Mark Molina, siyempre ang national executive director si Sir Bong Atilano, at ang mga commissioners po ng Philippine Sports Commission ay nandito. In fact, kanina, Cecil, narito rin, no, nagulat nga ako kasi si Cheryl Pato ay nasa Tour of Luzon, biglang nandito sa Visayas, siya po ay dumalod sa ginanap na technical meeting ng mga tournament directors kanina dyan po sa STI Northwestern University, no? Dito,
13: okay.
15: Yes, dito sa Negros, no? So sila po yung parang dyan po sa eskwelahan na yung ginaganap most of the meetings itong mga officials natin, yung mga coaches, yung mga technical officials, yung mga tournament directors para sa magiging smooth flow itong magiging competition na proper natin. So, nagsalita doon kanina si Chairman Pato Gregorio kung saan nagbigay siya ng isang mensahe para sa magiging competition. At syempre, nandun din yung ilan sa mga commissioners natin, Cecil. So, eto, very exciting ang mga games dahil we have 22 sports. No? So, unahin natin yung...
13: May bago ba, Dennis? Dennis, yes. May bago bang sports na i-adapt ang PRISAA?
15: Wala naman na halos, Cecil, kasi parang parehas lang nung mga nakalipas. So, sa team sports, there will be baseball, men, boys, and boys and girls. Yung boys and girls, ito yung junior. Yung men and women, ito yung sa seniors. Also, sa basketball, 5-on-5 and 3x3. Ganon din. Beach volleyball, all categories, no? And then football, men and boys. So, wala po tayo sa girls and sa women. Sa sepak takraw, all divisions meron. Softball, women and girls lamang. Tapos, volleyball, ito, inaabangan yung volleyball, Cecil, kasi dito sa Bacolod City, ang very sikat dito is yung mortal na kalaban ng National University Nazareth School, yung Bacolod Taitung, no, na pinangungunahan ni Brianna Ang. So, isa yan sa mga magiging highlights sa mga team sports kasi we know, ano yan eh, parang arch-rival talaga yan sa, ano, sa palarong pambansa, yung NULS tsaka sa ano tsaka yung Bacolod Taito, pero nawala kasi yung NCR team. So tingnan natin kung sino yung magiging kalaban ng Bacolod Taito dito. For the individual sports naman, syempre nandiyan yung mga medal rich events natin, yung centerpiece ng athletics and swimming, archery, badminton, billiards, boxing, chess, eto dance sport na sigurado ani din ang maraming medalya, gymnastics, karate do, table tennis, taekwondo, tennis, at syempre ang weightlifting kung saan nga dito mismo sa PRISAA pinagmamalaki nitong tournament na ito, Cecil, na sila po ay isang premier grassroots program having Aidilin Diaz-Laranjo as its most accomplished product, no? Kasi nga syempre si Aidilin ang ating unang Pilipino gold medalist
13: sa Olympics.
15: So dito po siya, oo, dito siya nanggaling. So sa ngayon na Cecil, a day before the ceremony, so we have parang roughly 24 hours na lang para sa pagbubukas tomorrow, halos lahat ng mga delegates ay nakarating na sa kanilang mga billeting quarter. So far, wala namang nagiging problema pa. At sa naging paglapag natin dito kahapon, no, eh, nakapaglibot-libot tayo konti, no, dun sa town proper. At pagdating pa lang dun sa airport, no, at sa mga ladaanan natin, merong mga karatula na nag-welcome dun sa mga delegates. Merong welcome banner for them, no, malalaman mo talaga na Bacolod is really hosting this PRISAA 2026. And Cecil, aside doon sa mga sporting events, no, ay magkakaroon din tayo ng ilang mga culminating activities o mga side events, no. Meron diyan yung dance sport competition, may PRISAA ayawan, no, parang sayawan yun, gano'n. So
13: yeah,
15: meron ding mutya ng PRISAA, so parang may bigotilla contest din for
13: di ba Dennis, yun ang hinihintay mo lagi, basta may mga ganyan, mga mutya ng PRISAA, mutya ng palaro or something, di ba?
15: Doon ako nag-excited sa misa bukas, eh, Tilian. para sa kaligtasan nila. Yan po ang
13: ating pagdali. Hindi ako maniwala doon.
15: Ayan, at syempre meron ding mga ilang academic competitions, parang may oratorical competition pa. So, it's not just about sporting events, but kinamahan din, kumbaga kinuha nito nga presa yung pagkakataon na magdaos ng mga ganong klaseng events. No? Actually, yearly naman, ganyan din yung ginagawa nila. But for now, let's expect dun sa opening ceremony bukas, kasi nga, ang Bacolod is very well known for its Mascara Festival. So siguro makakita tayo ng touch of the festival, no, para dun sa magiging opening. And then there will be fireworks, fellowship night, at may athletes party, parang ganon. And ayun, so ngayon, nakita natin, may mga nakasalubog din tayo halo kanina din at kahapon ng mga atleta na iba na mga masyal-masyal na dito sa Bacolod, no? Siguro before the competition,
13: enjoy.
15: Makapag-enjoy muna doon sa ano, dito sa
13: place. Dennis,
15: yes.
13: Bigyan mo kami ng idea, PRISAA, no, when we talk about PRISAA, mga private schools ito, anong edad na, ano, college ba yan? Ito yung mga edad na from this to this. Yes, go. Dennis.
15: Yes, Cecil, tama ka dyan. Merong, ano, merong dalawang age bracket, yung 13 to 15, tapos yung 16 to 18. So, high school and then meron ding college. No? So, ano siya, yun yung pinag-aiba niya sa palarong pambansa at sa palaro, elementary and secondary. Dito, high school and college students. So, may mga nakita tayong ilang eskwela, Kyle. No, from Central Luzon, yung Angeles University Foundation, yung mga kasaling paaralan. So, yun. Dito sa Bacolod, yung Taitung nga, tapos meron ding parang Ateneo de, ano, Ateneo de Davao, meron ding from Naga, yung mga eskwela. So, yung UST, Legazpi, meron din sila. So, mga more of the private schools yung kasali dito. At kaya nagkaroon ng dalawang age brackets kasi tama naman din yung reason ng presaan na pag nilaban mo yung 13 years old sa 18 years old in such in an event, di ba? Malayo talaga. Siyempre, kumbaga yung naging experience sa 5 years older yung 18 doon sa 13. Eh, siyempre, mas expected mo na mas mag-deliver talaga. Kaya, merong juniors and merong seniors. Yung sa seniors, last year, ang nag-overall dyan, yung Region 12. Dyan. Though wala naman talagang overall championship na binibigay. Pero sila yung may pinakamaraming medals. 287 medals yun. Tapos sa juniors naman, 234 ang Western Visayas.
13: May mga may mga clusters ba to? Bago sila makapasok dyan sa Prisaa, eh merong mga paglalaban-laban?
15: Merong mga regional finals. Kasi ito, national finals na to. So bago sila makarating sa nationals, dadaan din sila sa butas ng karayo eh. Kumbaga, yung mga magagaling na eskwelahan doon sa kanilang rehiyon, lalabanan muna nila yun for them to book a spot o makakuha sila ng kanilang pwesto dito sa finals na gagawin. So, kumbaga, itong national final selection na to, ito na yung pinakamagagaling sa lang-salala. Kaya naman na ina-expect talaga natin na magiging matindi rin yung mga labanan. At siyempre, Cecil, for the weather here in Bacolod City, medyo mainit eh. Mainit talaga, summer dama mo. At napag-desisyonan nga noong board din na games will be held doon lang sa, ano, may specific time pa lang. So, kumbaga pag sikat na yung araw, siguro hanggang 10 a.m. ay
13: hinto.
15: Tigil na yung mga outdoor sports lang. Pero yung mga nasa loob naman lang,
13: tuloy lang yun.
15: Tuloy, may bubong kasi meron tayong mga venue sa loob ng mall, meron sa mga schools. So, hindi naman yun makakapag-hinder para mahinto yung mga events natin. Only the outdoor sports, syempre, nandiyan yung athletics yung pinaka maapektuhan doon sa window time na talagang tirek yung araw. No?
13: Ano ba tema ng Prisaa ngayon, Dennis? May mga team ba yan? Parang palarong pambansa or what? Or baka naman general lang?
15: Yes, ayan na, Cecil. Ayan, nahanap na. Yung, for this year, yun lang, Cecil, eh. Mukhang same lang din halos for the previous ones, no? Kasi ang pinapalakas naman talaga dito nung, ano, ng board is yung grassroots development natin. Actually, every year, no, and this year, mas pinapalawig ng Prisaa yung kanilang partnership in various schools, no, various educational institutions, no. Andiyan yung Commission on Higher Education, also DepEd, pati TESDA, no. Pati TESDA, Cecil, no, kasama yan. At syempre ang national government natin para sa magiging foundation ng mga kabataan natin kasi nga as part of the sports tourism campaign din ng Philippine Sports Commission nadadala natin yung Prisaa sa mga iba-ibang lugar at nabibigyan ng kumbaga yung regionalization, no, hindi na kailangan lumayo ng ating mga athletes sa kanilang lugar. So malaking bagay ito na meron tayong mga ganitong competitions.
13: Yes.
15: So, kagaya ng meron tayong palong pambansa, may batang Pinoy and then Prisaa.
13: So, talent identification din yan, Dennis,
15: yes, this is talent identification. At malaking tulong din. No? Singitan natin, siyempre, yung tulong ng mga local government units, Cecil. Sila talaga yung nagiging pangunahing Kumbaga sa ano, basic unit, no? Sila yung magiging simula no, kung saan mahahalap yung mga talents natin who maybe in the future ay magiging parte ng ating national pool or maybe the national team. Kasi nga, di ba, one good example talaga dyan is Hydelyn Diaz no, na nagmula dito sa Parisaa.
13: Yes.
15: And who would have thought na dito pa sa tournament na ito, eh, mapuproduce natin yung kaula-ulahang gold medalist ng ating man.
13: At saka isa pa rin na aspeto dyan, Dennis, at mga kaibigan, is that yung mga lugar na pupuntahan po ng mga ganito, Prisaa, Palaro, ay magkakaroon sila ng mga magagandang facilities kasi they will be encouraged to build facilities na kompleto. Diba? Andyan yung swimming, diba? Mga track oval. At ang ano lang natin, prayer lang natin sa mga LGUs na mag-host ay hindi maging white elephant, no? Yung mga facilities na yan at kanila mang ma-maximize na meron silang access sa mga ganyang facilities na kailangan talaga ng kabataan. Dennis?
15: Oh, tama ka dyan, Cecil. Kasi malaki naman talaga yung ginagampanan ng mga ano, ng mga LGUs. Pero yun nga, sayang kasi kung matitiwangwang lang yung mga ano, yung mga venues. Pero dito kasi sa Bangulod, Cecil, yung palaad, alam ko, na-renovate nila, pinaganda.
13: Mm-hmm.
15: In preparation for Prisaa. And siyempre, pag natapos yung Prisaa, yung mga sporting events, handang-handa na rin yung Bangulod kasi Batang Pinoy will also be held here in Bangulod pagdating po ng latter part ng taon.
13: December 12 to 18.
15: Yan. So, ngayong taon din po yan. So, yes. Very busy ang Bangulod no, sa pag-host ng mga grassroots events natin. At malaking bagay na meron ng palaad na sports sa complex. No? I'm excited no, personally na makita kung ano ba itsura ng palaad. Kasi dati naririnig lang natin, nakikita natin na yung mga football teams dyan. I think yung ano, Cecil, yung Ceres Negros, di ba?
13: Yeah. Yan ang
15: home court nila.
13: Yun ang home, diba? Ano nila, home pitch. Uh-huh. Oo, yung Ceres. Maganda yan, mag-enjoy ka dyan kasi yung paligid niyan puro puno. Tapos, marami pa mga bahay kubo dyan eh. Bago ka makarating dyan sa Panaad eh, talagang feel na feel mo yung nasa probinsya ka. Pero city naman yan. Okay.
15: Ikaw ba, Cecil, napuntahan mo na yung Panaad eh? Maraming beses ka na yata ang napunta dyan sa Panaad.
13: Oh, kasi nagko-cover tayo ng football, di ba? Diyan ko nakilala sina Phil and James yung husband sa Bacolod. Yan, ginanap dyan yung ASEAN. Kaya, nakarating na tayo dyan mga twice siguro.
15: Ayan. Saka ano, malaki talaga yung field. Tapos may parang park pa eh. Basta ayun, yun yung makikita ng ating mga mata doon. So, puntahan natin yung buhas for the opening
13: yes.
15: ceremony. So, ayun.
13: Okay.
15: Ayun, Cecil. So, again, Prisaa 2026 will be opening tomorrow, no? May 9 at tatagal po ito hanggang May 15. So, ilang araw po na actually yan. At asahan po nyo na kami dito sa Sports Radio, ihatid po natin yung makukuha natin yung scoop no? Dyan po sa mga magiging medalist. At syempre, yung kaakibat na kwento ng pagpursige at tagumpay ng ating
13: yes.
15: mga atleta.
13: Tama. Hi, hi daw from Jaden and Jamil, sabi nila. Hi! Hi, Daddy
15: hello,
13: Dennis.
15: Hello, malayo ako sa inyo ngayon. Anyway, so ayan, Cecil, maraming, belated happy birthday pala sa'yo.
13: Salamat. Thank you.
15: Ayan, so yan muna ang mga pinakabagong detalye mula dito sa City of Smiles, Bangulod City para po sa Prisaa 2026. Dennis Ilanga, Sports Radio 918.
13: Thank you. Maraming salamat. That was Dennis Ilanga, direktamente mula po sa Bacolod City, ang magiging site ng 2026 Prisaa. Mag-umpisa yan bukas hanggang May 15. Kaya isang linggo si Dennis dyan, no? Kaya i-check mo, masarap ang manok dyan. Sa Bacolod, maraming masarap na pagkain. Alright! So, ngayon naman, babalangkas tayo o tatahak tayo dyan naman sa nagaganap na Tour of Luzon 2026. Yan. At naging very exciting yung race ngayon. Nakita ko, papunta, padating sa finish line. Nako! Nag-sprint! To the finish line, itong nagwagi ngayon, ano, itong si Daniel Gold ng CCN. Yan, tatawagan natin in a while si Miss Judith Caringal. Alam natin, isa po sa mga very challenging na coverage ay itong cycling. Imaginin mo, araw-araw ay sa iba ka natutulog. So, ibig sabihin, dating ka, and then alis na naman, impake na naman, alis na naman, and then you know, a lot of trouble, no? Kaya napakahirap, pero natutuwa kami dahil nandyan pa rin po ang Sports Radio 918 sa aksyon dito po sa Tour of Luzon. Judith Caringal, please take it away.
16: Thank you. Thank you very much. Okay. So, eto, natapos na yung ating Stage 9 of the MPTC Tour of Luzon, A Heritage in Motion. Programa din po ito ng ating National Sports Agency, ang ating Philippine Sports Commission. So, bigo muli ang mga Pilipino na manalo ng stage. Kasi uhaw tayo sa panalo ng stage. Bigo din ang mga Pilipino na maiangat, ika nga, ang standings o makakain tayo ng oras doon sa mga nangunguna ng mga foreign riders sa pagpapatuloy ng aksyon, stage number 9, from Lawag City to Candon. So anong storya? Masakit ang pagkatalo para sa 7-11, lalo na itong ating national champion na si Ronnie Lankita. Kitang-kita yung kanyang effort para sa araw na ito, pero kinapos.
13: Gusto ko yun na.
16: Pagdating doon sa finish line.
13: Lankita, oh, okay. Kitang-kita.
16: Hindi niya nakita yung finish line. Last 1 kilometer to the finish line, hindi siya kumanan. Dumiretso siya, hindi siya kumanan. Medyo maraming tao na kasi. Di ba, papasok dito sa finish line, hindi napansin na straight, na may right turn. Kaya iba yung dinaanan. So yung kasama nung lead pack, kasi syempre kahit lead pack yan, nagkahiwa-hiwalay na. Yung papunta kasi sa finish line, medyo may konting-konti lang atlet, pero hindi mo matatawag na KOM section. So nauna si Kita, expected na siya yung tatawid sa finish line, first, second, or third, di ba pwede siya mag-podium, pero naligaw. Kasama ang taga Go for Gold, okay, kasama din yung taga Excellent Nudos, ilan sila eh, si Basalan, Excellent Udo, si Lago, ng Go for Gold, ganun na rin si na MPTD, Arking, Roque, kaya ayon. So, ang tumawid tuloy, dalawang Pangasinense at isang foreigner na naman. Sabi ko nga kanina, during the race, sayang lang di natin na post, akala natin na post yung ating mga video at the back of the peloton, kasi pangit yung signal, kaya hindi pala na post. Sabi

0: lead pa. Kaya ang ginawa ng mga komisar, pinarehong oras sila, 'di ba? Kasi kung nagkataon, nakainan sila ng oras. So all of them, the top three, Daniel Gold, Private Benedict Soriano na nag-second, Daniel J. Paparinas na nag-third, isinunod na sina Kita, Basalan, Lago at Roque na may 3 hours 13 minutes and 2 seconds seconds na clocking. So hindi affected, pero sayang, because kung si Kita ang nasa unahan at alam natin malinaw na because he was ahead, di ba? Pwedeng nadagdagan pa siya ng puntos. May plus 10 kasi kapag ikaw ay first, di ba? Tapos yung pang-clocking na itinala mo, makakatapyas ka ng oras doon sa yellow jersey.
1: I have a question.
0: Na nasa unahan nga nila.
1: May question ako, Jules. Can you hear me? Yan, okay.
0: Yes.
1: So, ang tanong ko, bakit maliligaw? Di ba may mga marshals yan na naglilid sa mga cyclists na dito ka para hindi hayaan talaga maligaw? Sayang eh.
0: Oh, kasi ganito eh, kapag rush na, crunch time na, surging to the line na, yung ibang mga marshal talagang pinapatabi na natin yan. Kasi kung yan ay sprint to the finish line, makakaabala yan sa karera. Now, meron namang malinaw na sabihin natin signage. Pero yung mga rider nga, syempre maraming tao, magulo, groggy na. Alam mo yung groggy, talagang hilo na. Ang init ng biyahe, ang tagal ng biyahe nila.
1: Sayang.
0: Tapos ito pa ang si Kita. Alam mo, siya yung nagmaneho. Siya yung nagtrangko doon sa lead pack. Imagine, from 50 kilometer mark of today's 142 on total, ha, including the 5 kilometer neutral zone, siya yung nanguna talaga sa lead pack. Siya yung humigit. May parte ng karera, solo lead siya, kinain ng ani, mahirap kayang manguna. Lahat ng hangin, paspas, nasa yung mukha, nasa katawan mo. So, nung naging pito na sila, they traveled all the way hanggang sa finish line, hanggang sa maligaw, di ba? Nagpapalitan na sa trangko sila. Meron lang daw hindi pumapalit sa trangko. Alam ko nanood yung iba sa monitor, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi nung sa nating na interview, hindi siya nanalo kasi hindi siya pumalit sa trangko.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, so sayang talaga yung effort because meron na rin siyang mga plus seconds doon sa sprint section porque nasa unahan ka, natural ikaw ang tatawid sa sprint intermediate section. Plus, alam mo ba, nanalo pa siya ng extra 10,000 bigay ng isang mayor dahil nagkaroon ng special sprint sa San Ildefonso, parte na ito ng Ilocos Sur kanina. Eh, si Kita ang naunang tumawid doon, so may plus 10,000 siya. So, unang sabi niya sa akin, masakit na natalo. Pero
1: masaklap.
0: Yung susumunod kong interview no nag-live tayo kay Arian Maliari sa PS, sabi niya, ma'am, malamang po, hindi pa po talaga para sa akin. So good. Ang ganda ng bawi, di ba? Magiging positive ulit yung bata. And spite of that, nakuha niya yung most combative jersey, yung red jersey. Alam mo naman, kapag ikaw yung aktibo, atake ng atake ka, katulad ng pag-atake niya na nakakuha siya ng mga points sa sprint section, meron siyang yung special prize niya, pero hindi kasama yun sa Tour Pluton. First intermediate, naka 3 points siya. Sa second intermediate, naka 1 point siya. Eh, talagang po kung magpapasehan yun, siya yung pinaka-aktibo dun sa unahan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, kaya siya yung most combative. Now, kahit papano, umakyat naman siya sa general classification because of those points. Pero sayang nga, no? Kasi at the middle of the race, siguro, kasi tagal kong sinubaybayan to eh, imagine yung kalamangan ng lead group ni Nakita, nag 4 minutes and 40, 4 minutes, 40 seconds. At the start of the race, lamang lang si Nikita Shulchenko, itong Russia, ng 4.46 kay Kita. Si Kita nasa 6. And nakawala nga si Kita, dito ko na yellow jersey, nag 4 minutes and 40. Ang ganda-gandang kwentahin, malinaw na malinaw, di ba? Kitang-kita,
1: Nikita.
0: Na ang lamang niya na lang kay Nikita Shulchenko, purus tayo Kita ha, ay 6 seconds. Diba? Kasi 4.46, nag 4.40 siya ngayon dun sa Calye, diba? Halos provisional winner na siya. Kung naituloy lang ni Nakita itong breakaway na ito, at syempre hindi humataw muli sina Nikita Shulchenko, Arifai, Mervyn Cruz, kasi kahit binantayan ng 7-11 sa unang bahagi ng karera, yung peloton ng yellow jersey, umano pa rin, humataw pa rin. Habang papalapit sa finish line, kalkuladong-kalkulado ang galaw eh. Parang very steady at 40, 45 kilometers per hour dun sa unang mga bahagi. Hanggang sa papalapit sa finish line, yung 4:40, naging 3 minutes. Hanggang may

0: Mamaya 2 minutes, 1 minute na lang, 'di ba? 58 seconds na lang, 'di ba? Kala ko nga magmamask screen pa tayo. Aabutan pa ni na yellow jersey yung ano, yung unahan ni Nakita, 'di ba? Buti hindi. So, still konti lang talaga naging epekto. At ang tumaas nga lang itong katulad ni Kita na naging fourth na ngayon just behind his teammate na si Mervin Corpus. Yung Mervin Corpus, maganda ni laro. Hindi bumitaw kina Nikita Shochenko, kina Alrifai. Talagang nag-float lang siya doon. Siyempre, yun ang mga jersey wearer, eh, di ba? Hindi ka bibitaw doon para hindi ka man makakain sa kanila ng segundo o minuto. Hindi ka rin naman nila tatambakan pa, di ba? Mm-hmm. It stays at 4:15. So,
1: pero
0: ganyan yung naging istorya.
1: Sa ngayon, Jude, tanongin natin, ilan na lang laps? Apat ba? Tatlo? Four laps to go, right? Four stages
0: stage
1: to go.
0: Stage 9? Yeah. Oo, hanggang stage 14 to Di lima pa ang natitira.
1: Lima pa. So sa lima na yan, what do you think? Ano pa chance ng ating mga kababayan dito? Kasi marami nga nang nagtatanong, no? Ang init ng panahon, pero ang mga nangunguna ay mga taga ibang bansa na galing pa sa malalamig na lugar. So ano kayang klaseng training ang ginawa ng ating mga riders na to from other countries, at itong kababayan natin parang nakakahinayang na mas magandang kababayan natin talaga ang at the end of the day ay nandyan sa ibabaw ng race.
0: Yes, okay. Kahit sila ay nanggaling sa malamig na bansa, sanay po sila na kumarera sa may init. Nakabase sa UAE itong mga leaders.
1: Oh, may init
0: sina Shochenko ng Russia, ganun din si Alrifai na taga Syria. Sanay na sanay sa init ng panahon. 10 days early, nag-training sila dito sa Pilipinas dahil nga ang owner, ang co-founder, and ang manager nitong LCW UAE team ay isang Pilipino. Ang mga staff nila ay mga Pilipino. Mga datihan ditong nai-interview ko from Excellent, from Go for Gold na nagpunta na ng UAE para magtrabaho doon, and yet ang trabaho pa rin nila ay sa mga bike, di ba? At nakakapag-bike pa sila. So, sanay. Talagang hindi natin pwedeng maging factor na para sa kanilang init. Mukhang ano lang, kinakaya nila yung init ng panahon dito. Yun din naman si Daniel Gold na nanalo ngayon. Ano yan ni? Nakalista yan talaga sa 7-Eleven. Kaya matagal na rin nagtitraining dito sa Pilipinas si Daniel Gold. Pinahiram lang ng 7-Eleven sa CCN. Even yung Tyler Hanay, yun ay nanggaling din sa 7-Eleven kasi 7-Eleven ang Continental Team. Siya yung nakakapagdala ng mga foreign riders para lang may reinforcement yung ibang team. Siyempre, hindi naman pwedeng ipasok ng 7-Eleven lahat sila, di ba? Sa 7-Eleven team na walang Pinoy. So, nandoon sa iba-ibang team. Kaya, sanay na rin ang mga yan sa init. Ang sabi ng mga expert, masyadong mahirap, lalo na sa araw ng bukas, 24 or 26 kilometer yung akyat. At talagang matarik yung akyat sa Besang Pass dyan sa May Cervantes. Total distance natin for tomorrow is 131.2 kilometers. Pero kitang-kita yung akyatin at horse category. Halos summit finish
1: summit.
0: Ito.
1: Oh, may
0: pagdating
1: summit.
0: Po doon sa ano, pag sinabing summit finish, ito yung horse category. Mm. Parang Baguio.
1: Yes.
0: Horse or category because it's French. 20 points kaagad dun sa unang tatawid sa finish line kasi KOM talaga and or category. So meaning tomorrow, not only the stage, but the KOM, classification, paglalabanan.
1: King of the mountain. Okay.
0: Eh, pero, itong dito na dapat nagagalaw ang mga Pilipino kung sino yung mga climbers natin.
1: Sino-sino
0: ang
1: ba?
0: Sinasabi
1: sino,
0: nila, sino may akyat si Kita.
1: Oh, okay.
0: Oo. May akyat si Kita, may akyat din si Corpus. Hindi ba kinapos lang si Corpus doon sa Baguio last year?
1: Mm.
0: May akyat yung Naslim. Nakikipagsabay na si Naslim kina Chris Froome sa Tour of Taiwan KOM. Si Rostom Lim, kahit na medyo may edad, nag-birthday kanina si Rostom Lim ng MPTD Drive Hub, ay may akyat din yan.
1: Mm.
0: O yung nasa hulihan, Montemayor. Ay climber talaga yan, 7-Eleven na mountain bike trail, yan ang parating winner. So marami pang nasa hulihan na may akyat, but they are more than 6 minutes behind. Malayo-layo ang kanilang hahapulin. Ito lang.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi kasi ni Nikita Shochenko, Cecil, I love mountains.
1: Patay
0: I love the uphill climbs. Patay, diba? Sabi ko nga sa kanya, you're a good time trialist. You're good in a sprint. You're good in the mountains, 'di ba? Truly an all-rounder rider itong si Nikita Shochenko. Sabi ng coach ng Standard Insurance, dinig ko, Kasi naman, local race lang ito. Eh, bakit ang dami-daming foreign riders dito? Dapat ang laro na ito sa mga Pilipino. Napakinggan ko rin yung sagot ng iba nating organizer, iba ng commissar. Maganda nga ito, mahahata kayo.
1: Tataas,
0: eh, sir, hindi naman basta-basta itong kalaban dito eh.
1: Yes, yes.
0: Oo, ang taas na level. Tadyo yun ito, mga world tour eh. Diba, sabi nilang ganun. And we have yet to see ha, itong si Anton na Anton Lasan, Yubi. Ng 7-Eleven, World Tour Rider daw yan, ha?
1: Mm.
0: At yan ay nag-leach, Boston leach, under 23 runner-up. So, ang dami, kaya lang foreigner pa rin eh. Hindi kaya na gumalaw mga Pilipino na isa eh, na kumbaga itrangko nila, harangan nila siyempre itong mga foreigner kasi iba din talaga ang kalibre ng mga foreigner. Basta ang pangako lang ng mga Pilipinos is, Cecil at mga kaibigan, they'll do their best until the end. Laban, fight until the end. I talked to Nash Lim, isa rin nating bata, national champion natin, ITT. Sabi nila, talagang laban yan. Kahit si Kita, umaasa na merong pang ipapakita in the coming days. Mervin Corpus, titiisin lang. Ayun niyang malaglag sa kasalukuyang standing, pero kung may iaangat pa at kakain ng oras, ay gagawin niya. So, I think with that 4 minutes, maka 2 minute kain lang, bawas sa lamang ng nasa taas.
1: Mm-hmm.
0: Meron pang akyat sa daang kalikasan in Mangatarem, Pangasinan, in stage number 12.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasi after number 12, may ITT sa 13, stage 13. Tapos stage 14, ito yung akyat sa Camp John Hay.
1: Yeah.
0: So, yun pa ang mga deciding stages. Hindi pa naman tapos ang laban. Di pa susuko, sabi nga ng isa pang birthday boy at resident analyst na ngayon ng sports radio na si Renato Dolosa. Araw-araw, abangan niyo po ang aming mga analysis. Analysis niya pala, no? Sa takbo ng karera. So far, hindi pa naman pumapalya ang mga analysis nitong si coach and tour legend na si Renato Dolosa. Sil.
1: So, ang tanong ko sa mga Pinoy, no? Sino yung tingin mo na mananatili, mapapanatili niyang nandyan siya among the top 3 or top 5 going into the last day of the race?
0: Expected ko Mervin Corpus. Talagang sasabit yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, rider number 33 running third. Siyempre, Ronnie Lankita, rider number 32. Okay, tapos Nash Lim. Susuportahan na ito ni na Coach Mark Galedo.
1: Dapat.
0: Para sa akin, maganda rin talaga na yung Mark Galedo ay isa na ngayong coach, nasa MPT Drive Hub.
1: Mm-hmm.
0: Wala masyadong mga kilala dun sa kanyang team, pero maganda niya na igigiya, na igaguide yung mga riders. And then, they also have a veteran in Rostom Lim. Diba na nandiyan pa? May akyat si Rostom Lim. Sabi nung iba sa atin kanina, yung mga technical officials, sabi ko, they'll go for Rostom Lim. So yun, definitely yung nasa top 10 ngayon ay pwede na talagang they will hang on to their top 10 positions. Pero hindi ko rin basta-basta sabihin natin isa sa Santa Fe sina Montemayor ng Go for Gold. Tapos yung nasa baba pa na maayos umakyat yung Ryan Tugawin. Isa sa tanging dalawang winner kahapon. E Novo Vizcayano yan, kababayan niya ni Carlo Gueb, ni na Ryan Tangilid na mga taga Novo Nueva Vizcaya. Eh, ang ganda ng terrain dito sa Nueva Vizcaya, kaya magagaling yung mga umakyat. Eh, patay kung patay din ang laban itong si Tugawin, 8 minutes behind.
1: Pero,
0: 36 years old, all out. Sa kanyang, sabi niya, binabalak niya na ito din yung huling taon niya. El Joshua Carino, kapitan ng Pangasinan, di ba? Sabi niya, ito din yung huling niyang taon. 2018, Le Tour de Filipinas champion siya. Magaling yung umakyat. Kung hindi man bukas sa Besang Pass, sa mga tarem, doon sa daang kalikasan akyatin, taga doon siya.
1: Magpaparamdam na sila doon.
0: And even Junel Carcueva is a 3-time national champion. Siya yung kumbaga hari ng akyatan sa Tagaytay at sa Batangas. The Black Wall. Bakit yung tinawag na Black Wall? Talagang para kang nakaharap sa pader kapag inaakyat mo yung Black Wall dyan sa may Talisay, Laurel, Batangas. So, kahit siya ay malayo, nasa 28th place, 11 minutes behind, but let's see, di ba? And who knows, alam mo, masama ng gising itong Russian, itong Syrian, na hindi pa nakikita ha, the past days, ha? Hindi sila nagka-crack, eh.
1: Okay.
0: Yung cracking sa race, wala. Very relaxed. Minsan, nandoon sa likod na ng peloton, kasi nasa likod na tayo ng peloton, kitang-kita ko kung paano sila uurong. Let's say, naka-stretch ng 200 meters yung peloton, uurong yun bigla sa likod ng peloton. Di meaning, yung unahan ng peloton, nandun, 200 meters, pupunta sa car, kukuha ng pagkain niya, kakausapin ng team manager na Filipino, pupunta na maya-maya kaagad. Andun na naman, sa gitna, maya-maya, siya na naman ang humahataw sa unahan ng peloton. Even the green jersey, that kasi na jersey, nasa kanila eh, yung sprint, yung best young rider na second placer din, tsaka syempre yung yellow jersey. Hindi. So yun ang husay, ano?
1: Ang isang tanong pa rin, Judy.
0: Nagbulat tayo sa husay nito.
1: Ang isang tanong pa rin, ano? Kasi nakasalalay din dyan, I'm sure, dahil we're talking about cycling. Yung bike nila, is there something special about their bike, yung kanilang equipment, at sa bike din ng mga Pilipino, Judith?
0: Hindi masyado nagiging usapan yan dito, pero nakikita din naman natin palibasa itong mga Pilipino like Standard Insurance, very much supported by Ernesto Chaus. Ang gaganda ng tatak, high-end na kanilang mga bike.
1: That's great.
0: 7-Eleven din, di naman papauli because they are Continental team, even Go for Gold, di ba? So, hindi masyado. Okay, yung sa bike, kumbaga hindi naman masyado naiiwan ng mga bike nito mga prominente nating teams and clubs na lumalaban dito sa koponan nga po ng LCWUAE cycle team natin.
1: Mm-hmm. Oh, that's right. Okay, ulitin na lang natin ano bang mapapanalunan dito na magiging kampiyon sa individual at sa team, Judes, before you go.
0: Individual ay 1 million, samantalang sa team ay 2 million pesos. Kaya naman, ang iba nagko-concentrate na lang sa team. Katulad ng ating panayam at alam kong narinig ng ating mga tagsubaybay, ang sabi ng Standard Insurance, ma'am, di na kami naghahangad sa ano sa individual.
1: Yeah.
0: So na lang namin yung team. Oo, kasi sila sa team ay 1 minute and 40 seconds behind Go for Gold. Oo. Tapos yung 7-Eleven naman, nasa third place, 3 minutes and 4. Ito na nga lang. Parang medyo mahirap. Kita mo yung 7-Eleven, ako ang parang nahihirapan sa magiging taktika ko eh. Maraming inaalagaan si 7-Eleven para sa akin. Kita mo dun sa standings, sila yung pumapangatlo, pumapangapat, di ba? Sa standings ng individual.
1: Mm.
0: Okay, so si Corpus, si Kita, meron pa silang Anton Yubi, yung 3-7-Eleven under sa individual standings, di ba? Inaalagaan nila yon. Pero ang counted kasi dyan, sa team, ang binibilang every stage ay yung fourth rider. Kung naiiwanan yung isang 7-Eleven na fourth, ang pinaka-the-best sa 7-Eleven sa fourth, number 27 na eh.
1: Mm-hmm,
0: itong si JP Olarte, data rin itong Go for Gold, 11 minutes behind. Kaya nakita nyo, nagsasuffer yung 7-Eleven team. So, I don't know, hindi ko masyado naisip na itanong kay Rick Rodriguez, ang kanilang director, anong priority nyo? You have three riders in front. Mm-hmm. So, malamang syempre, gusto nila muna individual. And then the team will follow na lang ano.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung standard, nakafocus na talaga sa team. Even Go for Gold. Kasi kung titingnan mo yung Go for Gold, para kay Coach Edgewalda, sino na lang ang pinakamataas niyang rider sa individual classification? Diba, naiiwanan sila sa individual classification ng ano, parang number 11 na lang si Montemayor, ang kanilang highest rider sa individual at 6 minutes behind. Katabing-katabi si Wrench Michael Bondoc, dating 7-Eleven, 6 minutes and 10. Pero kung titingnan mo, Go for Gold, Jericho Lucero in number 16, tapos isa pang Go for Gold in 22 si Marvin Manda, kaya mas nakakaangat siya eh. Sa 7-Eleven doon sa team cut. Sabihin mo, tatlo na kaagad 7-Eleven na nasa top 3. Supposedly, dapat 7-Eleven din na nasa unahan, di ba, ng team kasi more riders in top 10. But definitely, yung fourth rider kasi ang nabibilang eh. Diyan at malaki din ang epekto dito po sa karera natin. So, ayun. Yung iba, maghahangad pa rin sa mga individual classification para sa best young rider. Pero okay, masyado ng malayo, si Alripay. Sa points classification, syempre, masyado nang malayo yung back-to-back champion ng stage winner na si Anisimov, di ba? LCW din yan. Ewan ko kung hahabol tayo o pwede pang agawin ng Pinoy kay Joe Dan.
1: Okay. Yes. Yes, Judes. Okay, we lost her. Nawala si Judith. Hindi, andyan lang naman si Judith. Nawala lang siya sa... Okay, we lost our feed kay Judith na... pinapaliwanag po ina-analyze yung tsansa ng mga Pinoy riders ongoing dito sa or competing dito po sa Tour of Luzon. Anyway, okay na. Okay na. Sige, Judes, come back.
0: Yes, yes, last na lang. Ang sabi ni Joe Dayong, wala na siyang intention i-retain ang kanyang titulo dahil nakuha na ito last year. Ang sabi niya, bagong challenge sa kanya. Gusto niya makuha yung Polkadot, King of the Mountain. Kaya siya yung nasa unahan ngayon. But konti lang points behind dito sa mga Filipino. Nag-reduce ng 5 kilos para paghandaan ang mga akyatin dito sa second edition ng MPTC Tour of Luzon. So tingnan natin, yun pa. Pwede yung ambisyonin ng mga Pinoy na patalsikin yan si Joe Dayong. At huwag naman nila ngayaan na si Nikita Shevchenko pa ulit. Makakuha niyang Polkadot na yan, di ba? Abay, masyado ng sobra, di ba? Para sa koponan ng LCW UAE. Yan. Diba? Tama na, sobra na. Tama mga na, Pinoy, na. Dapat kayo ng kumilos bukas. Kaya abangan po ang action ng MPTC Tour of Luzon.
1: Last 5 stages, no? Dito po sa Tour of Luzon. Maraming salamat, Judith. Hoping for the best sa ating mga riders. Pero maganda na rin na mayroon mga foreign riders para talaga yung quality and of course tataas yung antas ng competition para sa ating mga riders. And masaya tayo, ang dami mga tao na talaga nakasubaybay sa Tour of Luzon. Ang daming tao lagi sa mga finish line bago kayo umalis. At saka ang dami rin taong nanonood at sumusubaybay po sa Sports Radio 918. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakakatawa naman.
0: Diba? Thank you.
1: Maraming salamat sa inyo lahat.
0: Sa huling mga araw. Yes, nag 2 million views. Sayang kung nasa atin na yung dating original natin na page, you know, baka nag 200 million views na ang kabuuan ng Sports Radio.
1: Yes, diba? Anyway, wala tayong papanghinayangan dyan. Basta we will do our mandate na idala sa kanila yung mga competitions and sporting events. Thank you very much, Judith. Ingat ka dyan.
0: Thank you very much. Maraming salamat, Judith Keringal pa rin po mula dito sa, asan na tayo ngayon? Candon City. Ilocos Sur na tayo para pa rin sa MPTC Tour of Luzon, presented by the Philippine Sports Commission in cooperation with Philippine Olympic Committee and PhilCycling. Magandang hapon.
1: Magandang hapon sa iyo. Maraming salamat, Judith. Ayan, so medyo tough ride pa para sa ating mga riders. Pero at least, no, andyan naman yung competition. Yun ang mahalaga. Okay, babalik tayo. Quick break and then we will be talking about volleyball.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Okay mga kaibigan, 4:51 in the afternoon, Sports Radio Magazine. As I told you, volleyball ang pag-uusapan natin. Kasama po natin ang ating mga junior broadcasters from National University. Yan. At pag-uusapan natin yung ongoing excitement sa Season 88 Volleyball Competition. Unahin muna natin si Suzanne. Yan, Suzanne, dahil ang pag-uusapan na humarap ka sa kanila, huwag ka sa akin humarap. Pag-uusapan natin ang women's volleyball. Yan. Nasa second game na tayo, di ba? Natapos ang game 1, natalo po dito ang koponan ng National University. Nanalo ang LaSalle. Yan. So, please, ano ba ang pinaka-latest when it comes to women's volleyball? Suzanne.
8: So, thank you po, Ma'am Cecil. And magandang hapon po sa lahat ng nakikinig.
1: Yes.
8: And ang latest po ay ang magiging game 2, ang finals game 2 ng National University Lady Bulldogs and De La Salle Lady Spikers tomorrow at 5 p.m. po. So, mm-hmm. ang game tomorrow ang magdedetermine whether mag-extend pa to game 3 ang finals for women's division. So
1: anong chance ng NU na makabawi, Suzanne?
8: Para po sa amin, sa akin, 50-50 po siya, ma'am, actually 50-50. Po.
1: Mm-hmm.
8: Kung iisipin po. Kasi kung titingnan po natin pagdating sa leaderboard, currently undefeated po ang Lady Spikers, ang De La Salle. 15-0 po sila, including the match last Wednesday. So, if magbe-base po tayo doon, malakas po ang chance, mataas ang chance na manalo ang LaSalle. But then, driven din po ang National University Lady Bulldogs.
1: Na makabawi.
8: Para, yes diba? Po, makabawi. Para makip ang kanilang title at mag-3-peat po sila.
1: Ayun. So, ang ganda, no? Exciting yung game 1 pa lang. Kung napanood nyo, napakagandang laro. Kaya in-expect na natin another banner crowd bukas po sa magiging action. Kasama rin natin dito si Z. Luis. Yan na nagsisilbi ring courtside reporter natin at ng National University. Tell us more about it. Ano bang gusto mong ibalita sa amin this afternoon? Z?
9: Magandang hapon po, Ma'am Cecil. And sa lahat ng nakikinig ngayon, ako po si Z. Luis. At ihahatid ko lamang na bukas ay magkakaroon na rin ng awarding
1: wow.
9: sa mga individual players na talagang nag-stand out mm-hmm. at ipinakita ang kanilang dominance at grit this season. And so, nangunguna dyan si Adamson's University na si Shaina Nitura
1: mm-hmm.
9: with 303 points
1: wow.
9: at 98.511 statistical points habang si USD's Josh Ibanez naman ang men's MVP for the third time. Kaya naman, exciting rin. Mauuna muna ang awarding bago yung magiging laro bukas for the finals. kasama na rin dyan yung laro ng men's.
1: Anong oras yung sa men's division?
9: Is to 12 PM po, Ma'am Cecil. Pangalawang laban po ng NU men's and ng FEU.
1: Nanalo ang NU sa men's division.
9: Yes, yes po.
1: Oo, laban sa FEU. So, magkabaligtad na nangyari, no? So, pag nanalo po ang NU sa men's division, kampiyon na.
9: Yes. Kampiyon na po.
8: Six feet.
1: Wow, yes. Yan ang maganda dyan. Pero kayo, dahil taga National University itong dalawa eh, no? Kumusta naman ang nakikita niyong build-up preparations ng parehong koponan, NU, sa men and women? Siyempre, nasa school kayo at alam niyo rin what's going on with them. So, kumusta yung kanilang moral? Kumusta yung kanilang preparations?
9: Bumisita nga po si former captain MVP at Rookie of the Year na si Bella Belen sa training kahapon.
1: Oh.
9: Kaya naman talagang natalakan sila doon.
1: Natalakan sila
9: at
1: is the word.
9: Talagang sanang magising ang kanilang spirits dahil kailangan po nila yon para sa laban bukas.
1: Yan. So tingnan natin kung may epekto yung talak. No,
9: yes. Exactly. Bilin.
1: Sa lalaki naman, kumusta ang lalaki?
8: Well, speaking for the men's naman po, we got to interview them after nung match po nila last Wednesday.
1: Mm-hmm.
8: So, based naman po sa mood and sagot nila, I think mataas naman po ang moral nila. And marami rin po silang nabanggit na kailangan nilang i-improve pa nung time na yon. So, ayun po. Alam po nila sa sarili nila, humble naman po sila and hindi naman po sila complacent. Yeah, hindi po sila nagmamalaki, hindi rin po sila complacent sa naging win nila last Wednesday. So,
1: pero one thing is sure, mag-e-enjoy po ang ating mga manunood, no? Dahil very exciting, quality game. Yan naman kasi anong talagang pinapasok nilang volleyball because of excitement. Sino ang ina-expect ninyo? I mean, you know, taga-NU kayo, pero ikaw, Z, si ano, 50-50. Ikaw, Z, what do you think? Ikaw yung nag-interview doon sa ano, sa mga players dati.
9: Oo naman po. Naniniwala po ako, of course, sa mga players ko po na, sa NU Lady Bulldogs dahil alam ko po na despite sa nangyaring sweep noong game 1 ay talagang mataas na po ang kumpiyansa nila ngayon dahil hindi na po sila pwedeng magpabaya. Kailangan na po talaga nilang magising.
1: It's now or never para po sa NU sa Women's Division. So invite our listeners and the viewers na manood sila bukas sa napaka-exciting na game dyan sa Mall of Asia Arena.
9: Yes po.
1: Okay, invite them.
9: Please come watch us and support us tomorrow at the SM Mall of Asia Arena, 12 PM for the men's division and 5 PM naman para sa women's division. See you guys there. Thank you.
1: So Zane?
8: Yan, make sure po na i-cheer natin ang ating mga players for pampaboost po ng moral nila. And yes.
1: Yes,
8: pampa
1: lakas ng loob.
8: Yes, para mapakita po natin yung suporta nila sa kanila and magkaroon sila ng drive pa manalo for their school.
1: Anong suot ng NU bukas na kulay? Para iisa
9: blue
1: lang.
9: Po.
1: Blue. Okay. And Lasal, syempre green.
9: Yes, pa blue diba? Day na po.
1: Tapos, ang FEU ay?
8: Yellow.
1: Yan. Sa mga taga FEU, yeah, yellow suot nyo. Sa taga Lasal, green.
9: Mm-hmm.
1: Para masaya. Anyway, friends naman kayo eh. No?
9: Yes,
1: after
9: po.
1: The game, yan ang masaya naman dyan talaga. Okay, thank you very much, Z. Thank you very much, Susane. Siyan po ang ating mga junior broadcasters from the National University. At sa ngalan po ni Judith Caringal and Dennis Hilanga, maraming salamat po for being with us. And syempre kasama natin dyan si Mika, si Tim, si Winson, and of course, si Ren sa Master Control. Maraming salamat po and good afternoon.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
15: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
17: Philippine Standard Time, it's 4:59 PM. Good afternoon and here's the news. A price rollback on diesel while an increase in gasoline is expected the coming week. This is based on Minof Platts Singapore and foreign exchange averages in the past 4 days following fuel price adjustment. The possible rollback for diesel is from 6 pesos to 8 pesos per liter, while gasoline is from 1 peso to 4 pesos per liter. Possible increase. Global oil prices fell more than 5% Thursday on optimism over talks aimed at ending the Middle East war. In Albay, the damage and loss to agriculture in the Bicol region due to Mayon Volcano's unrest have increased to 13.2 million pesos. According to the Department of Agriculture Region Field Office 5, the validated damage and losses outside the permanent danger zone of Mayon have been reported in rice, high-value crops, and livestock. Affected are 228 farmers with 102 hectares of agricultural areas and a volume of production loss at 364 metric tons. A total of 534.39 hectares of agricultural areas within the 6-kilometer radius zone were affected, including corn, with 335.26 hectares, high-value crops 100.79.51 hectares, and fruits with 19.62 hectares have yet to be validated as entry to the permanent danger zone is prohibited. In news overseas, around 1,500 ships are trapped in the Gulf due to the Iranian blockade in the Strait of Hormuz. The Secretary General of the UN's International Maritime Organization said in Panama on Thursday, the war in the Middle East, which started in February 28 by Israel and the United States against Iran, provoked a shipping blockade in Hormuz, a crucial global trade route. Arsenio Dominguez told the Maritime Convention of the Americas that approximately 20,000 crewmen and around 1,500 ships are trapped. Philippine Standard Time, it's 5:01 in the afternoon. Matiling na Totok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Rana Sports. Mali ako, Slimay Tapales, at isang magandang hapon sa inyong lahat.
18: May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
19: Ng ating walang gutom program.
18: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
20: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
18: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
21: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
18: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
21: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
18: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
22: Salamat,
23: President. Okay, salamat.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
0: sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang PSC Hour sa Sports Radio 918, ang programang magkatuwang pong itinataguyod ng ating Philippine Sports Commission. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 at mapapakinggan sa ating talapihitan 918 AM. Maaari nyo pong i-install ang ating PBS receiver mula sa inyong mga smartphones or iPhones. Libre lamang po yan mula sa inyong Google Play at sa Play Store. At ngayong hapon po, of course, punong-puno po no, ng special updates mula sa mga pinagkaabalahan ng ating Philippine Sports Commission, ang ating ibabahagi sa inyo. At the same time, ang latest mula sa ongoing MPTC Tour of Luzon 2026. Mamaya po ay tatanggap po tayo ng live report mula kay Ms. Judith Caringal na nasa Candon City, Ilocos. Pero syempre, bago yan, una po nating tatalakayin ang ano nga ba ang latest na pinagkaabalahan ng ating PSC mula dito sa PSC updates ng ating kasamang si Ms. Icy Almazan ng PSC Integrated Communications and Events. Ms. Icy?
22: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission, maghatid ng mga latest updates, mapa-agency man yan or from our Team Philippines. At ito nga po no, sa unang bahagi po ng ating PSC updates, gusto po nating i-congratulate ang ating mga Pilipinong atletang nagbibigay karangalan po para sa ating bansa sa global sporting stage. At nauna nga po dito sa ating updates ay ang archery team natin, the Philippine National Archers showcased class, precision, and accuracy in hitting targets at the Asia Bare Bow Championships 2026 na ginanap sa Shah Alam, Malaysia. The whole team stood proud, bagging 1 gold and 2 bronze medals. The strong showing of our Pinay archers led by Rowena Galicano, Josephine Galicano, and Maria Razel Rechilda Abelia earned the gold medal in the women's national team event, defeating the host country in a close final match of 5-4. Meanwhile, the men's team consisting of Eliezer Jr. Villarosa, Joseph Tan, and Kenneth Marlo Tan notched the bronze medal after reaching the semifinals, and in the mixed national team event, the duo of Villarosa and Galicano also clinched the bronze medal. At sumunod na nga po sa ating listahan ay ang ating Pinay Junior Weightlifter na si Angeline Colonia, who struck 2 silver medals at the 2026 International Weightlifting Federation, or IWF, Junior World Championships in Ismailia, Egypt. A remarkable display of strength and heart pushed Colonia to capture the 2 second-place finishes, recording 80 kilograms in the snatch and a 177-kilo total score. At sa same event nga po na ito ay nakapagtala tayo ng new junior world record. Dito nga po, courtesy of Albert Ian de los Santos, he delivered his latest statement with a commanding 187 kilogram lift in the men's 71 kilogram clean and jerk, breaking his own junior world record once again and winning his third world title. Kung inyo nga po maaalala, in the same competition held in Ford, Norway in October last year, Albert Ian first barged in the global record column with a 185-kilo lift. 2 months later, during the 33rd Southeast Asian Games in Thailand, he pushed further by lifting 186, to claim silver and reset his own record. Again, congratulations po no sa ating national weightlifting team. And last but not the least po from our roster of achievers, it was another victorious moment for the young Filipino Sambis, who claimed hard-earned medals at the recently concluded 2026 JAG Sport Open Championship in Singapore. The national team brought home 4 golds, courtesy of Sofia Novino under the 55-kilo girls event, and Geneva Consigna under the 67-kilo women's event, and Jason Palmes for the under 64-kilo event for the men's division, and Arvin Navarez for the 71-kilo men's event. And meron po tayong 2 silver medals courtesy of Princess Cortez under the 67-kilo women's event and Aeon Kim under the 79-kilo event. And again, congratulations po sa ating mga Filipino champions. At kung gusto niyo po mong malaman ang mga latest updates on our Team Philippines, ay patuloy lamang po tumutok sa ating official social media pages. And para naman po sa previous engagements ng ating ahensya, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. welcomed Olympic Council of Asia President Sheikh Juan bin Hamad Al Thani, signaling the government's full backing of sports development just a day after the Philippines formally received its hosting rights for the 2028 Asian Beach Games in Cebu. Joining the OCA delegation were PSC Chairman Gregorio and POC President Bumble Tolentino. With all sectors aligned, efforts are set to boost collaboration from grassroots programs to elite training, while also expanding opportunities to host world-class events and strengthening the country's sports tourism. Another update on that day, vaulting to victory just got a whole lot easier. PSC Chairman Gregorio graced the blessing and inauguration of the newly installed apparatus at the Gymnastics National Training Center in Intramuros. Also in attendance were former President Gloria Macapagal Arroyo, Gymnastics Association of the Philippines or GAP President Cynthia Carrion, and Secretary General Rowena Bautista. The ceremony attended by the national team, including our double Olympic gold medalist Carlos Yulo and rising star Carl Eldro Yulo, marks a pivotal upgrade and investment in the country's athletic infrastructure, providing the Philippine team with Olympic standard equipment to create a secure sanctuary that nurtures our current legends and as well as the next generation to soar forward towards higher heights on the world stage. And for the last update nga po this week, Southeast Asia ministers pushed to elevate the SEA Games, launching new regional competitions after the Bali Declaration. Southeast Asia is taking bold steps to professionalize its sporting landscape, with regional leaders affirming the Bali Declaration on Youth and Sports and unveiling plans to elevate the Southeast Asian Games to global standards. The initiative includes the creation of new flagship competitions such as the Southeast Asia Marathon Series or the SEAMS, and the Southeast Asia Pro Cycling Tour, designed to push the region's youth and athletes toward world-class performance. PSC Chairman Gregorio was joined by National Youth Commission Chairperson and CEO Jeff Ortega, with both leaders underscoring the urgency of transforming Southeast Asia's sports ecosystems into a structure and developmental powerhouse. Host of the first Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports last Monday, Indonesian Sports Minister Erick Thohir pointed out that more consistent, higher quality Southeast Asian Games can attract greater investment, generate sponsorship value, create employment opportunities, and strengthen sports tourism with cross-border visitors, longer stays, and sustained destination demand. The Bali Declaration, adopted by the 11 Southeast Asian ministers, recognizes the strategic role of youth and sports in promoting peace, unity, and sustainable development, and it also calls for stronger cooperation in athlete development, sports governance, and hosting major international events. At yun na nga po nung ating updates for the past week. Muli po on behalf of our Philippine Sports Commission Executive Board, led of course by Chairman Gregorio and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz-Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para po patuloy kayong nakasubaybay, ay follow us on our official social media pages for Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our Twitter, that's at PSC_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements of the agency, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon.
3: Yes, maraming maraming salamat, Miss IC Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events. Talaga na mga kaliwat kanan ang pinagkakaabalahan ng ating Philippine Sports Commission. At syempre, ang nangunguna po dyan ay walang iba kundi ang ating chairperson, John Patrick Pato Gregorio, sa tulong na rin ng ating mga commissioners na sina Commissioner Olivia Bongku, Commissioner Walter Torres, Commissioner Matthew Fritz-Gaston, and Commissioner Edward Hay. Samantala, agad po tayong pumunta naman mula sa Candon City, Ilocos Sur, kung saan nariyan po ang ating kasamang si Miss Judith Caringal, ang latest mula sa MPTZ Tour of Luzon 2026. Miss Judith?
2: Thank you, Arjan Maliare. So this is the stage number 9 to Candon City. Another foreign rider dominating this race, Daniel Gold, rider number 71, finished the race. Okay, first, dito po sa may arena ng City, for 6 years, a 7 and 6 away. So, nakikita nyo sa aming paligid yung award ceremony right now, okay, dito sa my Candon City. So, it was a 7-man breakaway earlier at the 7-man breakaway hatang hatak ni Ronnie Lanquito of 7-11 Road by Philippines. At the middle of the race, Kita was just 6 seconds behind the yellow jersey of Trochenko of LCW, but as the race finish, naabutan din halos ng yellow jersey yung lead group. At ang masaklap dito, si Ronnie Lanquito naligaw sa last 1 kilometer to the finish line. That's why the other members of that lead pack, Daniel Gold, alongside 2 Pangasinense riders, crossed the finish line first, second, and third. So officially, rider 84 and 86 yun at second and third, sina ano yun, Soriano at Kifariñas. Silang tatlo ang tumapos dito sa finish line. Yung una ahead pa yung Pangasinan rider, but eventually, with the power of this foreign rider, continental rider actually ito ng 7-11 si Daniel Gold, but pinahiram sa CCN kasi walang reinforcement ng CCN. So Daniel Gold winning over 6 Filipinos at the finish line here in Canton City. Wala pa tayong official clocking dito na hawak, but that's the top 3. But consolation na lang for Kita to be awarded the most combative rider for today's race. Kasi siya yung nanguna at the attack at the 50-kilometer mark of the race until the finish, until the last 1 kilometer kung saan naligaw si Ronnie Lanquito, our national champion and one GC rider of the Philippines, Road Bike Philippines. So, it was really a big disappointment for 7-Eleven. Gusto nila makakuha pa ng, sabihin natin, ng ganansya sa individual general classification, likewise in the team, pero nasayang. Rick Rodriguez, the sports director, would want to talk to the organizer kasi nawalan lang pantay doon sa parang by turn, hindi kaagad nakita yung the marking na last 1 km to the finish line, may kasama si Kita, a rider from Gopher Gold. Pareho silang naligaw at the finish or before the finish of this race. So, consolation being the most combative rider for today. So, walang pinagbago, yellow jerseys, Joshua Chenko of LCW, best young rider. Still, Alvify of LCW, he is also second running in the individual general classification. Then in the team classification, stage classification for today, Ganache na din lang for 7-11 to finish third. Saturday issue runs was second. And again, Go for Gold, yung pa rin first. And then, sa general team classification, ganun pa rin. Go for Gold 1, second standard insurance, and third, yung 7-11. So, sayang, another chance was the, sabihin natin, missed by Filipino riders in stopping foreign opposition for a stage win. Likewise, the bid to catch the leaders in front, I mean, sa general classification, konti lang sigurong segundo ang pwedeng nakain ni Ronnie Lantita to the yellow jersey kasi meron siyang mga bonus seconds doon sa intermediate sprints na merong poison na po si Ronnie Lantita. So, I think it's a wasted effort in a way for Kita, but abangan niyo po yung ating huddle with Ronnie Lantita, likewise with our stage runner na si Daniel Gold, and then we will look for the two Pangasinense who made it to the podium in today's race. So, there you have it. 137 kilometer Lawag to Canton City finish. We will be taking the challenge tomorrow, the climb to the Besang Pass. Sabi nila, this is one of the three climbs deciding stages of this year's MPTC Tour of Luzon, a heritage in motion. Okay, mamaya ang mga official results with the clockings, babato natin dyan sa Sports Radio 918. Julie Karingal pa rin po mula dito sa Canton City. Nalag natin kung ma-flip natin itong camera natin para malaman natin kung ano pa ang mga ganap doon sa stage. Okay, tingnan natin lang, ayang ha. Okay, yes. So let's see, may ongoing na awarding. So there you have it, the awarding there, si Tita. Mga pasipin ayon with the black officials kanto. Nandito pala si Asi Taulaba mula sa MPT Drive Up. Kanina binuhat pa si Gapyong's defending champion na ngayon nasa Apolcadat. Si Joe Dayong, mamaya may mga photos tayo dyan. What a sight dito sa ating finish line area. And kada finish line of the MPTC Tour of Luzon, sobrang daming tao. In every town we passed by earlier, mula dun sa Lawag hanggang makarating sa Candon, sobrang dami ng tao na kay Daira in both sides of the road, left and right. Grabe ang suporta ng Ilocos Norte, ng Ilocos Sur, dito sa ating MPTC Tour of Luzon. Buhay na buhay talaga ang sighting sa tindi ng init ng araw at ang lahat ng mga challenges na kinakaharap. They are still on the road, hindi alintana. Ito, nag-aalis na sila dito sa may finish line area. Ayan. Okay, so hinahanap lang natin. Maybe just a few words ulit para maging live. Okay, so live tayo. Ronnie Lantita again. Sports Radio, live tayo. Sabi mo, masakit na mawala ang podium. Ano ulit ang naramdaman after that ligaw 1 kilometer to the finish line?
4: Siguro po, para sa akin.
2: Para sa akin. Yeah. Pero masaya naman na nakuha mo yung red jersey, combative rider, para sa araw na ito.
4: Sobrang saya po.
2: Sobrang saya.
4: Kasi ngayon po nagka-jersey ng ganito.
2: Inspirado ka pa sa mga susunod na araw. Marami pang challenges ang akyat sa Besang Pass bukas.
4: Opo, marami pong mababago yan.
2: Yes, marami pang mababago. Okay, Sports Director Rick Rodriguez, just a few words. Live tayo sa Sports Radio. This is PSCR. This MPTC Tour is presented by Philippine Sports Commission. Yes, Sir Rick. Reaction lang sa nangyari today.
5: Well, yung tanga ko dyan, no? Sabi niya, may mga kanyang pangyayari.
2: Apa.
5: Although, Itong mga commissioners naman po natin, they're all sensible. So, I think we have a challenge. How could we possibly para naman pwede na yung mga naligaw, isang time na po din sa mga naligaw.
6: So, yun po ang hihiling natin.
5: Panalo sa kanila.
6: Yes.
5: Everyone is
6: ready.
5: Everybody na magkaroon ng hindi.
6: Yes.
5: So, hindi na will do it.
6: Yes.
5: Yung mga ganyan po nangyayari.
6: Sa kalera. Yes. So, tomorrow is a day of a big challenge for the rest, sir.
5: Actually, as I mentioned to you in your last interview, na let us see tomorrow.
6: Okay.
5: The battle royale will start tomorrow.
6: Ayun, the battle royale will start tomorrow. Okay, best of pass. Akyat. Okay, so yan. Ayang, yan na lang yung kaganapan mula po dito sa Candon City. This is MPTC Tour of Luzon. Kasi kanina sinasabi ko yung stadium eh. So this is the Candon at the arena. Ito yung nag-host ng mga volleyball, ano?
9: Yes.
6: Dito, sa lugar na ito. Ayan. So, bye-bye na. For the meantime, mula sa finish line, Ayang, maraming salamat. Back to you. Magandang hapon.
3: Yes, maraming salamat po, Miss Judith Karingal. At mag-ingat po kayo dyan kasi kitang-kita naman natin kung gaano kainit, no, ang panahon dyan po sa Candon City sa Ilocos. At the same time, naging mainit din yung pagsalubong ng mga locals, no,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang Pilipinas. 4 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, 48 ASEAN Summit and Related Meetings matagumpay na nairao sa Cebu.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin na may ilang hakbang na dapat gawin ng ASEAN upang matiyak ang seguridad at katatagan sa supply ng enerhiya.
0: Headlines.
3: Estados Unidos at Iran pinaratangan na ang isa't isa sa paglabag sa ceasefire agreement.
0: Headlines.
3: Panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi delivery service riders at TNVS aarangkada sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: Energy Regulatory Commission pansamantalang sinuspinde ang koleksyon ng GEA oil para mapagaan ang singil sa kuryente.
0: Headlines.
3: At abogadong si Nicholas Kaufman humiling sa International Criminal Court na magbitiw bilang counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay kasyam na araw ng Mayo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efrain Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sulit natin ang ating mga balita. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ilang mga hakbang na dapat gawin ng Association of Southeast Asian Nations upang matiyak ang seguridad at katatagan sa supply ng enerhiya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagbubukas ng 48 ASEAN Summit Plenary sa Cebu. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang mapatupad ng mas malakas na koordinasyon at paglalatag ng mas matatag na paghahanda upang masiguro ang oil supply resiliency. Makatutulong din, sabi ng Pangulo, ang pagpapaunlad ng advanced alternatives at renewable energy sources para maprotektahan ang ekonomiya mula sa impact ng Middle East crisis. Binigyang diin din ng Pangulo na kailangang masiguro ang katatagan ng food security sa gitna ng epekto sa kalakalan at transportasyon na nag-ugat sa pagsara ng Strait of Hormuz. Kasama din sa tatlong prioridad na binanggit ng Pangulo ay ang paniniguro sa kaligtasan ng ASEAN nationals kung saan sanmang bahagi sila ng mundo naroroon.
4: Time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity. Second, we must work together to stabilize food security. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals.
3: Sa gitna naman ng talakayan na ginawa ng ASEAN leaders sa 48 ASEAN Summit patungkol sa energy security, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na napag-usapan ang isang ideya upang matiyak ang supply ng langis ng ASEAN member countries. Ito, ayon kay Pangulong Marcos, ay ang pagkakaroon ng regional stockpile o shared energy sa rehiyon na kahalintulad sa ideya para magkaroon ng fuel reserve sa rehiyon. Sinabi ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng fuel reservoir na paghahatian ng ASEAN member countries sa panahon ng pangangailangan. In principle, agreed ang ASEAN member countries ayon sa puno ehekutibo, ngunit kailangan pang mabuo ang isang framework. Ito upang matukoy kung paano ang hatian, sino ang uunahin at masagot ang iba pang katanungan.
4: Beyond that is the reserve so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, ideya sa pagkakaroon ng Maritime Center na magsisilbing dulugan ng maritime concerns na itatatag sa Pilipinas na pagkasunduan ng ASEAN leaders ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar sa ulat.
5: Sa gitna ng talakayan na ginawa ng ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit patungkol sa energy security ay pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na napag-usapan ang isang ideya upang matiyak ang supply ng langis ng ASEAN member countries. Ito ayon kay Pangulong Marcos ay ang pagkakaroon ng regional stockpile o shared energy sa region na kahalintulad sa ideya para magkaroon ng fuel reserve sa rehiyon. Sabi ni Pangulong Marcos, magkakaroon ng fuel reservoir na paghahatian ng ASEAN member countries sa panahon ng pangangailangan. In principle ay agreed ang ASEAN member countries ayon sa punong ekotibo, ngunit kailangan pang mabuo ang framework. Ito yung pang matukoy kung paano ang hatian, sino ang uunahin at masagot ang iba pang katanungan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: But beyond that is the reserve, so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply.
5: Nagulat mula sa Cebu, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:10 ng umaga, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malalim na regional cooperation at people-centered development sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area o BIM-IAGA Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatakalang pagpakinabang sa mga tao araw-araw, hindi lang sa economic target sa papel. Tinukoy ng Puno Ekotibo na ang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BIM-IAGA Framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
4: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIM-IAGA for present and future generations.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balitang ASEAN pa rin, nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia kasunod ng trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit. Magugunitang lumala ang alitan ng dalawang bansa noong taong 2025 at nauwi sa bakbakan dahil sa pinagagawang border areas malapit sa ancient Khmer temple sites. Sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN chair, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa ilang hakbang para maresolba ang alitan sa border.
7: Intangible benefits, because we're looking at mid-term and long-term benefits as well. No? So we expect that Cebu being the international stage will bring about interest in terms of...
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung na magtatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Sa gitna ito ng target na masiguro maging matatag ang supply at palakasin ang kooperasyon sa seguridad ng pagkain ng dalawang bansa. Tinalakay rin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon na may kinalaman sa pagtugon sa transnational crimes, kabilang ang mga online scams sa mga scam hub at human trafficking. Napag-usapan din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Hung ang pagpapalalim ng ugnayan sa larangan ng turismo. Binigyang diin ng dalawang leader ang kahalagahan ng 50th anibersaryo na ugnayang bilateral ng Pilipinas at Vietnam. Nagpayag din sila ng kumpiyansa na magsisilbitong daan tungo sa mas matibay na kooperasyon, partikular sa larangan ng kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na pag-host ng Cebu ng 48th ASEAN Leaders Summit, malaking tulong sa pagpapakilala ng Cebu sa buong mundo. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Malaking tulong sa pag-angat parang Cebu ang kakatapos lang ng 48th ASEAN Leaders Summit na isinagawa sa Lapu-Lapu City. Ayon kay Jason Morata, officer in charge ng Cebu City Public Information Office, naging matagumpay ang pagsasagawa ng malaking pagpupulong ng mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN dito sa Cebu. Aniya, nagpapakita lamang ito na mayroong kakayahan ang Cebu sa pag-host ng mga malalaki at maging high-profile na mga meetings katulad ng ASEAN Summit dahil sa suporta at pagtutulungan rin ng mga local at national officials. At ang kooperasyon ng publiko ang naging susi sa isa na namang matagumpay na event na naisagawa dito. Dagdag pa ni Morata na ang pag-host ng Cebu ng ASEAN Summit ay makakatulong sa pagpapaangat ng turismo at maging ng MICE industry o meetings, incentives, conferences and exhibitions nito. Naniniwala si Morata na ang mga bisita na mismo at mga leader ng bansang kasapi ng ASEAN ang magiging ambassadors ng Pilipinas upang maipakilala pa ito sa ibang mga bansa.
9: It was a very successful one and we're looking forward to the effects and the benefits that we'll be getting in terms of economy, in terms of tourism. Leaders are here and it's an honor to have Cebu as the host place for the conduct of the ASEAN. The ASEAN Summit is a good start. It shows that Cebu can host big events. We have the facilities, we have the infrastructure, and of course we have the manpower.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, malaki ang paniniwala ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco na maraming oportunidad ang mabubuksan ng pagiging host ng Cebu sa 48th ASEAN Leaders Summit. Ayon kay Soco, bukod sa mga malalaking events sa hinaharap, malaki ang papel ng matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa mga business opportunities at investment dahil sa kumpiyansa ng mga mamuhunan sa kakayahan ng mga Cebuano. Hindi rin lingid sa kaalaman aniya na nakinabang ang mga hotel and resorts sa Cebu dahil sa mga delegadong dumayo sa lalawigan na malaking tulong sa mga negosyo maging sa mga empleyado ng hospitality industry.
7: Intangible benefits because we're looking at mid-term and long-term benefits as well. No? So we expect that Cebu being the international stage will bring about interest in terms of business, in terms of tourism, and in terms of prospects, no, for other activities that we will need in the future.
3: Yan ang pahayag ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking oportunidad para sa ekonomiya ng Pilipinas ang hatid ng ginanap na 48th ASEAN Summit ayon sa isang eksperto. Sa panayam ng programang Global na Tayo, iginiit ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na malaki ang pakinabang ng bansa sa pag-host nito ng naturang regional gathering. Aniya, isa sa mga pangunahing agenda na tututukan ay ang seguridad sa supply ng enerhiya na isang critical na usapin para sa mga kasaping bansa lalo na ngayong mayroong krisis sa Middle East. Sinabi pa ni Ricafort na nagsilbing tamang venue ang Cebu para sa mga talakayang ito dahil sa laki ng potensyal na market sa rehiyon. Bukod sa kalakalan, mahalaga rin aniya magiging unified stand o nagkakaisang paninindigan ng ASEAN pagdating sa mga areas of cooperation.
10: Pagdating din sa food security, no? Kasi nandiyan din yung biggest sources natin ng bigas na imported, no? Pag kinakailangan. Like yung pag during the lean season, yung Vietnam nandiyan, yung Thailand nandiyan. E tapos yung trade din, yung mga free trade agreements, no? Kasi able to also maximize our free trade agreements o yung supply chains natin, yung diversify natin yung exports natin, palawigin yung palakihin pa yung market for our exports. Ito, malaki kasing market din yung fellow ASEAN and Asian countries.
3: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, balita sa ibayong dagat, Estados Unidos at Iran pinaratangan ng isa't isa sa paglabag sa ceasefire agreement. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizzle Nanyong.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinakusahan ng Iran ang Estados Unidos na lumabag sa ceasefire agreement matapos targetin ang kanilang oil tanker patungo Strait of Hormuz. Bumelta naman ang Iranian military spokesperson sa pagsagawa ng U.S. airstrike sa mga civilian areas tulad ng Bandar Kamir, Sirik at Isla ng Kashim. Sa ulat ng Deutsche Welle, tinawag ni U.S. President Trump na love tap lamang ng U.S. sa Iran ang pag-atake. Ibig sabihin, limitado lamang ang saklaw at hindi nangangahulugang ibabalik ang maluwakang digmaan. Nilinaw nito na patuloy pa rin ang ceasefire at peace talk na intercept ng U.S. military ang pag-atake ng Iran sa kanilang tatlong naval ships sa Strait of Hormuz. Samantala, sinabi naman ng Defense Ministry ng United Arab Emirates na na-intercept nila ang mga ballistic missiles, cruise missiles at drone ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na 7 Pilipinong seafarers ang sugatan matapos tamaan ng airstrike ang container ship na MV San Antonio habang bumabagta sa Strait of Hormuz. Sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Olalia na 4 ang nagtamo ng minor injuries at ligtas na sila. Anya ang 3 naman ang nasa intensive care unit o ICU na nagtamo ng matinding sunog sa balat at nakalanghap ng usok o gas inhalation dahil sa pagsabog. Binigyang diin ni Olalia na walang nasawi sa insidente at kasalukuyang binibigyan ng atensyong medikal ang lahat ng mga biktima. Anya, nakipagpulong na ang DMWs, employer at manning agency ng mga seafarer upang masiguro ang kanilang kaligtasan at tulong para sa kanilang mga pamilya. Dagdag ng Migrant Workers Undersecretary, patuloy ang monitoring ng ahensya sa mga natitirang crew na nasa loob at labas pa ng barko sa naturang strategikong daluyan ng tubig.
13: Doon sa 7 na seafarers po, 4 po doon ay minor injuries lang at safe na. 3 po sa kanila ay naka-experience ng medyo malubha, no, dahil sila po ay nagkaroon ng severe burns, no. May mga konpo sila paso at saka gas inhalation gawa noong drone attack, no. So 3 po sa kanila ay nasa ICU pero sila po ay binabantayan at may ulat naman at may monitoring ang ating ahensya at yung kanilang employer.
3: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipino na is umuwi na ng bansa, partikular na mula sa gitnang silangan. Ani Kakdak, nasa migit 9,000 overseas Filipino workers na ang napauwi ng pamahalaan. Anya, posible pa itong maragdagan dahil may mga Pilipino pa ring nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
14: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi diba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
3: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakda.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, patuloy na nakatutok ang Department of Health sa sitwasyon ng Hanta virus na nasa ibang bansa. Sa ngayon, nakadaong MV Honduras sa Canary Islands sa Spain kung saan nakasakay ang ilang pasahero na may contact sa Hanta virus, kabilang dito ang 38 Pilipino. Ayon kay DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, merong tayong mga laboratorio na may PCR machines na ginamit din noong pandemic. 3 institusyon din ang merong electron microscope na may kakayahang matukoy ang virus. Bukod dito, patuloy ang pagtutulungan ng DOH at Bureau of Quarantine sa pagbabantay ng mga borders upang hindi makapasok sa Pilipinas ang virus. Ang Bureau of Quarantine ay patuloy din ang koordinasyon sa kanilang counterparts sa ibang bansa. Base sa pinakauling ulat, 3 sa mga nakasakay sa cruise ship ay namatay at 1 ang nasa ospital.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:23 na umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:24 ng umaga, aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakatatanggap ng cash aid. Ito ay matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa National Capital Region. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD spokesperson ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
17: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong beneficiary. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
3: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Energy Regulatory Commission o ERC, pansamantalang sinuspinde ang koleksyon ng GEA Oil para mapagaan ang singil sa kuryente. May report si EJ Lazaro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Pansamantalang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEA Oil sa billing ng Mayo at Hunyo upang makatulong sa pagpapababa ng gasusin ng mga consumer sa kuryente sa gitna ng inflation at pandaigdigang economic pressures. Sa inilabas sa abiso ng ERC, hindi muna kokolektahin ang GEA Oil rate na katumbas ng 3.7 sentimo kada kilowatt hour para sa lahat ng consumer sa buong bansa. Saklaw nito ang mga distribution utility, retail electricity suppliers at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon sa ERC, sapat pa ang kasalukuyang pondo ng GEA Oil Fund na nasa humigit-kumulang 466.49 million pesos para masuportahan ang bayarin ng mga renewable energy developers habang suspendido ang koleksyon. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na layunin na hakbang na balansihin ang pagsusulong ng renewable energy at ang pagprotekta sa mga consumer laban sa pagtaas ng gasusin sa kuryente. Nilinaw din ng ERC na hindi maapektuhan ng suspensyon ang pagpapatuloy ng Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Magsasagawa naman ng panibagong pagsusuri ang ERC sa Hunyo 2026 upang matukoy kung maaari pang palawigin ang suspensyon ng koleksyon depende sa kalagayan ng pondo at kondisyon ng merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, paitingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente ng mga consumer na bigong makabayad ng kuryente. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Gines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa na opisyal, nauna na rin nilang naipatubat ang ganitong hakbang tuwing mayroong malalakas na bagyo o bibang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
19: Un sa mga hinaing ngayon ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente. Ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman namin ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong. kuota yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
3: Yan ang payag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Good news sa mga motorista, kinumpirma ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOEOIMB na magkakaroon ng magkahalong galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOEOIMB Director Rino Abad, namumuro na ang big time price o rollback sa diesel na posibleng matapyasan ng 9 na piso kada litro, habang tumataginting na 12 pesos naman ang posibleng ibawas sa kerosene. Asahan naman anya ang higit sa pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. Dagdag ni Abad, nangahulugan ito na sa susunod na linggo ay posibleng mas bumaba na ang presyo ng diesel kaysa gasolina.
20: Mataas na ho ang chance no, na rollback ko tayo sa diesel and kerosene. May konting increase tayo sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
3: Yan ang tinig ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, hinggil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, humiling ang abogadong si Nicholas Coffman sa International Criminal Court o ICC na magbitaw bilang counsel ng dating Pangulo. Ito ay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga. Sa kanyang sulat sa ICC, sinabi ni Coffman na dapat hanggang Marso 31, 2026 lamang siya magsisilbi bilang counsel ni Duterte. Anya, sinabi ni Duterte na nais niyang kumuha ng bagong abogado bilang paghahanda sa trial phase ng kanyang kaso. Hindi muna pinangalanan ni Coffman ang bagong abogado, pero sinabi niya na handa at payag ang kapalit na abogado na magsilbi sa dating Pangulo. Dagdag ni Coffman, dadalo ang bagong abogado sa status conference ng kaso ni Duterte sa Mayo 27. Nakatakdang idaos sa ICC sa mga susunod na buwan ang paglilitis sa dating punong ehekutibo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyong inihain ng abogadong si Manalo Scarpio na naglalayong pigilan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sa 5 pahinang kautusan na may petsang Mayo 6, 2026, sinabi ng QCRTC Branch 81 na wala itong jurisdiction upang hadlangan ang kapangyarihan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Tinanggihan din ng korte ang hiling ni Carpio para sa writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D. III, House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervie Luistro at Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo sa mahigit 180 na boto ang pabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang pabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang malalagpasan ang 200 mark na boto. Pinatunayan na kasi ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
21: We're hoping, no, that the best result would be as much as even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and the determination of probable cause.
3: si Tingog Portalis Representative Jude Asidre.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suhestyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusan sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng isang court administrator. Gayon paman, pinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipatutupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin aniya kung kailangan pang amyendahan ng rules para maipatupad ito.

0: ng malakas na suporta ng ilang Pilipino kay Vice President Sara Duterte, hindi rin naman maikakaila ang naging malaking pagbaba ng bilang ng mga supporters ng Vice Presidente. Ayon kay Octa Research Group Fellow Dr. Guido David, malaking dahilan ng nasabing pagbaba ng bilang ng supporters ng pangalawang pangulo ay ang mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Duterte na nagdadawit dito sa iba't ibang anomalya. Sa pagtaya ng Octa, nasa 20-30% na lang ngayon ng populasyon ng bansa ang bilang ng supporters ni VP Sara.
1: I don't deny that she still has considerable support. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring. So as we mentioned earlier, 50 million yung reach ng mga posts on social media that shows that there were billions in her account. So that parang tumatatak yun sa mga tao.
0: Yan ang pahayag ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido Dabi.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kumpiyansa sa Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na makakakuha ang Pilipinas ng Interpol Red Notice laban kay dating Congressman Sal Dico. Ayon kay Remulla, kumpiyansa rin siya na mailalabas ang Red Notice bago makakakuha ng asylum si Ko mula sa France. Dahil dito posibleng maibalikan niya ang pamahalaan sa bansa si Ko habang nakabinbin pa ang asylum application nito. Paliwanag ni Remulla, tanging pag-asa ng Pilipinas na maibalik si Ko sa bansa ay ang maaprubahan ang kanilang Red Notice application sa Interpol na noong September 2025 pa nakabinbin. Aminado naman ang Interior Secretary na wala siyang anumang detalye o impormasyon kung bakit nakabinbin pa rin ang nasabing Red Notice.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala nang naniniwala pa sa sinasabi ng China kasunod ito ng mga pagpunan nito sa isinasagawang balik o sa isinagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Maratanda ang maging ang pakikilahok ng bansang Japan sa balikatan 2026 ay pinuna rin ng China. Hirit pa ng kalihim, dapat bago mamuna ang China ay tignan muna nito ang sarili nitong bakuran na malinaw na halimbawa ng sinasabi nitong diktadurya.
3: Nakakapagtaka na galing sa China yon na diktadurya na ang militar nila panupil ng kanila mismong mga tao tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Itong mga mensahe na ito para sa sarili nila, linlangin ang sarili nilang mga kababayan.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sasailalim na sa masinsinang beripikasyon ng Commission on Elections o COMELEC ang mga Certificate of Candidacy mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pangungunahan ng COMELEC Law Department ang verification process at aalisin ang mga hindi kinakailangang impormasyon upang maingatan ang data privacy ng isang kandidato. Tapos ito ay pag-aaralan ng COMELEC and BANG ang COC at kapag nakumpirma ay maaari itong maipost sa website sa susunod na Biyernes o sa May 15. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, layo nito na makilala ng mga botante ang mga kandidato habang inoobserbahan ang diwa ng transparency. Sakaling may makitang problema sa COC, sinabi ni Garcia na mayroong 5 araw ang kandidato para umapela.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, ikinatuwa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gaganapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpapahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang 2 araw pa lamang anya ng filing, halos naka sunod na ang 16 na political parties. Sila anya sa COMELEC ay gagawin ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon sa official, agad nilang susuriin ng mga certificate na ito at sa mga susunod na araw, magkakasa ang mga botante na nakapost o makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
4: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomplain.

0: pati na rin po yung mga sektor, eh may inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpa-file dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito, sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
1: Yan ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Executive Clemency mula sa Pangulo, hilik ng nanay ni Mary Jane Veloso ngayong Mother's Day. Detalye sa ulat ni DK Serate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naging emosyonal ang nanay ni Mary Jane Veloso habang nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng kanyang anak ng Executive Clemency. Ginawa ang muling panawagan dalawang araw bago ang Mother's Day. Iginiit ni Ginang Silya, biktima lamang ng human trafficking at inosente ang kanyang anak sa mga paratang. Si Mary Jane Veloso ay hinatulan ng bitay dahil sa drug trafficking at nakulong sa Indonesia ng halos 15 taon. Pero dahil sa pagsusumikap ng pamalaan, nakumbinsi ang Indonesia na ibigay ang kustudiya ni Veloso sa Pilipinas noong December 2024 matapos mapirmahan ng practical arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Kanina, nagpunta ang pamilya Veloso at mga taga-suporta sa Supreme Court para umapila na palayain na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Attorney Cathy Paguban, isa sa mga abogado ng pamilya Veloso at pinuno ng NUPL Women's and Children Committee, na kung pagbibigyan ang petisyon, maaari umanong mapalaya si Veloso bilang isang legal na opsyon kung walang ipagkakaloob na executive clemency. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
2: Hatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga. Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow mula sa Bulkang Mayor. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pag-monitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagtitiyak naman ni Cristobal sa publiko, nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
7: Standby na po lahat ng likas natin just in case na kailanganin natin maglikas ng mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa may paanan ng bulkan na mayon, and then lahat ng LGU, especially those around the foot of Mayon, re-ready talaga natin, and even us dito, naka-ready lahat ng equipments natin, manpower.
1: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lubos ang pasalamat ng pamahalaang panlalawigan ng Albay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa agaran itong tugon sa Albay kaugnay ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, walang tigil ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pagsasaayos sa mga lugar na labis na napinsala ng ASHPO. Binigyang diin din ni Rosal ang inilaang pondo ng Department of Labor and Employment para sa TUPAD program na nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa mga apektadong residente. Papalo naman sa mayigit 6,000 pamilya ang may kinabang sa financial assistance mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
8: Pinatawag niya, pinasok niya, pinauna niya yung Albay. I'm so thankful. And meron pa tayo yung binamention niya, yung Dole, Tupad. Meron pa siya, 100 million plus peto. Kung ito, nandiyan na yung pera. Kaya punahin tamo na yun sa Monday, maambot daw Secretary Gatsal yan. Ma-release na tayo. Maswerte yung mga paraumata. Dapat 4,000, pin-extend ko yung mga iba pang na-damage, 6,411.
1: Yan ang pahayag ni Albay Governor Noel Rosal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Wala pang naitatalang insidente ng looting o panloloob sa mga iniwang bahay at ari-arian na mga nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayo. Ayon kay Albay Provincial Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Luisa Tino, ito mismo ang nais panatilihin ng PNP sa lugar, kaya naman mayroon ang mga pulis ang nakadeploy sa bawat apektadong munisipyo sa lugar. Ang mga ito na rin anya ang nagpapatrolya o umiikot upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Bukod dito, sinabi ni Tino na mahigpit ang mga itinatalagang border control point sa Albay upang matiyak na walang residente ang babalik o makakapasok sa permanent danger zone sa lugar.
9: Or wala po tayong recorded na ganyan pong pangyayari. And sana po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari. Tinatawag natin 6 kilometer permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon. Okay. And yung mga kapulisan naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
1: Yan ang pahayag ni Albay Provincial Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Luisa Tino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDP sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke, lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Sa ngayon, may nakadeploy na anyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa evacuees. Dagdag ni Dumlao, humingi na rin ng tulong ang DSWD sa Department of Health para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
10: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po, ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation, again, to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the...
1: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kinabatan, Albay, kaugnay pa rin ang naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Kinabatan, Albay Mayor Gemma Onghoco, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoco, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Kinabatan, subay pa ngayon ang epekto ng tag-init na lalo nagpanipis ng kanilang reserba ng tubig.
11: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, ngayong summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
1: Yan ang pahayag ni Kinabatan, Albay Mayor Gemma Onghoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR binabantayan ng epekto ng ashfall sa pangisdaan sa Bicol. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Wala pang ulat ang mga lokal na pamahalaan sa Albay hinggil sa pinsala sa sektor ng pangisdaan dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy ang kanilang monitoring sa posibleng epekto ng ashfall sa mga katubigan at aquaculture area sa lalawigan. Nagbabala rin ang BFAR sa mga mangisda at aquaculture operator sa epekto ng volcanic ash tulad ng pagbaba ng kalidad ng tubig at pinsala sa mga isda at istruktura. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ang pansamantalang paghinto ng operasyon ng mga aqua farm sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Magsasagawa rin ng water quality testing sa mga ilog at karagatan para ligtas ang sitwasyon. Kasama rin sa monitoring ang kalagayan ng mga isda sa loob ng 8 kilometrong radius mula sa bulkan. Pinaghahandaan na rin ng BFAR ang posibleng relokasyon ng mga alagang isda sakaling itaas sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, walang patid ang ipinatutupad ng agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga magsasaka at agricultural sector workers na apektado na nangyaring ashfall dulot ng aktibidad sa Bulkang Mayon. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Lovelia Aguarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipinamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga magsasaka. Anya na ipamahagi na rin ang iba pang agri interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pagkain sa livestock raisers. Sa ngayon, sinabi ni Guarin na pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Kinabatan, Kamalig at Daraga.
13: Karamihan kasi sa amin intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya, mga bilhin, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon maibibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insured po na mga crops.
1: Yan ang pahayag ni Department of Agriculture Region 5 spokesperson Lovelia Aguarin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hinihintay na lamang ng Department of Agriculture ang ibababang Executive Order o EO ng Malacanang para sa pagpapataw ng price cap sa mga imported na bigas. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na una nang naaprubahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos price cap para sa kada kilo ng imported na bigas. Nakikipag-ugnayan aniya sila sa tanggapan ng Executive Secretary lalo't na isumite na ang rekomendasyong ito. Una na nilang sabihan ang paghahandaan na ang implementasyon dahil anumang sandali, maaari nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang EO. Ayon pa sa opisyal, sa oras na mailabas na ang kautusan, magkakaroon ng control at abot kayang presyo ng imported na bigas para sa consumers.
14: kung mabibigyan to ng implementasyon. Hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan eh, kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito po ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umapela si Abraloan District Representative JB Bernos sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na mag-donate ng hauling trucks para makatulong sa mga magsasaka. Ito ay matapos aminin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagdinig ng Senado na limitado pa rin ang kapasidad ng Department of Agriculture sa pagbibigay ng logistics support gamit ang kanilang mga hauling truck. Ayon sa mambabatas, bukod sa mga ambulansya, maaari ring mag-donate ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng mga truck at iba pang kagamitan para sa post-harvest support. Malaking tulong anya ito upang mabawasan ang pagkasira ng mga ani dahil sa kakulangan sa transportasyon at logistics. Binigyang diin din ni Bernos na kailangan gawing prioridad ng pamahalaan ang agrikultura upang maiwasan ang crop spoilage at posibleng krisis sa pagkain sa bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pa ang balita, hindi pa nararanasan ngayon ng Pilipinas ang stagflation. Ito ang sinabi ng ekonomistang si Michael Batu kasunod ng pagpalo ng inflation sa 7.2% noong Abril bunsod ng epekto ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Batu na mayroon pa ring paglago ng ekonomiya ng bansa, subalit mababa lamang. Dagdag ng ekonomista, pinangambahan namang tumaas pa ang inflation kapag nagpatuloy ang tensyon sa Middle East.
15: Wala pa naman tayo sa sitwasyon ng stagflation. No? Kasi ang stagflation po, kombinasyon na stagnation. Sabi na stagnation, yung hindi lumalago yung ekonomiya. So in other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang maliit lang, 2.8%.
1: Yan ang tinig na ekonomistang si Michael Batu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nananatiling malakas ang interest ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch official Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon ng bunso ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, sinabi ni Kanda na nakikita rin ng banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
16: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential deal will be increased soon.
1: Si SMBC Manila Branch official Hiroyasu Kanda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PESA na makababalik ang Pilipinas bilang isa sa best performing economy sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PESA Director General Tereso Panga, ito'y batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5 hanggang 7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Aniya, tiwala rin ng PESA na patuloy ang pagpasok ng mga mamuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa Middle East.
17: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis is resolved, assuming it's going to be short-lived, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027.
18: Yeah.
17: And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
1: Yan ang pahayag ni Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagtatayo ng energy data centers sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects anyang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
18: We can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap up with the facility service as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
1: Yan ang pahayag ni Acciona Managing Director Ruben Camba.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, 5% discount sa piling pangunahing bilihin para sa seniors at PWDs o persons with disabilities ipatutupad sa ilalim ng Joint Administrative Order number 24-02. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Para sa mas abot kayang bilihin, makakakuha na ng 5% special discount ang senior citizen at PWD sa piling pangunahing bilihin. Alinsunod ito sa Joint Administrative Order number 2402 ng DTI, DA at DOE. Aabot sa 125 pesos kada linggo ang diskwento. Katumbas ito ng hanggang 2,500 na halaga ng produktong para sa basic necessities and prime commodities. Samantala, hindi naman maaaring ipunin ang hindi nagamit na diskwento. Ayon kay Senior Trade Industry Development Specialist Shirley R. Vasquez ng Department of Trade and Industry, ipapatupad ang no double discount rule kung saan isang discount lang na mas pabor sa mamimili ang gagamitin.
20: Kung ang membership card ay binayaran o may subscription fee, hindi na angkop ang no-double discount. Sa ganitong kaso, maaaring mag-avail ng senior citizen o person with disability ang parehong statutory discount at membership loyalty card discount. Subalit po ang membership card po ay libre. Lamang, umiiral po dito ang no-double discount rule.
19: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ako si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa round of 32 ng WTA Italian Open matapos talunin si Wang Xinyu ng China. Mula Sports Radio 918, may ulat si Tim Tapales.
21: Dinominan ni Filipina tennis star Alex Ayala si Wang Xinyu ng China para umusad sa round of 32 ng 2026 WTA 1000 Italian Open gabi ng Biyernes sa Rome, Italy. Nagtala ng 6-4-6-3 win ang top Filipina netter kontra sa kanyang Chinese rival sa kanilang ikalawang beses na pagtatagpo. Makakaharap bukas ni Ayala sa round of 32 si world number 2 Elina Rybakina ng Kazakhstan para sa pwesto sa last 16 ng kompetisyon. Mula sa Sports Radio, ako sa Team Tapales, nag-uulat pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, May 9, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineer Jabel Lustre at Engineer Arnel Villamor, gayon din sa ating PBS News Division, sa katauhan naman ni Tommy Reyes at sa ating PBS Engineering Division, sa katuwang natin si Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 7:01 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always.
22: It's a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
23: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
22: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
23: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
22: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
23: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
22: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
23: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tirati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
24: Salamat, President.
25: Okay, salamat.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
27: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang PSC Hour sa Sports Radio 918, ang programang magkatuwang pong itinataguyod ng ating Philippine Sports Commission. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 at mapapakinggan sa ating talapitan 918 AM. Maaari nyo pong i-install ang ating PBS receiver mula sa inyong mga smartphones or iPhones. Libre lamang po yan mula sa inyong Google Play at sa Play Store. At ngayong hapon po, of course, punong-puno po no, ng special updates mula sa mga pinagkaabalahan ng ating Philippine Sports Commission ang ating ibabahagi sa inyo. At the same time, ang latest mula sa ongoing MPTC Tour of Luzon 2026. Mamaya po ay tatanggap po tayo ng live report mula kay Ms. Judith Caringal na nasa Candon City, Ilocos. Pero syempre, bago yan, una po nating tatalakayin ang ano nga ba ang latest na pinagkaabalahan ng ating PSC mula dito sa PSC updates ng ating kasamang si Ms. Icy Almazan ng PSC Integrated Communications and Events. Ms. Icy?
6: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission, maghatid ng mga latest updates, mapa-agency man yan or from our Team Philippines. At ito nga po no, sa unang bahagi po ng ating PSC updates, gusto po nating i-congratulate ang ating mga Pilipinong atletang nagbibigay karangalan po para sa ating bansa sa global sporting stage. At nauna nga po dito sa ating updates ay ang archery team natin, the Philippine National Archers showcased class, precision, and accuracy in hitting targets at the Asia Bear Bow Championships 2026 na ginanap sa Shah Alam, Malaysia. The whole team stood proud, bagging 1 gold and 2 bronze medals. The strong showing of our Pinay archers led by Rowena Galicano, Josephine Galicano, and Maria Razel Rechilda Abelia earned the gold medal in the women's national team event, defeating the host country in a close final match of 5-4. Meanwhile, the men's team consisting of Eliezer Jr. Villarosa, Joseph Tan, and Kenneth Marlo Tan notched the bronze medal after reaching the semifinals, and in the mixed national team event, the duo of Villarosa and Galicano also clinched the bronze medal. At sumunod na nga po sa ating listahan ay ang ating Pinay Junior Weightlifter na si Angeline Colonia, who struck 2 silver medals at the 2026 International Weightlifting Federation, or IWF, Junior World Championships in Ismailia, Egypt. A remarkable display of strength and heart pushed Colonia to capture the 2 second-place finishes, recording 80 kilograms in the snatch and a 177 kilo total score. At sa same event nga po na ito ay nakapagtala tayo ng new junior world record. Dito nga po, courtesy of Albert Ian de los Santos, he delivered his latest statement with a commanding 187 kilogram lift in the men's 71 kilogram clean and jerk, breaking his own junior world record once again and winning his 3rd world title. Kung inyo nga po maaalala, in the same competition held in Ford, Norway in October last year, Albert Ian first barged in the global record column with a 185 kilo lift. 2 months later, during the 33rd Southeast Asian Games in Thailand, he pushed further by lifting 186, claimed silver, and reset his own record. Again, congratulations po no sa ating national weightlifting team. And last but not the least po from our roster of achievers, it was another victorious moment for the young Filipino Sambiths, who claimed hard-earned medals at the recently concluded 2026 JAG Sport Open Championship in Singapore. The national team brought home 4 golds, courtesy of Sofia Novino under the 55-kilo girls event, and Geneva Consigna under the 67-kilo women's event, and Jason Palmes for the under 64-kilo event for the men's division, and Arvin Navarez for the 71-kilo men's event. And meron po tayong 2 silver medals courtesy of Princess Cortez under the 67-kilo women's event and Aeon Kim under the 79-kilo event. And again, congratulations po sa ating mga Filipino champions. At kung gusto niyo po mong malaman ang mga latest updates on our Team Philippines, ay patuloy lamang po tumutok sa ating official social media pages. And para naman po sa previous engagements ng ating ahensya, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. welcomed Olympic Council of Asia President Sheikh Juan bin Hamad Al Thani, signaling the government's full backing of sports development just a day after the Philippines formally received its hosting rights for the 2028 Asian Beach Games in Cebu. Joining the OCA delegation were PSC Chairman Gregorio and POC President Bumble Tolentino. With all sectors aligned, efforts are set to boost collaboration from grassroots programs to elite training, while also expanding opportunities to host world-class events and strengthening the country's sports tourism. Another update on that day, vaulting to victory just got a whole lot easier. PSC Chairman Gregorio graced the blessing and inauguration of the newly installed apparatus at the Gymnastics National Training Center in Intramuros. Also in attendance were former President Gloria Macapagal Arroyo, Gymnastics Association of the Philippines or GAP President Cynthia Carrion, and Secretary General Rowena Bautista. The ceremony attended by the national team including our double Olympic gold medalist Carlos Yulo and rising star Carl Eldro Yulo marks a pivotal upgrade and investment in the country's athletic infrastructure, providing the Philippine team with Olympic standard equipment to create a secure sanctuary that nurtures our current legends and as well as the next generation to soar forward towards higher heights on the world stage. And for the last update nga po this week, Southeast Asia ministers pushed to elevate the SEA Games, launching new regional competitions after the Bali Declaration. Southeast Asia is taking bold steps to professionalize its sporting landscape with regional leaders affirming the Bali Declaration on Youth and Sports and unveiling plans to elevate the Southeast Asian Games to global standards. The initiative includes the creation of new flagship competitions such as the Southeast Asia Marathon Series or the SEAMS and the Southeast Asia Pro Cycling Tour designed to push the region's youth and athletes toward world-class performance. PSC Chairman Gregorio was joined by National Youth Commission Chairperson and CEO Jeff Ortega, with both leaders underscoring the urgency of transforming Southeast Asia sports ecosystems into a structural and developmental powerhouse. Hosts of the first Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports last Monday, Indonesian Sports Minister Erick Thohir pointed out that more consistent, higher quality Southeast Asian Games can attract greater investment, generate sponsorship value, create employment opportunities, and strengthen sports tourism with cross-border visitors, longer stays, and sustained destination demand. The Bali Declaration adopted by the 11 Southeast Asian ministers recognizes the strategic role of youth and sports in promoting peace, unity, and sustainable development, and it also calls for stronger cooperation in athlete development, sports governance, and hosting major international events. At yun na nga po nung ating updates for the past week. Muli po on behalf of our Philippine Sports Commission Executive Board, led of course by Chairman Gregorio and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para po patuloy kayong nakasubaybay, ay follow us on our official social media pages for Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our Twitter, that's at PSC_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements of the agency, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po maraming salamat at magandang hapon.
27: Yes, maraming salamat, Miss Icy Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events. Talaga na mga kaliwat kanan ang pinagkakaabalahan ng ating Philippine Sports Commission. At syempre, ang nangunguna po dyan ay walang iba kundi ang ating chairperson, John Patrick Pato Gregorio, sa tulong na rin ng ating mga commissioners na sina Commissioner Olivia Bongku, Commissioner Walter Torres, Commissioner Matthew Fritz Gaston, and Commissioner Edward Hay. Samantala, agad po tayong pumunta naman mula sa Candon City, Ilocos Sur, kung saan nariyan po ang ating kasamang si Ms. Judith Caringal, ang latest mula sa MPTZ Tour of Luzon 2026. Ms. Judith?
7: Thank you, Arjan Maliate. So this is of the stage number 9 to Candon City. Another foreign rider dominating this race, Daniel Gold, rider number 71, finished the race. Okay, first, dito po sa may arena ng City, for 6 years, a 7-man break away. So nakikita nyo sa aming paligid yung award ceremony right now, okay, dito sa my Candon City. So it was a 7-man breakaway earlier at the 7-man breakaway hatak-hatak ni Ronnie Lanquito of 7-11 Road by Philippines. At the middle of the race, Kita was just 6 seconds behind the yellow jersey of Prochenko of MCW, but as the race finished, naabutan din halos ng yellow jersey yung lead group. At ang masaklap dito, si Ronnie Yankita naligaw sa last 1 kilometer to the finish line. That's why the other members of that lead pack, Daniel Gold, alongside 2 Pangasinense riders, crossed the finish line first, second, and third. So officially, rider 84 and 86 yun at second and third, sinaano yun, Soriano at Kifariñas. Silang tatlo ang tumapos dito sa finish line. Yung una ahead pa yung Pangasinan rider, but eventually, with the power of this foreign rider, Continental rider actually ito ng 7-11 si Daniel Gold, but pinahiram sa CPN kasi walang reinforcement and CCN. So Daniel Gold winning over 6 Filipinos at the finish line here in Canton City. Wala pa tayong official clocking dito na hawak, but that's the top 3. But consolation na lang for Kita to be awarded the most combative rider for today's race. Kasi siya yung nanguna at the attack at the 50-kilometer mark of the race until the finish, until the last 1 kilometer kung saan naligaw si Ronnie Lynn Kita, our national champion and 1GC rider of the Philippines, Road Bike Philippines. So it was really a big disappointment for 7-Eleven. Gusto nila makakuha pa ng sabihin natin ng ganansya sa individual general classification, likewise in the team, pero nasayang. Rick Rodriguez, the sports director, would want to talk to the organizer kasi nawalan ng bantay doon sa parang by turn. Hindi kaagad nakita yung ano, yung the marking na last 1 km to the finish line. May kasama si Kita, a rider from Gopher Gold. Pareho silang naligaw at the finish or before the finish of this race. So, consolation being the most combative rider for today. So, walang pinagbago. Yellow jersey still Shonchenko of LCW. Best young rider. Still Alrify of LCW. He is also second running in the individual general classification. Then in the team classification, stage classification for today, ganasya na din lang for 7-11 to finish third. Saturday she runs was second. And again, go for gold, yung pa rin first. And then sa general team classification, ganun pa rin. Go for gold 1, second standard insurance, and third yung 7-11. So sayang, another chance was the sabihin natin missed by Filipino riders in stopping foreign opposition for a stage win. Likewise, the bid to catch the leaders in front, I mean sa general classification, konti lang sigurong segundo ang pwedeng nakain ni Ronnie Lantita to the yellow jersey kasi meron siyang mga bonus seconds doon sa intermediate sprints na merong poison na po si Ronnie Lynn Kita. So, I think it's a wasted effort in a way for Kita, but abangan niyo po yung ating huddle with Ronnie Lynn Kita, likewise with our stage runner na si Daniel Gold, and then we will look for the 2 Pangasinense who made it to the podium in today's race. So, there you have it. 137 kilometer, Lawag to Canton City finish. We will be taking the challenge tomorrow, the climb to the Besang Pass. Sabi nila, this is one of the 3 climbs deciding stages of this year's MPTC Tour of Luzon, A Heritage in Motion. Okay, mamaya, ang mga official results with the clockings, babato natin dyan sa Sports Radio 918. Judy Karingal pa rin po mula dito sa Canton City. Lagi natin kung ma-flip natin itong camera natin para malaman natin kung ano pa ang mga ganap doon sa stage. Okay, tingnan natin lang, ayang ha. Okay, yes. So let's see, may ongoing na awarding. So there you have it, the awarding there, si Kita. Mga basi ayon with the top officials kanto, nandito pala si Asi Taulaba mula sa MPT Drive Up. Kanina binuhat pa si Gapyong's defending champion na ngayon nasa Apol Kadat, si Joe Dayong. Mamaya may mga photos tayo dyan. What a sight dito sa ating finish line area. And kada finish line of the MPTC Tour of Luzon, sobrang daming tao. In every town we passed by earlier, mula dun sa Lawag hanggang makarating sa Candon, sobrang dami ng tao na kailara in both sides of the road, left and right. Grabe ang suporta ng Ilocos Norte, ng Ilocos Sur, dito sa ating MP Inquisitor of Luzon. Buhay na buhay talaga ang sighting sa tindi ng init ng araw at ang lahat na ng mga challenges na kinakaharap. They are still on the road, hindi alintana. Ito, nag-aalis na sila dito sa may finish line area. Ayan. Okay, so hinahanap lang natin. Maybe just a few words ulit para maging live. Okay. So live tayo. Ronnie Lentita again. Sports Radio, live tayo. Sabi mo, masakit na mawala ang podium. Ano ulit ang naramdaman after that ligaw, 1 kilometer to the finish line?
8: Para sa akin. Yeah.
7: Pero masaya naman na nakuha mo yung red jersey, combative rider, para sa araw na ito.
8: Sobrang taya po.
7: Sobrang saya. Inspirado ka pa sa mga susunod na araw. Marami pang challenges ang akyat sa Besang Pass bukas.
8: Opo, marami pong mababago yan.
7: Yes, marami pang mababago. Okay, Sports Director Rick Rodriguez, just a few words. Live time sa Sports Radio, this is PSCR. This MPTC Tour is presented by Philippine Sports Commission. Yes, Sir Rick. Reaction lang sa nangyari today.
9: Sabi niya, Vincent, may mga pangyayari. Although, itong mga commissioners naman po natin, they're all sensible. So, I'm going to win one challenge. How could we possibly para naman pwede na yung mga naligaw, isang time na lang po din sa mga naligaw.
7: So, yun po hiling natin.
9: Hiling panalo sa kanila.
7: Yes.
9: Everyone na magkaroon ng hiling. So, yung mga ganyan po nangyayari.
7: Sa kalera. Yes. So, tomorrow is a day of a big challenge for the racer.
9: Actually, as I mentioned po during last interview na let's see tomorrow. Okay. The Battle Royale will start tomorrow.
7: Ayun, the Battle Royale will start tomorrow. Okay, Besang Pass. Akyat. Okay, so yan. Ayang, yan na lang yung kaganapan mula po dito sa Candon City. This is MPTC Tour of Luzon. Kasi kanina sinasabi ko yung stadium eh. So this is the Candon at the arena. Ito yung nag-host ng mga volleyball, ano?
27: Yes.
7: Dito, sa lugar na ito. Ayan. So, bye-bye na. For the meantime, mula sa finish line, Ayang, maraming salamat. Back to you. Magandang hapon.
27: Yes, maraming salamat po, Miss Judith Karingal. At mag-ingat po kayo dyan kasi kitang-kita naman natin kung gaano kainit, no, ang panahon dyan po sa Candon City sa Ilocos. Or at the same time, naging mainit din yung pagsalubong ng mga locals, no, dito sa MPTC Tour of Luzon. At dahil nga napag-uusapan na natin, no, itong mga kaganapan sa MPTC Tour of Luzon, gusto po nating agad na ihatid naman ang naging reaksyon ng Stage 9 winner na si Danielle Ridwan Gold. So ito, pakinggan at panoorin po natin.
10: Danielle Gold of CCN, our stage winner for our stage number 9. What a ride for you!
11: Thank you so much!
10: How are you?
11: I'm so happy now. It was a pleasure to ride out there all day in the breakaway. I enjoyed it.
10: How was that ride to the finish line?
11: Oh, it was really hard. It was so steep in the end, but I like short climbs like that. So I gave it a good punch, and I dropped the other guys, so I'm really happy.
10: How was the work in front of the peloton? You had that breakaway at the 50-kilometer mark. More than half of this race, you traveled in front.
11: Yeah.
10: How was it?
11: Oh, it was super hard. Some of the guys, they didn't want to work with us. So,
10: what did you do?
11: I think he just sat on one of the guys. I don't know why. He didn't win in the end, so maybe he should not do that next time. But it was a good race for me, and I'm really happy.
10: Were you aware that the peloton of the yellow jersey were slowly catching up with the front
11: group? Yeah, the race is good at giving us the times all the time. So we could see they came closer and closer. So we knew we had to give it full gas all the way to the line.
10: How big is this victory for you, Daniel?
11: It's perhaps the biggest in my career, so I'm really happy.
10: You were a former member of the 7-Eleven?
11: Yes.
10: And still?
11: I ride for them sometimes, yes.
10: Yes. What do you think of the fellow CCN riders, how big was the support, especially for this one?
11: Oh, they're really strong. There's some really strong young guys here who are motivated to learn. So I enjoy racing with them. It's like my new family. I really love these guys.
10: What can we expect from you, especially in the climbs?
11: I think tomorrow it's my young guys. It's their time to shine tomorrow.
10: Yeah, not yours?
11: Not yours. We have some strong climbers behind me. Yes. So watch out for these guys.
10: How about for the CCN as a team?
11: We work really well, especially going in the breakaway all the time. They're really smart guys, so it's a pleasure riding with them.
10: Thank you, and
11: thank
10: congratulations,
11: you so much.
10: Daniel Gold, our stage winner, CCN, Factory
11: so
10: Racing, Judith Carinal, MPC.
11: Daniel,
27: at ayan, atin pong napanood at napakinggan si Daniel Gold ng CCN Factory Racing, ang nanguna sa Stage 9, 137.6 kilometer mula po dyan sa Candon City, Ilocos. Samantala, at this point, ang kabuang panayam naman with the most combative rider na si Ronnie Langkita. Ito, panoorin at pakinggan po natin.
10: Okay, Ronnie Langkita at the 10th of 7-Eleven. Ano nangyari? Nasa lead pa ka kanina. We expected isa ka sa tatawid sa finish line, sa podium.
12: Iniisip ko po yung team ko namin, kaya tinanabaho ko po.
10: Pero ano nangyari? Tama ba? Naligaw ka?
12: Oo, last one. Wala man po nagsinyas.
10: Last one po. Last one kilometers.
12: Opo, pagkanan. Last 500. Di ko po napansin. Nakakanan po pala. Dumiretso po ako, kaya yun.
10: May kasama ka sa pagkanan?
12: Meron po.
10: Magdadiretso?
12: Impeded, tsaka ano po. Select po.
10: Bakit hindi mo napansin yung mga...
12: Wala, hindi ko man napansin.
10: Broken na?
12: Oo, siguro. Ganun na nga ako.
10: Gano'ng kasakit na nawala sa'yo, pwede ka sana mag-podium?
12: Kasi ito na, masakit naman po. Kasi okay lang po yun. Marami pa naman po.
10: Pero kamusta ang galawan sa lead pack? Ang tagal yung tinanganan yung lead, ha? I think 50 kilometer mark, nandun ka na.
12: Opo, ma'am. Sabi ko sa kanila, wala akong pakialam sa lap winner. Sa inyo na yan. Ilayo lang natin to kasi sayang, sabi ko sa kanila.
10: Pero nagawa mo pa rin ba?
12: Opo,
10: sa
12: nagawa.
10: Sa yung team, pwede? Nakakain kayo?
12: Same.
10: Okay, how about sa GC?
12: Siguro nakakain po kahit konti.
10: Alam mo ba nung nasa gitna ng karera, 6 seconds ka na lang behind the yellow jersey?
12: Opo, opo.
10: Bakit kaya, hindi nyo na ituloy?
12: Sabi ko, baka mag-abol ko mga last 30 na abol ko.
10: Kamusta ang trabaho sa break? Sabi ng iba, wala daw pumapalit sa trako.
12: Sobrang hirap po. Sobrang hirap.
10: Hindi talaga pwedeng ituloy hanggang sa finish line?
12: Wala po.
10: Yung lamang na yon, 4 minutes?
12: Hindi po kaya.
10: Yes. Ano pa pwede naming masahan sa'yo at mula sa 7-Eleven in the coming days?
12: Marami mo magbabago dyan, ma'am. Manood lang po kayo, ma'am.
10: Yes. Okay. Thank you. 7-Eleven, si Ronnie Langkita, our national champion, nanghihinayang sa hindi niya pagtapos sa podium, Judy Caringal, MPTC Tour of Luzon after stage 9.
27: At ayan si Ronnie Langkita ng 7-Eleven, ang most combative rider dito sa Stage 9 ng MPTC Tour of Luzon. Samantala, ito flash din natin yung current individual points classification, yung rankings after Stage 9. So nangunguna po dyan ang LCW rider na si Ivan Anisimov with 44 points. Pangalawa po si Ryan Tugawe ng Excellent Noodles with 27 points. Pangatlo, itong si Jung Hoon Lee ng SCT Team with 25 points. Pang-apat naman, itong si Yusef Ibrahim Alrefay ng LCW with 22 points. At pang-lima naman, itong si Emmanuel Montemayor ng Go for Gold Philippines with 22 points. So, ilang stages pa until stage 14 pa itong MPTC Tour of Luzon. Kaya naman na tumutok kayo, no, mula dito sa DZSR Sports Radio at syempre sa official page ng MPTC Tour of Luzon 2026. Samantala, magbabalik po ang PSC Hour matapos ang ilang paalala.
13: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
27: Balik ang PSC Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, gusto po nating ihatid sa inyo ang naging talumpati ni PSC Chairperson John Patrick Pato Gregorio mula dito sa nakalipas na ASEAN Senior Officials Meeting on Youth and Sports mula po sa Bali, Indonesia. Pakinggan at panoorin po natin.

0: Please kindly look at the main photographer in 3, 2, 1. Thank you so much and congratulations once again with the signing of the Bali Declaration. The Bali Declaration reflects a common understanding to enhance sport ecosystem in support of high performance athlete development and also the advancement of regional sporting aspiration.
1: Yan, atin pong napanood no ang nangyaring signing of the Bali Declaration mula po dyan sa Bali, Indonesia. Samantala, ito po layo ng naging pulong po na to no, na palakasin yung mga organization ng sa Southeast Asian region, especially yung kompetisyon and una na nga po dito yung Southeast Asian Games. Plano rin pong maglunsad ng mga bagong event tulad ng Southeast Asia Marathon Series or SEAMS, Southeast Asia Pro Cycling Tour or CPCT para sa ganon mas mahasa yung mga atleta at makapag-produce ng world class na performer. So napakahalaga no na tong nangyaring pulong na to na dinaluhan ni PSC Chairperson John Patrick Pato Gregorio. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating PSC Hour program. Again, thank you so much kay Miss IC Almazan at kasama po ang buong PSC ICE, syempre kay PSC Chairperson John Patrick Pato Gregorio, sa mga commissioners po, and of course kay Ma'am Judith Caringal na nakasama po natin kanina mula sa Candon City, Ilocos Sur. Syempre sa ating master control din po, Sir Winson Del Rosario, kay Ren, kay Timothy, kay Suzanne, and syempre sa ating Malolos transmitter. Muli ako po si Aryan Malyare. Ito ang PSC Hour. Magandang araw sa lahat.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
4: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, Presidente.
7: Okay, damo, salamat.